ni ran eja kan ki pariwo otutu oba to laye oba to loro oba to lase oba to leyan ijinle ninu awon ijinle edidi inu edidi ade iwo lo le

alugo ti n gbere lo folosa ma gbe bo lori eto lowo ori ibe ni o gbe wa bayi ma gbe lo folosa ma o ati de o oru le kanawu oru ni ori u oru lojo gbase lowo ojo be yan ba sise loru to ba jese bi o ba doju momo yo dikan oru la won mama mama awon osoro ma fiya oru na se pade ba ye yan o ba da oru ni bi o ba ku die ka to fun yan oganjo oru na ni tun de o ewo e je joko ka jo gbadun eto tale yi olohun oba mi iwo ni o lowo ori agbadun ara wa dada.

Baba to laye mo de. Moju ba kon da to gogo ja ewe laye. Moju ba se da to gogo wa ti e bi egbo.

abọ labode sami ya ni wa yin ti o e dagba e ju baba yin lo gbogbo iko ati iriju olorun a le ma da kan yin kokan gbogbo yin pata se o fun atileyin yin fun ifowo sowopo yin fun adua yin fun imoran yin ati ilani loye yin ati fun akiyesi te ma npe mi si e se lopolopo mi foju di yin o mo anointing kan fun enikan laaye boya kristeni abi muslimi abi onisese kan fun wa ni iwure ibere sugbon gbogbo eyin baba alawo eyin adifala te mo pe ise faye yin lenika olola toro wa wa sa eyin afa te mo pe gbogbo ntan pe ni alukurani e mo daada gbogbo yin wo li te mo bi won ti fi o kan kun eji atadun atawe e ba sunma radio foto ganjo oru yi eje kan se ise o se odun leya lawa

0: Gami Kunle Lowori lati Chicago lohun baba won o ni gboku yin ranse sile o
1: tori oro aye dojuru iba se pe awon tala
0: o wu mi bo ti wu ko kere mo ko po mo an kan be de pe bi won ba ri iresi aboko kan won o dunu fodun koda keyin o fun yan mewa 2000 la bo Abiodun Ajani lati America baba mi e ni suku won ni gboku yin wale mo mo o gbogbo ipa yin otun la lodun mama mi titi lope soboyejo iya dada ya dunun ni yin e ni di ya banuje o mo mo ipa yin eyin mama mama yin le ma da kan yin loko kan mami ronke orisun bare ni London ayo dele togun fine ni London

0: ti wa ni lati monu awon ti won gbo wa dun. Hello.
1: Kayo de Ade Osun.
0: Present sa oruko mi na.
1: Emi re yin lagbara
0: Olorun. Ase o.
1: Ayemo ma lagbara.
0: Ayemo.
1: Kadara. A ma fa do aja. Igba yin ma ko si gba o.
0: Se pe eyan le yan pe ko ni bi ma laye. Ti o si ba lo lai leso. Kabiyesi.
1: Iri la tin le yin mi kon lati le lo ra.
0: Baba mo nbo, o ni ti mo fe fa yo nbe. Opolopo irin, opolopo igbese la nse ta ndiru ori, a mo nta yan. Awa npe ori ni, ori ni mo nbo o. Hello.
2: Hello, kuku.
0: Lowo ri o.
2: Iwo so di re, apo bala ni o.
0: Ori iwo gbe wa o.
2: Aso.
0: Mama kila yan mo kini ka dara, inu mi dun pe isese le yin.
2: Bẹẹni.
0: Atiko ko se pare mo beto bo mo beto bo kila wa mo ta ko kila mo ta yan kini ipin ta mo ti won pin ori wa si ah mẹwa ma nbẹ o ẹyin abiamọ ayé abiamọ ọrun ẹ ba n sáré gbọ ètò yìí ẹ dákun ẹ mọ pé nọmba tèmi mo rí yín lórí facebook lajelu fm samuel ibitoye mo rí yín ah kayode yiola ọwọn mi dáadáa bọgá mi olúwa ṣeun ẹ ṣe o mọ mi fọlákẹmi fàdùgbàgbé láti washington nga ru awon iya iba npe mi ni my daddy ta ni mi my son ni kelo mo kiyin on ki wa ka le ati wa laaji oganjo oru la wa yi anya ma nbe kadara nbe sugbon akunle yan la daye ba adaye ton oju kan gbogbo wa mo nbo hello ah o ti re o ti re ẹ̀rọ abánisọ̀rọ̀ tán fi ń pè wá ní 0912307-8675. Mo mọ̀ pé ayé ń bẹ o. Arákùnrin kan ni. Mo rí àtẹ̀jíṣẹ́ yín. Màmá tán pè wá níjẹjọ pé àwọn jókòó. Ẹ̀yìn àwọn rẹ̀ àwọn délé ìwòsàn wọ́n ní ẹ̀yìn àwọn tàṣé. Bẹ ba lori ofe pe wa o segbo omo kan pe wa pe igbianju re pe owo awon iya ni won si ni igbianju ti awon ba ni awon o se fun yin nti eto yi si wa fun na nu nti eto yi wa fun nu eyin abiamo aye abiamo orun eyin te ngbo eto yi eyin te mo pe ba ba ta a mọ ntọ ni ba ba ta ta ba tọ yo pada derun onide mojuba koda ye to kokọ jawe mojuba seda to kokọ sogun ti e mojuba baba lawo akoko mojuba woli akoko be ni mojuba afa akoko o eto ta layi a fa se latari odun ni ki se bi ti waye ni o ti waye akoko ni pe ago meji abo ni eto yo tenu bodo hello
1: hello
0: lawo ri o
1: awo
0: ni mo ngba yin
1: ori ko mi e ajile ti gba ni lati osogbo
0: mo ngba yin o lati lu osogbo agbegbe bo le ti ngba wa losogbo
1: be ni sir
0: oya
2: o le ka de ra ti aye mo se o
0: eh
2: se so ro mo o ro kan ni meji o ro ko akoro ko kan na meji
0: o ro ko kan na meji
2: o ro ko kan na kan na ni
0: ki la yan mo kini ka dara
2: aya ma o na ni an le ka na
0: ah bo ni e ba nla
2: Kadara
0: kadara ayamana baba awon oro kan be yoruba to je gbolohun ayalo
2: gbolohun ayalo

0: Ndi mo fe berere eyin eyan. Se aye ebi aye a ma yi kadara eyan pada. Sugbon e ba nda si se eyan le yan. O se se ke eyan o yan omo. Latorun kan ma si ji obi laye. E ninu ke eyan o daye ni pipe. Kan ma si ji o lo ni pipe ni ile aye. So se se aye a ma tun tako ayan mo eyan. E je nre eyan meji kan ba ndan beun kin to wa lo bi mo nlo. Eyan meji pere ni e ba ndan re. Mewa ma nbe o. Azabi oje so wo de loni ni. So wo de ndi nbe nle yi koja agbara mi. A jo se ni. Ah! Mewa nbe o. Mewa nbe o. Mewa nbe o. Mewa nbe. Mbo. Hello.
1: Hello, ori mi ti ni
0: o. Ori wa gbe wa baba mi. Adi osun loko mi.
1: Mo.
0: Mi go mo di tun eso se ajo losun na fi so mi.
1: O ko yin number 1. Okay, Mr. Abadi lati Aruba pete. Sherry to wa nbe ni pe kadara ajo amo yin pe pada ti an ba lo nu ajo alibi kan. Be ayan mo. Iyan ti gbe olupi eyan ko se n ti o ni olupi a ti gbe korun lati orun wa ni olupi. Lo ti to wan separated it. Nigba ba ko ti e o ti wa meje wa ayan mo yen ti wa lati wa pelu olupi wa. Ko se yi o n ba wa lo n ba wa ji ni ko se yi ayan mo yen o se yi kadara yen ajo ale yi.
0: Ase baba mi gbo ti baba mi tun so won ni ayan mo yen o se yi sugbon aya ma yi kadara yen pada ah aye moju ba yin o e je ngba pe kan yin kin to ko labara be hello baba papapa woli ti kilo iwa Samuel Bitoye
2: be ni sa ayan mo ni kadara se mo olo o ti program ini ibi aye se ma re bojo ma lo ni ugbon ti o ba para balde ko de be olohun ye pe nkan to program mi se je ko ri be o awon aye ma yi pada olo ko sanga dara wala
0: o se baba mi se o se n gbon kan awon oro to so yi otito oro ni o afi kanu gba wa

0: Wednesday na ma wa gba ugba won ti n ba soju opo le nigba ti n ba pe boluwa jisi ni won ti wa gba ma fe ko ja won to sun ma gbegbe orori ofe oni si lati wa si ile ise yo si ni igba tasiko yo je laarin agogo mejila si agogo meta ba ti di mejila gerege la ti data kaluku ba ti nde ni o ma gbe ti e laarin agogo mejila si meta leyin police station boluwaji ibe ni won wa won bo mi ti so pe oju opo rice ile o hello
1: hello sir
0: yes sir ah baba e ti pe le kan soki ni e wa se won ba je yin le kan
1: iwakuwa lo ma mu ni irikuri
0: ben
1: olodi wa ku irikuri gbeje ni irikuri ma je ko lo ba ki wa si le ki wa ba yan le
0: pele
1: sabe ni bi do e wo ni to ke le wa ni
0: si
1: so olo a ori agba wa o to ile lo ba lo ori wa yo wo what do you want money for
0: yes
1: olo a dari
0: si

0: 0891-230-0875. Mo fẹ gba pe kan si turo ni bi ti won lo. Hello. Yes, ma.
1: Sele to sele si ara kun ni e. Le ti se awon mo ti se ka dara. Si aye ni.
0: Ise awon aye nu.
1: Si aye ni.
0: Awon
1: no mo no ji. Mo pa so wo. O mo fi pa so wo le lo wa o.
0: Ise o, ise. Ise. I just can't say bye. I
2: had a very poor way.
0: And you are back by 10 months. Yet, I ain't lonely.

ibi ti mo fe ya si bayi nkan gbianju kan si meji mi fe nkan to po to tako isese tabi eto yi

0: ati gboyan baun opolopo ise yi awon kan na nse tan fi nje o ba kan waju si oko ta to ba kan si oko ta to ba ki won nkan ko to wa ara re pa o ma je won ku won nkan gan ba ko ati DJ Spider atake ogirigi tu ero ara re pa aye yin iripo ewo wa e aye nbe o adariwo eje nfe nkan laaye mo ti ri atejise nkan meji ti won ti ba mi so leri igbiyanju meji ti wa nbi sugbon mi ni lori ofe ati ka mo so mi pa ago meji gan lo ye a lo sugbon belenja ta fe lo ti o togbon seju yi eje n lo seju marun be si ki n fi fe nikan laaye ila koja wo lori gbe ode be to lero nbo lori ti o si to si ma nkan to le se nbo lori gbe ode to sa ti e gba fọlọrun pe ori wo lo se mi bo ti wo ko si si n do bori fa egbo ejo kilo fe boriro kilo ba so koja bi o do si en yo nti mo fe ki gba ipele lori lati lenu papapa mo fe se hello. Yes sir baba.
1: Ori mi gbe mi o.
0: Ori wo gbe wa.
1: Nipa ti inu rirun re.
0: Nipa ti inu rirun abi.
1: Be ni.
0: O ya mo ngbo yin.
1: Ewe omi simisi.
0: Ewe omi simisi.
1: Nyo.
0: Ewe omisimi sen. Omi.

ọpọlọpọ nkan ọpọlọpọ nkan ni o se so lori afefe ṣugbọn ti baba yi ti so yi ni isin o di meji be ba ni number mi te tun fe fun wa si e pe mi leyin eto mama ti won ni eyin e awon egun eyin awon ta se yen en yo aya kan won ti ni ke pe mi tabi te ba pe mi ma fun yin number ti won be ba de be to ba ti lowo kan jamonu edakun etami

mo ki gbogbo eyin te wa nile okere ta jo nseto yi na eyin te wa lori itakun bani dore Facebook la gilu mu kin yin o kin to ku lori eto ma fi number iya osun le ma fi number baba beula le

ti number baba beula ore jo mejo e lori ofe ati pade won ojo mejo eni ori ofe lati pade won peyin te mo npa baba o wa ni baba o wa won wa loni atiko ku gba wa gbogbo nkan ko wa ni papa mara odun ti wa nta bayi ehn e pe won sori 080-5801-6160 Mejo, hello, you're fair to go on. A show. Anytime be mini number iya osun mama tan wa sori eto yi ni bi je dogun ti won lawon ah oporopo nkan ni igbianju e ti won so fun wa o ba ru yin loju e bi won emi o mo npa re gbon bo ba ti ari en yo be ba pe mi na in salaye ki le ba bo na ni ni di mo bo se je number iya osun re 070-89-92-86-56 Number yo suni eh 070-89-92-86-56 Ema bi mini di mi imao Ema bi wanti wan

0: ti ya adua en yo gbogbo e ri pe mo ti salaye gbogbo won na ti wa sori eto iri daada ti won si se daada to ba ru yin loju e bi awon lere bo ba wa ru yin loju ta be be mi na soro in fi number mi ta number ya adua ni 081 36 19 9340 081 36 19 9340 and you ekpe won bo ba si je
1: akule yan la daye badele aye to
0: e je ma mura ti won lo
1: shekele ko mo si wa
0: lori facebook mo fe mu yan bi meji nbe Adewale Kazim and you Adewale Kazim kan pe mi leyin eto ori Facebook niyan Ah baba Lawrence ona yin jin lato lodo mi le mu yin lati banki olodo ojina Mo ti ri message yin o Tajudeen Adisa lori momeyin na si keji momo yin si keji
1: ori mi tete la ko
0: ewe mi ati yin a pade lori eto so buma na gbogbo nto lo nba firan wa fi le nbe na tori pe awa kola ni ope pataki lowo awon ton fun wa lebon yi mami Folakemi Fadu gbagbe mami won ni gboku yin wale o loruko Olorun ise yin eyin leje bakana mo ki baba mi na baba mi abiodun ajani eni toro je o e tin ga eni wale o mo ki Alhaji Kabiru yaro kabigan baba dada baba adunu e tin fun yan eni para den tin o tun ma wa fun Alhaji Kabiru yaro kabigan eyan ti gas tab nu oba mobi e se o mama Victoria Ogunbi yi e se o we yin mama yi eni toro je o titi lo pe soboyejo e se gbogbo igba e se igba gbogbo ire ata la fi pade kayode ade osun loruko mi e ba lo nko nte fe ba mi so a pade lola ni eyin police station Boluwaji lago mejila gerege lago mejila gerege leyin police station Boluwaji wo dagbere jama lo dagbere jama lo dagbere jama lo
2: a ki gbogbo eyin te gbo wa o ti te fi gbo wa o ni di oju te fi wa o ni fo oruko mi ni awon ni akin komi Idris aka big surprise o dojo mejo o ani fe kun pade o
0: ani fe kun pade o dabo ani fe kun pade e wo eyin police station Boluwaji complex to wa leyin re elen lo office Kayode Adeosun new vision e ti ri mi ni number 9 ire ata la fi pade ori eto so bu mole mi ati o ti pade lago merin koja si marun ni role yi aku odun o dabo

0: gi lu yi baba ni oke ga joke ni le olu ya denbi 96.7 sani o sani frequency ti ti wa o e si te n bo wa
1: kari mode yi abolori omo salami lagilu fm 96.7 felele lawa ta ti n pase bi oba.

0: gbogbo le nko ede wa nko aya nko omo nko gbera nlele to lagelu ni won pe bi 96.7 FM oke ga joke ile fufun ba la nvele le nle ibadan
1: oju pe ko olorun
0: e mo da muso eja ki kaki eja nye

0: ba ti gbona ko danto lo je pa won ti won oba danto won ma le nti an ma fe yin tinu oselu awon ti an ma fe yin tiun le yin pe ni godfather o wa sogbon to fe da si o la won kan to fe yin ti
1: republic adupe
0: oba ti danto eyin ni ba ri be ba di nta yo ologbon

0: awon kan to fe yin je mo so fun pe oba ko lati bi dogba pa mo koyun yo pa olayo ire o pe kankan
1: ilu roju ilu ndoro aro
0: oba ile ku
1: ye pupo je labele o
0: so fun ni la so fun boju so gbogbo en la mo bi so boju abi so ke mo koyun
1: ma
0: ju mo ran gbogbo e mo
1: yan
0: ba nta yo ba ori opolo yen mo sile dan yan yan o di bi je o fi de je mi le o fi de je eleke ni je eleke ji ni je eleke da olule la koko o tun lule leke o tun lule leke da lo bi je ke lopo gba gbolohun baba so pe le fe wa tin di oselu
1: awun jara mo se awun ri mo ni lu awun rowo na
0: eji wa fun yin opo awon baba asale ngba mi
1: e ba won obodo mu na lo
0: opo nje baba asale tori pe ni tan pe ni financial muscle
1: o le mo mi lo
0: ori oselu ni lo wo
1: dokita o godo bi se sere
0: anywhere in the world ni e wa di wo
1: dokia
0: oselu ni lo wo
1: oti sa te pa mo se
0: egbe oselu ni lo wo
1: ile se to ba ko
0: awon kan wa ti mo ma finance egbe oselu they are not the main actor awon ya ma je ndan yin je behind the scene la won wa
1: with or without benefit ya mo
0: sa at the back of the stage
1: awon
0: ni en control gbogbo ntin sele e ri actor kan bori stage de kan bayi bo dialogue re bo se wure bo se gbe kale re
1: police u meje fo en wa la ju mo re on ku jenera se ge lo
0: ti en won wa le seri tele nti an pe ni indirect primary eni pe baba fe dibo fa pere ta ba fe yan gomina nu egbe kan e to gbe ase egbe kan gege bi olurije fupo gomina bi an ba to bi ogun bi an ba to bi mewa lati joba abile ni won ti ran won eyan kokan olije meji olije meta mostly la na awon esco esco to wa ni local government esco egbe won ni won ki saba mu ordinary member awon esco lo fi je pe oloselu to ba tayo yo ti ni input laarin awon to ba je esco in all the local government inu egbe won ko le selu to ba tayo ika oloselu to man tin se oloselu to mo game yen play dada gbogbo wa ti an ba ti fe yan awon ti o mo sakosu egbe lawon ward ward te de local government iru won mo nipa won mo nipa to bi je pe inu yen bi meji meta merin marun ka pe enu egbe won eyan bi meje mejo in your wa ninu ara awon esco ni ward tabi local government oluse doba danto je npe lagba oselu yo lori ofi ati ni bi meji meta ninu won
1: ni nigeria o to lan be afamo
0: to le ma ba soro gbogbo igba

0: ara won delegate ni won yan lo bi won ba ti se gbagan bi won ti se hotel ni won lo ni ile itura ni je be won yan won lo awon yen ah owo buku ni ma ri ebe lowo tajudin ajibola ojimi won ma ru gba ti yan ma ru wo bi o le ni ori bi an ba kun won si oko la ni won ti de to me gbe osoju ba ndupo fo gomina ba wa nlo bi bi mewa awon mewe wa nu a ma lo yoju si won edakun ejo I'm a very loyal party man emi na ti wa nu egbe ti pe se di bo se yoju si won ko yoju si olofe o awon ati dollars are the pounds
1: lowo lo da mu dalika
0: opo gba ni ni tawon oloye ti an lo yan ba ko pants tian ko dollar de tian ba set elomi won na kan lo fun deli in direct primary fe gbe oselu kan ni national alo wo tian mu bo ngba telomi de tian setan o le ni 15 million
1: tel america kari aye
0: o telomi le ni 20 million
1: o se ni africa
0: telomi le ni 30 million baba ko won de apare ni o ko se yen le ni elomi o

0: Oni ojo ke dogbon oṣu karun odun 2026 25 of May
1: ojo Monday gbogbo ẹda to ni ori ofe o ojo aje loni etu ji ayin oluwa o akai mo ye ona toluwa fi da si o iwo gan mo fura re poluwa da si o afi to ba fe ya bara mo re je loku se bo lo tu ti do ni bayi wo bi awon gbese to jan January bo le se wa ri bayi wo bi olodun se fun o iwo ni ko ronu jile ko mori olodun afa ki hallelujah sa gbogbo eyan omo olodun e je ajoke hallelujah meje 1 2 go
2: hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah

rere. Eye de la kaka. Si la kaka yi ko mu kankan jade. Wo bi oni ajo to ni tumo. A kiesi. Ajo aje loni na. Awon kan wa mo ni won ni ami aje lowo. Iye tumo si pe owo fura re oni se aje ni. Ko sani ti won na owo si loja. Ti o wa fenu gba. Abi ti won na owo si eniyan. Ni bank. Ti o wa ni e ba nko sinu eti mi. No. Owo na ni yo na si won. Koda eni ti won ti ge ika re lo. Bi won ba na owo si itoku tan geyan na ni o na si won. Tori pe owo fura re oni se aje ni. E gba mi laaro yi. Ka to lo gbadua. E je fi di adua mi mule. Pelu awon oro kan ma si ka bibeli na pelu e. E je koko bere bayi na. Je mo pe meri pere ni eya to nbe ni ara o ta ba nso nipa iserere igbedide ninu ayemo eya ibi meri pere lo ni tumoju ti eda o gbodo fi sere lara won ori bi akoko oju ni ekeji owo ni eketa ese ni ekeri ṣugbọn egbọ mi gbogbo ẹni to le kan ti to le o wa to lọwọ mo bi o ni o iwo ni o je ajo gbadua laaro yi aye o ki de ori hey bẹẹni aye won ki de oju o o meji pere laye ma de lara eniyan o na ni owo eniyan ati ese eniyan esa aye le di ori iye tumo si pe won ra bilu si ta ba so pe se di mu oni aye le di ori be ni ṣugbọn won ki de ori esa aye le fo oju wa ki de oju e bi awon wo ni.

0: sa sugbo meji ni won ma de lara eniyan aye a ma di owo eniyan wa si ma di ese tori e la fi fe gbadua eyi ti won fi agbara okoko di owo yin mole e ka wo lo to sugbo e mo bi te ko si o fowo re bejeji gba owo loja sugbo ko to dele o le sakanti e eja koko gbo wa dua kan soke laaro ina tori gbogbo to se tan lati gbadua mo ma bi oni owo ayi bejeji ni ke fi mo rara wo bayi laaro yi e wa gbadua pelu owo yi e poruko jesu e pi ebi bibo e mu aye eyi to mu owo mi mole ti to e mu aye kilo se lowo mi ideja e mu aye eyi to mu owo mi mele ti to ideja e mu aye lowo mi ideja e mu aye to mu owo mi mele ideja ideja o ya dua
1: oruko je
2: Badada,
1: Badada,
2: Badada,

0: gan lojo yen niye eyi kan ti gba owo lowo e to ko ye ke gba owo lowo e esa awo iya wo wa bi pe e so wo si ru gbabi wo di fowo owo gba e so si bi e so si bi ti wo ba ti fi owo owo gba ise ye work iye tumo si pe owo re di tumo sa eyi kan be di pila aro yi e je agbadua e poruko jesu e pe e bebe ba akoti eyi to se lowo bi ti to ide gbe bole wa ma fi owo era owo ele o akoti eyi to se ninu owo mi ti to ki lo de ti mo bere nkan ti mi o pari e akoti eyi to se lowo mi ti to ide gbe bo o ya dua
1: You don't know what you're doing.

Mo fe gbadua fe nikan bi ba ti gbadua Oluwa ni obo ba sure fun wa ko wo kan fun bayi e sa ta ba gbadua Oluwa ni ko di mo bo ti na tan e sa o ku die bayi ko wo ye pe wa bile wa ti mo pe wo bo ba wi laro yi e sa Oluwa ni ta ba gbadua fun e sa ko ni mo bo wo ye se tan eyin kan wa bi na owo ara re lo fi lo gbowo bo ti e se bo ya ni owo nla ni owo ara re lo fi gba sugbon kankan ni won fi sowo re e sa odo to ti gba owo ye bayi lo ti mo bo ti lo a fe gbadua sugbon je kokoso tele fu edi ti mo ri ti

be won won dawo oluwa lo ran mi lati olasa ba ma gbadura si owo ye ati na aworan to wa ni owo re mo bi ti aworan yin o ba je tutun ma bi o pe o se lo wa aworan tutun oluwa lo ran mi be ni sa.

mo ki gbogbo olugbo mi jake jado ni gbogbo ibi ti e tin lanfani lati gbo mi ati lati gbo mi ni kutukutu loni ojo monday ojo aje gbogbo le oni ni 25 2506 ojo kan to tun se gbogi ojo kan to tun je ojo anu gbogbo eyan omo olohun e dide pastor dekunle epaphras woli yin ni ti ijo comfort life mission international ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite wema bank te midiri market gbagi titun ni ilu ibadan se mo po se yi omodun lowo omodun leya lowo opo eyan omo olohun le ni ilu anu laaro kutukutu yi o de ja se bayi e mo je ako gbogbo eyan po eyin wo le fi anu onilu anu e didi e ma bo e wa sibi pepe yi wa do bale wa roju dide ni o oni ila lo mi wa ta tin gbadua si mewa ye oni lo fiwe omi mewe wa ye ko to lo bi se enikan ni se ka gbe pade yin lori facebook tin ba ti gbadua si tan lori facebook youtube ati tiktok to ba si se pe se re o gba be samu botu kan lowo nu awon mi ye lo fi mesan yoku we but order ki nkan kan ti eni kasi temi ba ti kasi tan e wo e fi yoku le gbogbo le mo le tin bo mi e wa do bale wa kunle loni ojo aje atunrodun le ya todun yi eh iwoyi ese la jonjo iwoyi ese la jonjo adupe oluwa pe le ogbe wa mi iwoyi ese la jonjo mami e dide so e nilo anu lose mo mo pe nilo owo anu asi anu kan be ti mo yonde owo baba baba tin gbele baba te ngbo mi le e nilo owo te isodo e ma se bi eni pe egbon ti mo so laaro yi o eyin na e wa do bale e wa kunle e pon egboju nbe daddy egboju pe awon yawo yin omo wo yi se ebi odo yin won ti bere owo mo si ni e wa ba ologo ajobo mori mori ti mo mori omo titun e wa do bale e wa ki o so fe mi pe gbogbo e to ba gboran si woni woli le mi to ba gboran si mi lenu o ri yanu ose yo je ose mo ni gbagbe koda orisirisi afata laji ni o send the testimony si mi enikan ni kini di to ran mi si yin ni e wa do bale e kunle gbogbo eni to ba nilu anu wa mo ki gbe pe anu lo gbe mi de bi o oni 25 e je odu agutan lo so mi domo atana mo ti ko sin ti mo se mo ri ni oluwa lo won sa anu lo se even lojo wednesday ipade wa go mewa ni o bere tori odun leya lagbara olohun gba ti o ba fi di 12 ati pari ise kan pere la si se iye lojo wednesday engineer eje baba yo gbon soke mo feeling kankan laaro yi.

0: ilé funfun balawu ni felele ni ilu ibadan ibe la kale si 96.7 fm e ma gbo wa gbo wa
1: o se bebe
2: olorun ta ma sa se o alagbara ni
3: alagbara israeli ogoye o oluwa gba ope wa gba ope wa amo tun ti ri monday
4: beni o
3: ah nje monday to gbe yin osu ko yi
4: beni sir
3: leyin eleyi awon arakunrin wa lesi keji awon tun ma celebrate odun ti
4: beni sir
3: bi wa temi se ri ose ton fe sodun yin bi wa temi se ri ose tuntun yin o ri pe anu nla la ri gba
4: anu la ma ni
3: olorin yen ni opo egbe wa ti ku opo egbe wa ti lo opo lo wa le won opo lo se fa mbara kiri ba wa o ba le dupe a se pa wa o mo ha more niyan ta ba le dupe olu agba ope gbogbo bi to tin gbo mi jake jado gbogbo agbaye
4: yes sir
3: to ba je gba kokon to se ngbo mi re oruko mi o yi pada oruko mi ni woli hi o ajilore atamatase ogun oni bori wa ogun oni bori aye wa ogun oni bori ise wa ogun oni bori irajo wa oran wo ni doju o ose ma pe wa in the name of Jesus ka to lo yin baba la baba la baba baba wa
4: baba ni yen
3: olorun ti o pe meji tete lo gbo mi re si bi radio ba o je ko je bucket la to kun fo mi bu yin opolopo si o anejo to ba ni fisi ma gbagbe owo ti mo ma ni ko ofisi
4: yes sir
3: ta ba ti pari adu atan yo mi o yen lo toju e
4: yes sir
3: wa tun lo lojo keji to ba wa ya yo owo yen ko dapo mu wo ja e wa ri pe agba na ti gbese oni be ja mo
4: ara o
3: olorun se nbe ti emi nbe ni wa bi en ti mo duro
4: be ni sir
3: en kan de ngbo mi lakoko yi o fe sa ku oni bi oja re o wa wa bi to ma sa lo bi gba to ba lo odun kan mi se emi awon ni ni ara o
4: ara o
3: oh my god iwo ba to ku to su ma pari ose ko ni yen iran lo ma di de faye olorun gbo o wo opolopo o ba se da ni meji wa ni se yen ti daru bere ti ma bere ma ni bolo ti lo bere si ko to te ri bonu se yen eh so bolo woli wo lo so pe ko se elomi awonu marriage tan yo ma ka ba mo woli wo lo ni ko lo enikan wa sodo mi
4: yes sir
3: bo se desu te mi na rabin wa te ni to wa bere ti sumara so ko si bi to ba lo wa ni ke fe ra yin bi alasi rara o
4: ma se o
3: eh o ni bibi rawo yin ati majemu aye yin la ma lo wo ngba ti mo si wo mo ri pe won ni jope o de bo be o fajiri lo loko eni to fajiri won lo duka bo ton fi tuka o ni tori gbogbo bi ta won de na ti ni kan lo fera awon ton ni kan fera won da baya ti won na fera sapa akaya ba mo ti wa de
4: o ti de o
3: eni kan mo gbedu a ni ka ba
4: amen
3: eni kan tori o sori kodo mo se soro yin o ni to nsele so na ni yen gbogbo eni to ni banu je lori oro bi e o mo so je de bi woli ibanu je yen tan
4: amen
3: ose yi ma da ose yi ma ko wa ose yi ma ko wa ose yi ma da ose ma la yo in the name of Jesus so ti gbomi yan sibe
4: yes sir
3: eh o so ti ju owo yan ti mo ni oju si opolopo yo yan so ti fi opolopo yo si to ba lanu ti o ni o le kan si o ya nwo mi yan si ara re mo ya o si mo ni oruko babo ma temo o ya ka gba ya si in the name of Jesus ah awe yan mo to wa lanu
4: o
3: ngba ti won wa fun itoni emi mimo
4: beni sir
3: nigba temi mo ntu asiri oku
4: beni sir
3: elomi nsukun ngba ton gbo ijile asiri elomi gbikan oba kan ni ha o ni ha ngba to wa ba ti so debi ka ja ni ha ngba to daarin kan o ni baba wo ni se mo bi tebu ti ba mi o le so pe o ni keta ninu awon omo o ni mo tun wa so wipe oye ba ni iya o nbi o ni agenda odide o ni mo wa so awon kankan awon kankan o ni olo fi se ha o ni mo wa ni nkan bayi lo daamu o o o lo wa lo pe o to ni sugbon ah sapade siboro je gbodo afen nikan iwa temi o ni ka ba ma ta wa won ni san ko se woli eto adua lo le ko ebun pe ka ri ran ka so vision
4: abimoni
3: yes sir en kan o ni je ya mo o tun ma lagba mo tawi mo so fun mi
4: yes sir
3: ati ojo sunday lana ba ati bere o
4: meli o
3: ati bere o ojo meje to luwa ni ki fi se canceling
4: yes sir
3: ka we yan ma wa
4: yes sir
3: ki ma tu asiro gba aye won ati gbese to ma gbe
4: yes sir
3: abere lana
4: yes sir
3: atun ma wo ri e leni mo ti so fe pe ti o fi di ojo saturday
4: yes sir
3: ago meso si ago kan ni
4: ago meso
3: si mama se cancel ifan we
4: yes sir
3: e wa gbo ki nse ko ma bo lago meji la ago kan o tun ko eyan ti ma wa nle so ma kan round up lowo ago kan ni
4: yes sir
3: and kan wa lana o wa ni boya to 12 abi 12 ngba ti ma fi pari cancel gan sa ago meta go ti koja
4: o fi koja
3: eh eh so mo so pe o nbo nbo ba da ago meta o
4: yes sir
3: o wa o lanfani ati le ba sa ago meje lo de la ro
4: eh
3: eh bi no nbo ba se nde si la ma fa we yan ni number anu ni mo ri gba
4: anu ma ni
3: ti gbo won de nwa
4: yes sir
3: tolo n de je ka score
4: e
3: to de n go
4: so
3: de ni testimony pe no ori olorun lele apostle oni agbe kale awon ijo oni agbe ijo kale lori apostle ati awon woli aye baje ni tayo baba je woli ati apostle nikan lo ma ndajo kale awon pastor wa take over awon evangelist wa se forerunner awon teacher ma come ni sunday school ati gbogbo amo o te baje ayan fa o ohun to je ki ya nje awon eniyan ni yen tori wipe o ma ni agbara ju ona ti won ma ngba lati da awon eyan riboribo iwe efeso ri kan niyan to ba wo o ni o si fi awon kan fun bi apostle o si ti fi awon kan fun mi bi apostle awon ni apostle ati awon miran bi woli awon agba meji niyan ati awon miran bi evangelist ati awon miran bi oluso agutan ati awon miran bi kini oluko ni mommy ati daddy ise woli ni pe ti kan ba daru ka wo eyan lo kan lo bere wo won ni bo ni woli wa ariran ni to le to wa sona to ba ri we for samuel samuel kini ni o ori ekesan wa ri bi Saul se damu gidigidi lori katakata to son won ri kanika ngba to mo do ma wi oni wo eja wa iranse olorun kan lo won ma wa iranse olorun lo eni ti olorun ma n ba soro ti kin si je ko ro enu re ma gba si mu se eh ata mata si be oni o si fu pe eni olorun kan wa ni ilu yi o si se okunrin olola gbogbo eyi to ba si wi a si se o a se wa

0: Abekuta ma wa nbe lo la o ola yi ni o e wo gbogbo eyan to ba fe ri mi bi woli tete de o ama ago mesan ni program bere a pari la ago mejila wa wo mo fe se cancel ifan eyan gbogbo awon ti kan ba daru mo loju awon to fe wa di si kan awon ti o mo bi to fe ya si awon gbogbo ti gbogbo ti e won ti mo to sele ton fa ito ni emi mo afani wa fun olola awon kan mo de ti so ni je data na mo ni awon to ba wa ni sagamu mi o wa lo otun la o mi o wa lojo Wednesday ibe na ni jebun mi o wa lojo Thursday Friday lo tuku ni oluwo lona to gete egbe da nbadu gbogbo awon to ba nko akopati ile tolorun ba le jobu yepe be wa ha emi awon ile ka gbegbe se kan ko lo da pada sibe oluwa ni ile yan de kiko so gbe te ba wa ni agbegbe abekuta ebuda ni wa lola ma sise yan fun bo lo se gbe te mi be den gbogbo ile to ku oju ojo Friday amo pelu ito ni emi mimo oluwa so fun mi wi pe dan ojo meje latana ni ma fi ma se cancel ifan eyan iru eni ba go mesan laaro eni ola nikan lo je wi pe ma lo si abekuta tin ba de ti pada de titi ago meta si merin ni role ma bere cancel ti bado ojo Wednesday ago mesan na ni si ago kan ati Friday na ati Saturday ni bado la gbo ba to la yato ayan fa o ise woli ni wi pe bi kan ba dojuru tabi to ba di pe won o mo to ya bogun ba dide bisoro ba dide ti gbogbo e ba de tabi eyan fe gbegbe se ibe ni woli ti ko mi lana abi jata ni mo so nipa awon oba meta ti ogun fe pada ninu iwe awon oba keji ti mo so ni ori e keta ti won fi sare nwa woli kiri nibe na ti ranse si Elisha iyen wa ni kankan o da wo si jata ana mo so bi labani bo se di wi pe oh no, bossy be. O tun wa woli wa. Ni be ni eti aye re ti tan. Egbo mi mommy ati daddy. Gbogbo eni to je gbese ogun gbese tan laye wa. Ninu iwe awon oba keji yen ori ekerin. Won soro nipa omo awon woli kan. Omo woli ni won pe awon wo na ma npe lomo woli. Awon ni omo ti won kose ni abe woli. Awon tan ni abun woli sugbon ti won fe ito ni si. Enikan ni bi ti bawo lo ka iwe 1 Samuel chapter 3.
1: Yes sir.
0: Eri Samuel abe Eli lo wa. Nigba ti Olorun wa nba soro.
1: Ko
0: tete mo pe Olorun nba soro. Eli lo to bayi ni ko wi. Nigba ti Olorun ba be soro. Iwo Samuel sha so wi pe ma wi tori iranse re ngo lo ka iwe 1 Samuel chapter 3 yen. Ki ma waste akoko lori e. Now nigba ti Elijah na wa Elisha ti won ranse pe yi abe Elijah ibe lo ti kose o ba wo iwe 2 Kings chapter 3 yen won shalaye e nigba ti Joseph ati bere pe se ko wa si woli kankan ni ni ti awa iba ti odo re bere lowo Oluwa
1: ko
0: so le kan mu ni woli lo ni ke yan lo bere lowo e toro ba ti doju e eyo wa lo gba itoni ha nigba ti won ma so o ni okan ninu awon ranse be se ti da wi pe Elisha omo Safati ti tu omi si owo Elijah nbe ni yi iyen ni wipe eni to kose londa Elijah so won ko ise eto adura woli sugbon won ma ni ebun woli latorun lati submission won ko na ni bo se submission ibi ti mo nlo re okan ninu awon to wa je omo woli na tawon na n bu omi si owo Elisha emi kan bale emi pe keyan ma le to woli lada ti bere pe isoro ba ye ba mi gbadua le tabi e ti e gbadua fun mi oh my god now
1: yes sir
0: inu gbese to je lokusi mo gbadua fe nikan a ni kusi ni gbese mo ma so popolopo o gbo pe won ta so won na lo ta so so bere si and the conversation do me the other time inu gbaji ni badan lo wa to tin ta so the next to te gbogbo e bere si dojuru fun bi mo se gbadua ko te ti ba mi so bo se gbadua mo ni arabini e ma lohun de so fun mi pe ise telo ni se o amo gbogbo to ni se pelu irin ajo telo anta bi button anta bi zip anta sewing machine gbogbo to ba ni se ni irin ajo olorun o ni se lo ma ti shop aso obirin abusako o ni se aso ni gbese tun ni gbese o ti fi pilu pi o wa ni ta lo ni ko lo se be o de jewo o ni baba woli kan ni ilu awon o lo so pe ko lo ko se telo o lo hun ko lo hun ku nbe lo lo ko se aso ha igbese lotun losi enikan sha mi ha ni je igbese ah o da keyan

ti mo nti akodo oba jade ngbona gri gri laarin ti na lowo ADC ti mu report wa mo nti ni to olobori o eni kan ti ninu kile je be e ti gina ma wo anan ni yaya ane eku se ogun sola mike tabi je legbusi just dey no bogun shetan yonna tajuden kazim yanda west okay egbon wa alaji jala roro mr jala alaji jala aku odun o aku yedon ile ya ti wole adupe lowo olohun

0: mo.
1: Oluwa,
0: ohun to luwa ti se mo dupe mo fi yin Oluwa. Aye o tori mi na ja lodo baba oni po si mo dupe mo fi yin Oluwa.

Psalm 39, verse 4. O wi pe Oluwa je mo opin mi ati iwon ojo mi bi o ti ri ki ma le mo gba ti mo ni ni ori nkan ba ise geyin o le ma fi ogbon ka iye ojo re to ku Matthew mo fe sure fa awon eyan mo tun le odun kan si ninu aye Matthew teyan ba le odun kan si e so fun pe koronu nipa nkan merin number 1 eto ti lobo lati ojo yen ba lulu fun Matthew number 2 eto ku to fe lo ta lo fe lo fun number 3 melo ninu awon te jo pe ye ojo kan na on ni aye won dara baye re se dara number 4 melo ninu awon te jo je ojo kan na ni asi wa laye ni akoko yi Matthew awon to ye ki en tin se bade ko fi dupe nu o number 5 Matthew e wa bi lere pe ni n to ti daye yi o te eyan melo to ti gboku won sugbon ti wo si wa laye Matthew o ba wa ri be ipe anu olorun o da si o idini yi o gbodo ma dupe sori 72 hours e ta fe se ni osu yi that is on the 29 on the 30 at on the 31 ba se sere number 1 ni on the 30 mo ma fun gbogbo awon eniyan ni biro meji meji biro yen ise la fe fi se o so re yi to je blue be yen gbogbo eyan to ba modele yo fun omo re awon omo yen de ma pass exam to ba fi biro yen to ba fi ko letter letter yen o pa oju rere pade to ba fi ko quotation yo ba oju rere emi ti gbede mo de n sure si owo oyebiye ni mo fi lo se sugbon mo fe fun yin lofe iwo sa mu we kan lowo bo ba ti nbo ni ojo Saturday o niyan o sele lagbara olohun ojo Sunday ceremony niyan ta ba ti n pari owo awon angeli a bere yen lati ago mewa ago mokanla ago mejila awon aranse olohun lala ni agbaye to riri o pade won nibe lagbara olohun gbogbo won fe wa celebrate Jesu ninu aye mi lori oke lapatere ni o lapatere ni o Matthew leyin yen ti awon aranse olohun ba ti celebrate olohun ninu aye mi tan titi da ago merin ngbo bo wa di ni ogajo oru ale Sunday gbogbo wa wa ninu white white la won Sunday gbogbo wa wa ninu white Matthew a wa gbe latago mejila wo yi majumo a wa da bi angeli iyin ni o Paul ati Silas ene kan gbo mi mo gbadua on ti yo sele ta ye o fi gbagbe ojo bi re ko ni sele si o

0: fun Ephraim bibeli wi pe bo se ti Ephraim ni ogo re yo folo bi eye lati inu lati iloyun ati lati bi ta lo mu ninu eje nijo ta bi o ti a fi owu mu ti a fi ogbon mu iya re okukuma ba ti fi nkan nu ta le ni na to mu nu eje re gboro oluwa gbogbo nti an se si o nigba ibi mo lo majemu ojo ta bi mi mami so ma sa mi majemu ojo na o baje lori re laaro ori tiyin ni mi fi jeun opolopo ti send ebun dadi ebun odun ebun bade da mo ti mi o ti expect Matthew abo ori anu se wole mo wa wo pe so mo to bayi lowo yin egbo oro oluwa mo lo majemu ojo ta bi mi ose mi re iya mi nru mi kakiri lojo na lohun lose yi na ni ma nki pe epele o e ma rora o ese o tele layo o emi lese o tele o Matthew ese de tele layo lojo na looto ni Ibadan bi bayi ni UCH ni Ibadan bi bayi mo gbadua gbogbo en to sami mo lo majemu ojo ta bi mi to ba le sami loruko Jesu gbogbo majemu to dede ogun si o majemu yen lana laaro Matthew o ba je pe ama ina yara ti a bi mi sin usage ni o ye ka lo be ayo eko ni o ngba ta ama yara yen nko iya de ti lo nti ngba sa mo pe usage ni Badan be abi be ni university teaching hospital abi kile mo pe ehn ibe yen ni sele yen ti sele any question gbogbo eyin te nbe ni usage te eru loni egbo oro oluwa owo to mu ka bi mi were ni lu Ibadan o pa ni ase o ya ko bi eyin na were gbogbo eni to wa ru ni alaboyun egbo oro oluwa ase ibi were da o ya ko wole to yen bayi mu lo majemu ojo ni gbogbo eyin te di word this sinu loruko Jesu agbara ibi were o ya ko bolu aye re bayi mo be ni to la ye atorun so Matthew majemu ojo ta bi o ojo ikunle ya re majemu ojo ta bi o o mi wo ni a fi wuro ta lo mu mi ni omi na to so ko n fe se jamba o n ta gba lowo re lojo ibi loruko Jesu loni o baba mi da pada laaro mo du ona majemu oruko Jesu mo du ko nunu majemu eje Jesu mo du ona majemu agbara Jesu gbogbo en to ba sami egbo oro oluwa loruko Jesu anu mo bere iranlowo mo bere oju ere mo bere o ya ko dide fun aye yin owo iranlowo da owo iranlowo da owo iranlowo da owo iranlowo olorun loruko Jesu o ya ko dide fun aye re aye re gba yanu bẹẹ lo ma ri o se bẹẹ mo pe gbogbo eyin eyan nla gbogbo eyin olokiki gbogbo eyin te nife Kristi ninu aye mi mo pe yin si ojo bi mi e wa ba mi celebrate Kristi ninu aye temi na mi o pe yin tele ri o sugbon fun gba akoko yi mo invite yin o mo invite yin o loruko Jesu ohun rere le mo se ni aye ojo Sunday gangan lo bo si a de celebrate aago mewa lati bere celebration titi daago merin abo nirole loruko Jesu yo dara fun a gbogbo eyin ti e nbo si ori oke no mo wo lagbara Olorun gbogbo awon branch wa oni mato ma duro si branch wa ni challenge mato ma ti bare ma si ko awon eyan lati ojo Thursday titi di ojo Sunday ni mato ma ko awon eyan sori oke yo dara fun ati branch wa to wa ni Jebode laaro Thursday ise kan ta nse lowo ni challenge pelu omi a ma pari e laaro Thursday yo dara fun iwo na ma bo ya jo gbadua o ra nu gba ni ojo Sunday gbogbo eyan pata o ma lanfani lati bo mi lowo yo de dara fun eyin te wa nbo si 72 hours 72 hours o ti bere Friday Saturday ka to gba wo Sunday e je ki n fun ni phone number yi eyin te nbo lati Eko te fe wo moto ni egbeda ni water bus stop ni egbeda moto ma wa nbe phone number yi le ma pe gbogbo eyin te wa ni Sango Ota te wa ni Yana Paja eyin e pe phone number yi ofe le gbe moto de ori oke yo dara fun a 08033456865 iyen lati Eko gbogbo eyin te fe wa lati Eko 08033456865 e pe Pastor Adegoke sori number yen eyin to wa je wipe akure le ti nbo Egbe Pastor Gideon.
1: Yes,
0: sorry, number
1: 081-386-291-44.
0: 081-386-291-44. Eyin te n bo latakure niyan o. Gbogbo eyin to wa je wi pe lati Osogbo le ti n bo oko ofe le eyin na ma wo lori oke no mo wo. Egbe Pastor Michael.
1: Yes,
0: sorry, 081-374-052-84. 081-374-052-84. Boy, you tell what ne ko ne ikorodu ebe evangelist Ayo. See ori number ye 070-849-064-91. Eyin te wa ladugo Okorodu 070-849-064-91. E mo ba won bo sori oke. Eyin te wa wa ni Ijebu Ode. Eyin ti Ijebu Ode e ti ni number lowo number Mr. Kundayomi. Eyin e pe ofe le ma gun mato dori oke no mo wo 080-522-58-695. 080-522-58-695. Eyin te wa ni Ijebu Ode mo gbadura loruko Jesu. E serere mama e ma ra anu gba daddy e ma riran lowo Olorun owo yin yo te yanu be lo ma ri o ti so be Jesu.

0: Mo ki enikoko wa kaabo ti ikani yi nbi ta mo gbo Olorun ri akoko ma je ma ti muse je mo wi pe ninu ose yi osu yi odun yi ma je mo Olorun ko wa se muse nu aye wa roko Jesu si gbogbo etikete awon eni bi lori aye wa Olua yo soda san enikokan wa roko Jesu akoko lile ki pe pari o en to ba de nu ajua an lo je pe mo bori je pe Olorun anu re oni ma je mo fun ani akoko yi o je pa fun go ma je mo Olorun fun awon ti owo Olorun nipa ti awon taje sile ti won di to fun kakiri aye je pe Olorun anu re oni majemu ti o da fun gbogbo awon Olorun ti a ba wo Psalm 125 ari pe majemu yen arika nibe oni awon ti o gbekele Oluwa ako la gbekele Oluwa re o ko sese la gbekele Oluwa laani Jesu ye bi Oluwa ninu okan wa je pe ade Jesu je bi Oluwa ti o ma sakoso aye wa ohun to se ni pe awaye gbe temple ese pelu ti se to le ti kunu go Olorun sugbon loni a wa gbianju ki a le je majemu ati anfani majemu Olorun nipase abo to daju ibukun adujo itayo adebe lo nigbati a ba fi aye wa fun Olorun nipa jije we ese wa pa ti je we ese wa aku ni temple ese a wa di temple emi mo iwe efeso ri kefese ko lo so mo pe e ko mo pe eyi ni temple Olorun ari pe emi mo ngbe nu yin je pe ni akoko yi emi o fe se yanu o fe da bobo mo lo gbianju ko le ni anfani lati je majemu ti emi mo to fe fun awon eni ti o wa won na gboro wa ni akoko yi e wo lo ngba ti e le ri ko mo lati lo sibi kan lodo lo we bose nu ohun to na ni pe bo se duro yen ti Olorun wa legbe odo e Jesu wa legbe odo so pe Jesu gba mi mo fi okan mi fun o lati oni lo mo fe ko ni abe temple ese mo fe di temple Olorun je ke mo e ko gba ko so aye mi je ke mo re ko mo dari mi lati oni lo to ba ti le so be loju ese majemu Olorun ade gba ko so aye e a mo dari aye aye Yoruba kan na mo wa wa ni anfani lati je majemu ta ri ni Psalm 125:1-3 ni awon ti o gbekele Oluwa yo dabi oke sioni ti a ko le sini di bi ko se kodo lalai bi oke nla ti yi Jerusalem ka be ni Oluwa yi awon eniyan re ka lati sisin lo ati ti lalai nitori ti opa awon eniyan buburu ki yo bale ipin awon olododo ki awon olododo ki won ba fi owo won le ese je pe loni won no fe ki opa ka ko ba o gboro gbiyanju ko faye fun Jesu pataki a ri pe atoye la fi seto adua ti a n ba lo bayi eri nigba ti won ba di omo Olorun o nilo lati gbadua gidigidi o ni e ma gbadua laisi ma lasare Jesu to gbe ni okan lo so yen won na gboro mura be fun agba ti n gbadua laisi ma ti sare emi ye pe a fi gbe adua kale ni Monday meje Wednesday meje then Friday ope meje ni Monday mo so ni role yo di keta bayi gbiyanju ko da pomo wa ko na wa gba ekunrere abo nilo akoko bayi ekunrere abo ati ibukun ni akoko bayi so pe ekunrere abo ati ibukun iyen ni o kan ni akoko bayi Wednesday wa tu wa wa gbadua si Olorun that is 5:30-7 la gbadua yen then Friday ope la fin gba ogo yen ekunrere abo ati ibukun yen ekunrere abo ati ibukun yen won le ni anfani sin to ba gbiyan to wa sibe emi ti mo so on pastor Segun Favourite Ministry of Christ Center Ministry of Church of God that's je ba fe epe mi ma tu gbadua fun yin mo gbadua abo to daju loko Jesu si loko Jesu emi ko fi bewo abo to daju ko fan lori ome ko fan lori aye loko Jesu ni akoko yi isele bi ori isele si o iwo ati ome ati bi e ni pe gbo gbo ni gbogbo yin ke wa si ipade ye a de tu gbe kan kale that's where the anpe ni Semalekot ngba ta ba de bi ta bo so Semalekot yen bi okuta pe ati mo ya aye ogun aye yan ijo yen wo ese to nbo niyan wa gbe omi kan dani ta fi gbadu anjo ye bottle of water that's iki tan romi si wa mu wa sibe yen bo se mu iki tan romi si yen to ti ra omi yen eri water is life a gbadua omi la koko fi segun isu ni jo si nigba ti a wo ni bibeli a fo mi pa le isuma eri ani a fo mi pa le isuma leyan pa iwa toru eri ikun omi o gbe isu ati amogun e lo je pe bakan na nigba ta ba se tan gbogbo awon ogun aye wa a gbadua si omi yen iwa so lagbega olohun lagbega ju mi lo sugbon a wa mo re sinu omi yen igba ti ore ba dinu mi to mu ina na sin da sun ba gbangbo iri re ebi re mo lohun je ko na la ko lanfani yen bi a je pe ko na di okan na awon ajogun ajogun ibukun ma je mu yi ati ri apere nu bibeli ri awon to teje sile ibe la inu 1 Samuel chapter 22 ani pe dafidi eri o je eni to ko jagun fun israeli labe solo sugbon gba to je pe Olorun wa fun ni agbara ju Saul lo ari pe iyen lo bere ota ti Saul ba David se sugbon nigba ti wahala ide ari pe David si sa nigba to sa o lo si ihu adu lamo nigba ti o si be sin lo eri o de ibi ti awon alufa wa eri nigba to de abi ta awon alufa wa ari pe o wa gbinyanju lati faye pamo si odo won awon alufa won yi awon na ri pa David lo ja ogun fun ile Israel ri won gba towo tese sugbon nigba ti oba gbo pe David wa lodo won o wa wa 1 Samuel chapter 20 verse 11 oba sana se pe ai meleki alufa omo ai tubu ati gbogbo idile baba re awon alufa ti o wa ni nobu gbogbo won ni o si wa sodo oba eri amo pe oba ti di ateja laise sile igba ti o si de oba wo beyen verse 15 o si wa fun pe ni emi sese mo pe nisin yi ni eyin lodi si mi wa so fun pe oda to ba be o ba si pe ameleki kiku ni iwoku iwa ti gbogbo idile baba re oba si wi fun awon asaju ti ma sa ni waju oba ti o duro ti pe yi pada ki ese pa awon alufa oluwa eri on le ni akoko ti ayi po fe teje awon alufa sile awon laise eri emi buruku wonu e ẹni nígbà tó sì sọ fún àwọn tó ń sáwájú rẹ àwọn sọ pé yípadà kí ẹ sì pa àwọn alufo olúwa nítorí pé ọwọ́ wọn wà pẹ̀lú dáfídì àti nítorí pé wọ́n mọ ìgbà tí ó sá wọn kò sì sọ ní etí mi ṣùgbọ́n àwọn ìránṣẹ́ ọba kò sì jẹ́ fi ọwọ́ wọn lé àwọn àlùfáà olúwa láti pa wọn ọba sì wí fún dóègì pé ìwọ yípadà kí o sì pa àwọn àlùfáà dóègì ara ìdùnmù ẹni àwọn mídùnmù àwọn ará ìṣeré wọ́n sì wà láti jòwó yípadà sì yípadà ó sì kọlu àwọn àlùfáà ó sì pa á ní ọjọ́ náà 84 yẹn pé that is 85 souls àwọn ènìyàn tí wọ́n wọ aṣọ éfódù ó sì fi ojú dà pa ara nóbù ó jẹ́ pé ìwọ náà lónìí wọn láti máa kọ́ súnmọ́ ọlọ́run kí ọfàyẹ fún jésù kristì kí ìlérí ọ̀tá kò ń bàṣẹ lórí ayé ẹ̀ lórí ayé wà pẹ̀lú ẹ̀ àánú ọlọ́run àpẹẹrẹ ọlọ́run kò tó dájú kò wà lórí ayé ẹ̀ jésù bọ́ láìpẹ́ ọ ẹgbẹ́ ọkọ̀ àfẹ́ fún jésù kò tó pẹ́jù your blessing jesus name.
1: adúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run fún ọ̀rọ̀ ìgbàlà tí ẹ ti gbọ́ yìí ẹ ó máa bá wa pàdé ní déédé àsìkò yìí ní gbogbo ọjọ́ mẹ́jọ láàkókò kan náà fún ìmọ̀ràn ìtọ́ni àti ìrànlọ́wọ́ àdúrà ẹni àǹfààní láti pè àbáwọlú wa sí orí aago yìí 08023521991 lẹ́ẹ̀kan sí 08023521991 àlàáfíà.
2: Second and third Wednesday only Sela Malikot program awon eka ajo wa gbogbo nbe ni omi edio apata ajawele lagbele alaga oni tipa odu ona elewe ni White House ikotado nile adegbite alafara nile bolude gbogbo e gbogbo e ninu ile ijosin wa ni Christ Center Ministry of the Church of God opposite Samo Village Station eyin grama molete nibadan akoko eto wa lori radio lagele 96.7 ni gbogbo ojo Monday ni 6:50 a.m. si ago meje e ma

Oya kama kira wangu dada we gbogbo bi te ti lapa ni lati ma gba ikani ikani lagelu re lagelu 96.7 FM oke gajo kele vala velele ni le bada oya je kama leto iroyin re daraya ni ti buto ro agba nla aye lo lede wa Nigeria ni pinle oyo ati ni ese kokuni adupe fọlọrun oba anu o Ele to so an olayu ati alavia iyen lana abi latkani lati opin ose jare a de tu wa dari pada sori eto laro teni ope ni foruko re iyin ni foruko re alhamdulillah kethira bagana leni

0: falle ka na me le meji sodo ni meji se yakon ni ba kore ko ti jabe ti sin na via je levante meji se yakon se ta fi go via je se via e yakon dondo ni ona yakon kan lo wa ila yin ko espa ati korea society ge ta fi via je sasuna yakon dondo ni jiro na ati echo mi ayo kokon mayoka via je yo vedo omi ayo meta sodo e korea madrid via je bilbao merin si meji valencia via je barcelona meta se yakon lana iko ti villari pa iko ti atletico madrid le marun se yakon ni tabili ndi osan
1: Ashikawa can't Champions League ele to wai lanu
2: Mamelodi Sundowns
1: Mamelodi Farabas atori de Mokoko ati Mamelodi Sundowns is South Africa na e kon kon jo gba amoni aggregates Mamelodi Sundowns bori pale ami meji se kon mi ko si je ni
2: okay
3: idije ta
2: ti o ko ya ke so pe Celtic to gba femi ni weekend cup di meji na Chelsea o gba nkan kan na e ma en to ba se daada e ma hype we e ti e ma mo fun Chelsea ogba nkan kan na won ni ope Chelsea ki oni gba league agba league atu gba Scottish cup o je meji Chelsea ogba nkan kan na won tun lo kilo ru pe na e je ka ma yan ka ma salaye ku ma ya won eyan ti won gbo wa awon lolu fefe ma gbo nkan to sele so e ma try e ti gbo bayi njo ba na Celtic le mura kekeke njo Celtic ba gba fe e se bi gba tu e se bi olundu bi en ti o mo nkan kan abosi buruku kin wo fe wi
3: Ije Italia si ya dola fana ti wa ilu pin ose. Meta lo fana wa lai la blogna ti tamla. Ba kan ko pisa o ya lo lazio amaye meji se okan ni. Ma ma fi aje sasolu amaye kan sodo ni. Napoli na fi aje Udinese ayo kan sodo ni. AC Milan ri ya lo ka glari meji se okan ni. Lazio na ri ya lo AS Roma meji sodo ni. Ije fi aje Genoa pelu amaye kan sodo. Kimloze na ri ya ri ko mo lo na mole ko mare merin se okan. Meji lo fana wa lai Torino ati Juventus. Ba kan idije ya fa Champions League ta o bin asikagba to la fana ati wa yi.
2: Obasa
3: For life.
2: Obasa.
3: For life.
2: Obasa gbogbo ro banki.
3: Merin sodo.
2: Ma wa gbo, o wa ma so wi pe obirin ni o gbe, obirin ni o gbe. Obirin ni o gbe, obirin ni o gbe. Bakunrin ba ko Champions this day. Obirin ni o gbe.
3: Obirin ni o gbe. Obirin ni o gbe. Obirin ni o gbe. Obirin ni o gbe. Bakunrin ba ko Champions ile okunrin ni o gbe.
2: Abasa.
3: Life.
2: O gba won Roback bi won o ba gba fe lokunrin yan Champions League
3: ni
2: won ti gba lobirin back to back ko sugbon won ti wo won wo ase ka gba nigba mefa back to back ko si team to se be ni ta won obirin sixth time na wo final lera
3: ko easy
2: Arsenal lo ba so won je nsa to koja sugbon pele ti gba won ti gba merin UEFA Champions League merin ni ati gba bayi congratulations Alaji Adedayo Ibrahim majo baje adini gbogbo apata atura basa gbogbo Manchester Alaji Abdulyekin eledu won ku ase yori ti Barcelona o ni tobirin tori gbe ebi kankan na lobin to lokun ti kankan nu o se dada Chelsea san lobin na
4: under 18 won gba Premier League
2: under 18 Chelsea
4: won no lo lowo
2: won so be
4: under 18 won gba
2: won so be abi
4: won post awon line lo duty
3: Mais ils ont donné back à Vivi à Jacques Olympique Lyonnais, bien que c'est dernier.
2: On parle ni. First half won the town me ni o. Game yen. Result game yen. Ko salaye bi game yen gangan seri. Tori game yen to ra won. But Barcelona can utilize chances city eni. Lo je pe merin.
4: Eh, did English Premier League lana.
2: O wa de go ya oju ko gbe luwa. Mo n gbo ejare.
4: Mo pe awon ara bi la won lo.
2: Ini
4: won ti join awon lotel
2: won ti fun won bribe ni won bribe e ni ko ma le gbelu wa lana ti ana Chelsea le ni
4: pa sa ti wa nta iye tan gba won salaye Brighton lana ori aye lowo Manchester United meta sodo ni iko Burnley awon ti ko Wolves amaye kankan ni iko fun amo fi aje Newcastle meji sodo iko Liverpool awon ti ko Brentford amaye kankan ni bakan lana ago mesan lu ba iko Man City nta Aston Villa lo fi aje Burnley amaye meji se kan ni Nottingham Forest awon ti ko Bournemouth amaye kankan ni bakan na Sunderland lo fi aje Alai loju ti FC ami aye meji se yokan ni iko Tottenham so fi aje Everton amaye kan dodo sodo ever West Ham ti won fi aje Leeds United ami aye meta sodo
2: Sunderland o tun ni lo Conference League bayi Europa ni o tun lo nti e bayi won fi Chelsea lo Europa
4: won fi alalai loju ti
2: ya okay
4: bakan na lana ti da ko awon champion
2: Arsenal ti gba fi lati
4: iyen o fi aje ko Crystal Palace lana
2: won confirmation niyen
4: gbogbo awon je we mu di Saturday
2: ni
4: e vouch Champions League
2: ati

07. Won ni bakan na lari adegboye gata ofik adegoki won ni ohun ni ibo to lo bi adorun le lo le adegberun di meta 987 won ni ari asisi adedu tan won ni ani ibo to lo bi adegbeta 500 leyin na lari oye bisi lukmani laka awon ni ibo ti oju adorun lo 90 votes nenu ibo to lo bi egberun mokanle ni ogun ati egbeta 21,600 won ni eto idibo to wa waye yi o ni wodu ni gbogbo ijoba ibile tin be ni tibutoro ipinle oyo ti won ni omo egbe oselu adc wa ni ajo olomire leto idibo lewa nigeria ni won wa nbe ton duwo wa wa ton ri bi eto idibo ohun se lo won ni le ise olopa lewa nigeria gbeyin awon na ajo ko remuremu lati wo bi eto idibo se lo o pelu awon osise leto abo to ku won ni awon igbimo yi o na ni won wa se lalaye pe lasiko eto idibo abenu ti egbe oselu adc se dupo eni ti o lo ninu egbe oselu ohun dupo gomina ni bi eto idibo to nbo lona ni ipinle oyo won ni alaafia ajoba won ni pelekutu ni gbogbo awon ma egbe oselu adc ni tibutoro ipinle oyo ni won fi di ibo won ti o si ko lu ko han be bi ti wu ko mo lara awon eyan ti won tun wa ninu igbimo eleyi tori si bi eto idibo bu se lo nu egbe oselu adc lati ri dokita mohammed shaba ti won je akowe ari alaja kafila ati omo labake dokita mavis ujumo won ni bakan na lari omo bade ronka adedoja won ni gbogbo won na ni won fi enu ko wi pe ko si wahala kankan ni bi eto idibo ohun o na ba gbe roro gede si onarebu pe mi leke alagbe eleniyan won gbe roro gede si lenu eni e soro e ba won mo egbe oselu adc

o na ni gbogbo awon ome ati awon alatileyin re ni wa fi ikilo lede o pe ikilo ta won fi lede yi leyin re omo won boso lori re won pe bo ni eyan ko se pe ohun de lati ba eto ti an se ni lana ti ijoba wa ara awa je won ni si se be se won ti gbagbe pe iwa odaran ni amo yen ba wa tesi waju lati tu san iru aso be soro o tumo si wi pe ni ta won awon gba ile ejo lo ti awon o si ri wi pe awon gbe esun meta pataki

0: tori pe awon ni won ti ohun leyin o pe iru ati leyin to n wari
1: iwo lo so iwo lo are kada go bejila ko si kan to ko be iwo lo mo ngo ba di la go bejila na ni gudugbe royin na ni o de si eti gbo yin si waju igba na titi layo akinsola o na loruko ti me se te wa me
0: oluwa sina alayo ogo ede ofo ma le so fan loruko ti mi je ire atayo latun fi pade odigba

mi ibe lo ma ba bere pe lo 1800 naira 100 pieces here o je 100 80,000 naira assorted wears for ladies. So bade tun wa dodo wa o ma ri bata odun lo ni ran ibikibi to ba tin bo wo moto iwo road to ba ti de iwo road so pe ile marun lo nlo so ri o sege complex to koju si isi ile marun nibe ni ko dari si to ba ti de be wa ti ma ri awon eyan lo ni ran pe si number yi ni iwo road 090 5 8 5 3 7 9 8 6 0 9 0 5 8 5 3 7 9

0: night. Nje ka ma kira wa ku dada wo gbo bi te tin lanfani lati ma gbo ikanni. Ikanni lagelu na re, lagelu 96.7 FM oke gajo kele fa la belele ni le Ibadan. Kashe, kashe, kashe. We go again. Awon eyan sare gbo pe laarin iseju bi melo kan ta wa yi. Ma ja gbo osi nbe. O tun ti set laaro yi. Star 347 star 1004 star 2 ash ni. Odun ti sumo bayi. Kalugu sa nwo wo eran odun ni, eran odun, eran odun lotun, eran odun losi. Mo nira re la o. Odun eleyi Olorun ni se lase mo o. Bo pa ndun ta o si tun pa lesin. O ba be ri bakan bakan, won e volopa mu yan o. Eh eh. Olorun wo si roro. Olorun wo roro. Ko so pe dan dan dan dan ta idan o, Olorun wo roro. Mo ra re le mo o, Olorun wo roro. Eh eh. O bo se janu o. Nigba na lo ni enu obi ogbodo sele, in mo bi o ti ri. In mo nu we ti an ko si pe enu obi ogbodo sele. A ti agidi pa libo baba peran olohun o se olohun bayi ti wa ko ti o se aje pe ko fe ko panu e o si joko are je olohun o so adodun ti nbo emi oda eh eh ma koja yara re se bo ti mo elewa sapon o yen niyan o ma re sare moto kolu keke ma sare ti o sonu kaki lọwọ da wa yi lola jackpot yo waye o le gbianju cash e o le set lori pe gbogbo ticket re lati bi ojo bi melo kan lo ma wa eligible to ba di lola mo gbagbe pe lola yen o ni jackpot ati n pariwo ileya jackpot ileya cashpot nibi tani ko ti gbe agbore bete lo 2500k ọpọlọpọ awọn egbe egbe ni tun be nbe bi 100k 150 200 250 to tun ton lo swa lo line na ni ṣugbọn laaro yi a sare gbera wa debe 50 50 100 100 150 200 laarin iseju perete yi a gbera wa debe star 347 star 1004 star 2 ash ni o star 347 star 1004 star 2 ash star 347 star 1004 star 2 ash o de le gbori era ile jara wole www.cashhead.ng www.cashhead.ng din do ba ti esi a je loni o ba ka owo eran odun yo sa ko wa so odun abi atola tona yin badi e ba ti ro dede to kan dudu re idi won o le fura pe ko so eran mo re nle e gbe gbe eyan na won ma te kaluku na o moju toro ara re nle ara re ni ma toju bo le ki pe se eperan bi abe eperan kin ti e ni lokan o iwo lo fun iwo lo ba won pa tesin ti an pa abi ti dunta ayojuran won peru re ayojuran on toju alayojuran ba wa ri toju e ba ti ri ori nu oje wo se lohun oje star 347 star 1004 star 2 ash Oluwa Femi Williams je abere lori 50000 naira. Je abere lori 50000 naira. 090 lo bere leyi. O pari pelu 6813 6813. Okay, jawo. Jawo. Okay, live lo se nbe. Okay. Okay, jagbo ntin wi. Ah, laaro kutukutu. O ti connect. O ti connect. Connection yen ma. Okay.
1: Okay, ka.
0: Aku ojumo sa o.
1: Baba.
0: Aku se ana o.
1: Ẹgbẹ́ sala.
0: O jare adeku aku murato ni. Orugo yin atarugbo te wa isa.
1: E ti mo le gbo kono lati Ibadan.
0: Inu Ibadan ti alagba bi. Adugbo wo Ibadan. Oran yan. Igba le tin play cash.
1: Ẹ
0: ṣe ẹ ti okay ẹ ti jẹ dada.
1: Baba wa
0: ṣo ni, baba wa ṣo ni, baba wa ṣo ni
1: o.
0: Wa
1: do
0: ni
1: ko
0: bra, ando
1: mi.
0: Okay. Wa la. Kin ba gbowo yi. se ti je ri tele sa
1: ele karun ile
0: waso le ma je nti yan ye koja yara yin ele karun re waso nti yin ba won ja si en wa ni nla na sugba waso ina bi se nlo ina ko ma lo be ara ko si wala en won tun fun yin waso yen tun ti gba waso la re baba waso won tun fun yin waso yi be se mo gba oda o ire o wala eni customer dada la won waso la won ma gba nta won le karun re okay another 50,000 naira 080 lo bere re o pari pelu 2930 Abdulje Lili o fe wo ba se nse won bo wa wo a yi kan ni sin to ri awon ara ba be ni sin o da phone o da call bo ni o ti wole e ka ro sa orugo yan da rugo je wa isa ewa ni okay ewa leko presently sugba ibadan le ngbe
1: no
0: abuja le abuja le wa bayi okay eko le wa bayi sugba abuja gangan le ngbe okay abuja le ti ma ngbo wa okay igba wa le igba wa le ti wan play cash
1: ah,
0: you know, you
1: know,
0: you know. Say it to Jerry, sir. Oh, that's because you are 50,000 naira. I work on la roi. 50,000 naira. I work on la roi. Okay. That one is good. Okay. Congratulations. Wọn ma pe yin, lati drop owo yin fun yin. Se bo se je niyan. Yes sir. Iyan ti lo beyen. E ja lo sori 100,000 naira. Star 347 star 1004 star 2 hash ni. Star 347 star 1004 star 2 hash. O ti gbe wa.

0: press 1 to copy this tune.
1: Kinokawa.
2: My forever sweet Valentine.
1: Egbe ko yo.
3: Hello?
1: Eka ro sa.
3: Eka ro.
1: Ako ojuma sa.
3: Yes sir.
1: Ikanni lagelu lati npe yin oruko yin atadugbo te wa isa.
3: Mutiwa ke wale.
1: E ku lowo lodo yade ola ile ro yin e ku lodo won.
3: Ati ku lodo won, ati ku lodo won.
1: E ki loruko ti yin.
3: Mutiwa ke wale.
1: Adugbo wo le wa isa.
3: A wa ni Olodo Banki.
1: Olodo Banki le Ibadan. Igba wo le tin play cash e.
3: O ti fe o.
1: Se ti jeri sa.
3: A ti jeri.
1: Emi lo le je.
3: Wo je. E kana la je.
1: Ilu le je nma e.
3: 50,000.
1: Aw da. O ti upgrade le ni. E upgrade le ni. 100,000 naira le je loni.
3: A dupe lodo le alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. 100,000 naira le je loni.
3: Alhamdulillah.
1: Bo si je ni. Ami ami ami ami. So ba se pe yin gba yen na ni wa se pe yin lati fun yin lowo yin.
3: All right.
1: Bose jani yen lapa be yen. Now 200,000 naira. 200,000 naira. 200,000 naira. I want water. I love it. Get 200,000 naira. Start 347 star 1004 star 2 ashit. I love it. Get 200k. You. Talove je 200k yo at least ya lodun ko tun la o si bo je bata na lo ra eyan sasi eni wu tan tani ki le nje kini ana ba mi ti wole o de soyi omo toso ba mi ti wole bayi 200,000 naira talo wa nbe 070 lo bere re o pari pelu 9467
4: 9467
1: 070
4: Hello Ambe. Hello.
1: Ekaro. Akojumo.
4: Yes, ma. Yes.
1: Ikanni lagelu lati npe yin oruko yin atarugbo te wa. Eru wa ojoko agbe dudu ori kini
4: opele
1: amuru ko eni mo ni adugbo won lu eru wa
4: songo
1: le wa ni lu eru wa okay igba wo le tin play cash e se ti jeri elo le je ngba yen 50,000 naira le je ngba yen e kan na le je ri abi oda congratulations 200,000 naira le je laaro yi Olorun lo lo pe o eyin ni ese eyin luck yin lo je imi kan pe yin ni so 200,000 naira le je laaro congratulations be se gba 50k njo te je ti won pe yin e be na won se pe yin file yin na se gbo bo se je niyan ya bo se je niyan laaro yi ba mi deso yi omo toso ti wa lori aga ba mi aku mura odun o aku mura odun o
5: ti tenan kan ba o ti kan se iya to wa laarin mi deji
1: o ti fi han arun 80 ko lo fa ara arun 80
5: abo ni roko ti ran
1: won ti ran
5: bo lo se dun e won lo se iro se bo ni
1: lo se dun ko ni lo geyan ma bere pe kini gangan ai bo le ran won se dun o para de yoju wonu fence won
5: be
1: era won ti ara me bo lo se dun
5: kokoroko so e dan kele era na won pe ba tu je won won tu era kini kan ni won ra o
6: e so mi ti re ran jare ma da lohun
5: eh e wa lo dun me
1: e wo la ran odun
6: eran e lo dun
1: ah eran ti je eran ba mi o le dun
6: ah wa wo lo wa wo nu ogba mi
1: ero ni
5: enikan sare wo enikan sare wo kini bu ni asima lu ni pẹlú kini ẹran ti mo ra
1: sẹri ẹran ba mi ki ba mi ọmọ rẹ ran ki won kan o pe awon ọrẹ ran won tun arin le ran to awon eyan o fule fun ale ran
6: bi ti e bayi
5: melo ti e won ti ko wa na nka
6: anu na mo ni bi ti e bayi
5: o ti
6: na ni o ti
5: mo ebi ti e na ti wa laarin awon ti won mu wa
1: eyan ọmọ bo na ọlọrun mu ra ọmọ afẹ mi
6: ọmọ e jo jo na wo to ba fo na le wo
1: a e e je we mi gan mo tun ma akun ni
5: eni ọlọrun a ti gbeke ni
1: ah e tun ra ko se gẹgẹ
5: okay ko tori ero
1: emi na o tun fun yan
5: mi iro mi po lori ero
6: ma gbo bo ba se to lo se nfo lori
1: emi na o tun fun yan
6: o se ri niyan ton pe ni eni gba ojumo
1: in ba dide nbi laaro ni se nwo ja lo ntun lo rin ara ngo si la bi mi
5: ile anu olorun isun
6: sa fi kan so se bo se
1: me ti dagbara te
5: ile anu olorun isun
1: owo mi ni kan ti ndun lagbala ti
6: mo le ran ti e lo ndun lagbala mi
1: bo le ran ti e se ndun lagbala ti
6: iru agbala oluṣaguntan olorun mi sere
1: e ma so lo
6: ah nu odun na ni o ni o amu nkan e
1: ma so le
6: mo adogo amu nkan kan odun
1: ẹjẹ mọ àlọ mútàárọ ẹyà gbòmùrà ọdún ayọ láàṣẹ bá mi désòye ọmọ tọsọ wọn ti wà lórí ètò báyìí ibi ayé ńlọpọ sẹni ó yé o ọlọrun ó sànù wa ni o aago méjìlá ọsán lèmi àti yan pàdé nìkan ni ti splash 105.5 fm lórí ètò tá a lọ ta níbẹ̀ yẹn náà àtún láǹfààní láti gba owó káṣẹ ńbẹ títí ìgbà yẹn ẹ kú kalẹ̀.
7: Lagilu FM 96.7.

0: super destroyers la ba ma pe awon pipo ye ko se en to kan ati je ti won won se fi pa melo mi la won ko be nikan ba se pa ya
1: ku ki se ko won fi pa lara
0: be nikan ba se pa ya nbe yen o le je pa dan kankan wa lowo won be yen ati bon eyen lo si ibi nepo lafia kani kankan bi awon building yen ti odua ni e lo sibe gbogbo nkan pata nbe ni won ti so do fo gbogbo nkan pata gbogbo esi kan esi ni ewo igbowo lo to ku won ti ka gbogbo nkan lo won ti wole table kankan si won ni won ko sinu be ah eru joba o da bene pe awa no foju eyin dele
1: so wa re so ni ori to so yen ta ba ba o ni e ba no jo ka bo loko na to da ko e ba no ka ba wi tori po gboro mo pe n to n gbe sibe ki se to ni kan mo awon ijoba to ko kini ijo sibe so kun awon na ti keyin sibe won ti so di pe n to ba hun ke fi se won lowo to ba dile le su nbe nse n to yan ba de eyan moju to kan gan ko ba nbe mo abi ta se gba to wa ke isi ti o ti e so pe property won ni
0: o ye ki security
1: o ye ki security o wa nbe ko si ma gba nbe
0: e ti e do na kini o fa ai le ma lo te ba mo pe e lo fun to wa nbe mo right ti lo fa ai le ma lo awon structures e fun kan mi beni kan ba se ke di badagbon to ba
1: to lo fe ma gbe be ti o sun be
0: abi ko ti e ma fi office
1: ah wahala de
0: ogun o sele
1: ogun ti sele
0: lo se wa nle
1: ti o wulo fun kan
0: ti o wulo fun kankan
1: to si wa nbe ti won de tun baje
0: ti won se baje e wo ogun e dowo olorun Nigeria si ma da
1: amen
0: lagbara olorun Nigeria si ma da
1: ko si ti gba ti pa adua oka
0: ko si ti pa adua oka sin ti pa gba gba na ni
1: a ma se na ni
0: work and pray nde ni won wi
1: be ni
0: te ba pray ni kan lai work
1: yo me
0: bi o lagbara
1: ti ba se ya la o ko fi ya ya sekun
0: so ibola yin lo ibola o ye je ka tu wa ka wa pada wa sile lori oro ti insecurity eyi ti mo pe comrade Shakiru Raifu abi
2: Benzo
0: en ti mo pe yin wa fun o da n pe ki sa ko yin

0: yen mo gbagbo pe awon eyan give testimony lorisirisi awon eyan give testimony won ti give testimony gan ko si ara osan yen ko wa ma mu bo iwo na wa ara fun re iwo na lo fi gbadua si iwo na lo gbadua si fun re ka jo fi gbadua lola lori oke anu ni felele
1: se phone number bi account number le nikan ko sa ara osan
0: account number ki won ko sara osan won ni o osan ti won ba ma mu wa sori oke lola ki won ko si account number ti won oluwa lo n fe bless opolopo awon eyan oluwa de ti bere ati gbo testimony lori sirisi ni last week Tuesday tawon eyan ni ah awon ti o tawon ti expect lati loyinbo won fa won lowo elomi ni won ra nkan fa won elomi so ori sirisi so pade mi lola oluwa ni leyin odun yi blessing fe dide anu fe dide isele yanu ayo fe sele gbogbo eyin te gbo mi lowo lowo isele yanu ayo ti itaye re o fi yi pada loruko Jesu o ma sele si e pade mi lola oluwa ni lati isin bi n ba ti ku lori eto mu lori ofe ki n gbadua fun bi eyan 200 tan ba lori ofe ati pe mi wole to ba n pe number yen to n so busy ma tun pe awon eyan le po lori ago
1: to ra mo eyan ma n pe amo ti pe
0: be ni
1: wa ni kemi o tun ba won pe won mi wa adua teyin fe gba won te fe bi e phone number ida
0: o le pe mi sori
1: 0709 39 54 54 05 59 59 0709 39 54 05 59
0: Eshe
1: o
2: Idante ni yara ikeko WhatsApp group awon lowo Olumide tin fi anfani sile fun opolopo eyan lati ma le fi aye sile fun wiwo video tabi art iyen video ipolowo da lai gbowo lori ero ibanisoro won tori o ye ka wo video wo art pelu data wa ka ma gba owo goboyi ni dollar dollar lo so osu ofe lo bade o ya o ori irede to le mu ki eyin na ma pase irorun ninu owo latara didarapo won yara ikeko WhatsApp group awon lowo Olumide kikida ke ni data nikan lo bade e wa gbo o fun ti popo sisin ojo ibi ambassador Olumide Awolowo ninu osu me ta waye 50% discount promo wa fun enikeni to ba darapo mo yara ikoni na pelu sisan 7500 naira yato si 15000 naira to wa tele fun registration leyin osu me owo na yo gberaso kuro ni 15000 naira to wa tele lo si 25000 naira bakan na niru re mi yo tu seriyo to je 4500 naira sefu number ye ko ma te ateranse si ni WhatsApp 0818029071 happy birthday to you sir congratulations
1: eh ribai o tin dun mo
3: ben sir nko kon ni mo fe so fawon eyan having money in your account o man boost health immune system eyan to wo ba wa lowo eyan are eyan ji pepe Sheri ai lowo lowo lo je kawon eyan wa ma ni BP to po nsin.
1: Ai lowo ni dele ngbon.
3: Sheri BP ti wa common ni nsin to je pe nitori pe iye tawon eyan sise ri tele ka ni 100 naira ni. Sugbon ise kekere bi ise 70% na nse loni ise 300% na nse kan tori 100 naira yen. So wa je kon ma sise koja iye ton ri. Ohun le mi se gbe wa ipe lo se radio b 15 ni mo tin se to ba tu do ni nsin mo ma se lago merin ni solution fm to ba tu do la ma tu se ni star fm lago mefa si meje lola to ba tu di ale ola radio nigeria state mefa radio mejo lola so to ba je iro ni sir emi so fa won eyan mo ni ma fi pos sanwo fun mi ma fi USSD sanwo itori iwo nikan ko lo sanwo ejo to ba je ni to ma gba yan se ki n sowo yen gangan lo need so ma nikan ma fi nkan kan sanwo se bi kan ti sanwo ko ti rowo gba ni sugbon owo ko to ba ti n beere ti o ba send lagelu si number ti mo ma n pe yen ti mo si ma pe fun nsin to ba ti n beere lowo mi pe ijo wo lo ma withdraw ma lo delete account number ti mo send si ye o ti yin o fi han pe ki n se owo e lo interest Olumide Awolowo ani ba se jo fe kuro ninu ose ati se lori nkan to mo se lojojumo yen video to n wo lawo danu iyawo ole iya loja baba laje nkan kan yen student ni e mama ati baba e won ro won en school iwo fun re le di millionaire to ma tun idile e se latara kini video to n wo wa ma wo video ipolowo ko wo video idanileko lori nkan ta nso yi lori ki se mi mo ni business now ko de possible ki ma pe e si business ti a ni le withdraw nu e ejo kini gain mi to ba de je withdrawer emi ti se video e wa nu group mi group ni mo n polowo fun e nibi to ti ma ni anfani si idanileko bo ti le ma wo video ni ori phone e ti wa ma lowo
1: be won leni ti o lucky de
3: now to ba deni abeni to ba wa so pe won fe gba eni won fe gba eni jo 7500 promo ti mo nse lowo nsin o ti yeyin leyin osu me ta wa to je osu ojo bi mi 25000 lo nlo mo fi se mo idupe fun olohun pe kawon eyan le so rire lara mi ni so lo send di number lagelu si WhatsApp number ti mo fe pe fun eye ma bere lowo mi pe mo gbo yin
1: 080 33 59 59 60 70
3: ma pe mi lori WhatsApp jo to ba pe mi ma block e emi o need ero eyan ni mo mi o need eyan abi bawo na se so
4: mi o need ero
3: mi need ero eyan ni mo need build people first and those people will come back to build you 080 33 33 59 60 70 ma pe e ma send nkan to ma gbo si e gbogbo yoku gbo ka ko de se bo si to e seun
1: ka pitch
5: Eku dede asiko yi ni gbogbo bi ti afefe kan ni ba nfe de kaakiri orilede Nigeria a ni fi aisan a ni fi lo igba alaafia ara wa ko se ni di fi afia kunle fagbe oruko temi eto ti mo mu wa fun yin le ni ile ise M1 Naturalist Care to wa ni temi dire bus stop ni oje nle Ibadan awon ni won se onigbowo e se lo to ni pe imo ewi ategbo se o si nse bi ti gba ni abi be ko eyan se afarabale odiduru aisan te wu ko le ma ba agwara yin ko ma ba finra ori eto yi le ti mo na bayo si awon aisan na eje kokodo ju oja na leyin gba ti n ba pada de ma wa gbe alase ati oruda ile ise ma gbe won wa
6: Tun ba lo rayo wa nitori pe olowo lowo tun ba tan po rayo wa nitori dukia to po to ni okan ti balẹ po rayo wa alafia logun oro saaju ara re o ilera sile mi digun gbogbo arun ti se da laye na ko laye fi nse ni bido ti ba po lara ti gbogbo engine ta se da da ba se be to ko se ma foya to ba se bi eni rara tara re o se dede pinu lo kan yara re o Venitone cleanser ni ko semun agbanugbade fogede gede ara danu Venitone jagun labi panko pe ore ara tomode tagba tokunrin to obirin lo le lo osokunrin so obirin do pepe Venitone cleanser atege se ma Nabi Korosin Venitone cleanser kiki degbogi ti o lo tinu la fi se o ti wa kaakiri leta ja ogun jake jado le Nigeria a si nwa alagbata fun Venitone cleanser pe number code demand 0834051533 0834051533 ile ise M1 Naturalist Care lo se Venitone cleanser
5: ohun laye tun lo e ka pada lati oju oja yara odun ni yin e kin sai mo fo loko sugbon fun anfani awon ti won sese n gbo wa fun gba akoko e ba n daruko yin lekun rere ati oruko
7: mo ki gbogbo eti to ngbo mi nile alaafia ara wa oni di fi afia o ebi omo yin na ni ololufe yin joy adekunle adejare oludasile ati oludari ile ise M1 Naturalist Care Limited
5: awon kan ni ewi ategbo won ni osise mama se lo to ni won lawon baba nla wa ti won mo pe gbogbo won ti lo tan
7: bo lawon yen gbe bo na wa bo na se ba le ategbo osise
5: e won lawon ti won wa nbe ni isin pe won mo
7: oju tu e awon kan ni mo mo se le lo ile ise M1 Naturalist Care Limited aje okan ninu won
5: lara awon o ni mo nipa ba se gbe yi ategbo
7: o san ju wura ti fataka lo awon baba ti wa oruko ti won ni oruko to da ni baba temi ni dokita Orisegun Adekunle en to ni ile ise Emi Ola Naturalist Care Limited
5: ojogun ba ni o yato sawon ti mo gbe
7: ya kan mo tu ja akose mo se ti iwosan igbalode so mo wa
0: be mejeje papo
7: o wa se
0: o fa ti ti emi won to fi yato sister won yoko to nigba ti mo dele itaja yin mo ba pe ah se natural care la wa ni abi o da ba so nipa imo ewi ategbo lati fi se toju ara nja ri awon aisan ka to je pe imo ewi ategbo gan o ti e kapa re
7: se ri o ogun aisan lo wa o olorun lo le nti mo le so nipa
0: o ti ye ni o ti awon ara ile e wa je amu le yoko kan ba itori asiko awon aisan wo ni agbare ewi ategbo ti ile ise mi won natural care ti won se pese awon aisan wo lagbara re ka
7: se ri orisirisi nkan ni a ntoju ni le ise wa sugbon ode ta wa loni ode isan ati egungun ni
0: isan ati egungun ta ba se ni ka gogun to gbara wa ero
7: ninu eto teni e ma pe mi ni iya sopanu
0: iya tumo si pe gogun enti esi atapa won ti isan ati egungun o se dada
7: a fe yanana kini awon isoro to n ba egun wa ja
0: egungun ati sara
7: awon isoro wo lo n ba isara wa ja bawo ni mejeji se
0: lo se wonu ara won
7: lo se wonu ara won ati wi pe kini awon ami ta ma ri ta fi ma mo ati
0: ti sara ba da se le kini awon ibe na ma wa gba wole ma ise kini san gan se nu ara gan
7: ise ri isan wa o dabi network to n gbe eje
0: ka kiri gbogbo part of our body
7: ohun na lo n gbe oxygen kaakiri gbogbo
0: ara
7: tori na ise alagbara
0: to ba ti le dase ru bayi gbogbo nkan o ni se dede
7: mo se wa ri ki ise ara nikan ni o n fun ni awon nutrient to n fun ni eje o n fun egungun na
0: egungun
7: to ba ti se ti isan ti o sise daada o ma affect awon egungun wa
0: awon egungun na o ni se n to ye ko se
7: bo se ye ko se se o ni gbe awon nkan agbemi ro ateje se
0: ateje to ye ko gbe lo
7: ni gbe lo si ibi to ye ko lo igba to ba re ti wa ri be a ri pe ibi kon ma ku
0: won lo ma nfa te yo ni ese ti ku apa ti
7: ku e yo bi ko
0: eje o flow gbogbo flow
7: de to ye ko de e ma ri ese lomi o ma tick o ma dabi pe skin yen o tun bo ni ko ju bo se ye lo o le dudu o le pupa to ye ko ma ni fun ese yen ni skin discoloration elomi to ba dide duro ma sare joko ni tori pe awon kokko bi pin
0: a ma wa nbi ese
7: bi ni du a ma gun lese ti bi gba to ngun elomi ese yen akuti kiri to ye pe bi bata gan jabo lese
0: ko ni mo
7: se isoro yen o ti ni se pelu isan sugbon ohun to yato si pe bo se ni fini yen egungun na bere si ni san egungun na bere si ni ro se wa ri elomi to ba rin die bayi a ni lati duro tori pe ko ni le rin mo ese yen ati hook
0: ko ni se bo se ye ko se mo
7: ko ni se bo se ko ti se mo a di pe ko joko die ko to tun ma lo iru awon eniyan won so pe mama re awon nitori pe nkan to n se won bo te ba egungun lo na lo ba
0: isan lo
7: eyin awon yo ba so pe adiye on tese ku iro ni o
0: owe yo je mo eyan
7: ko je mo eyan
0: ba ti e ba di e lo ojo mi niyan
7: so je ba ti ri awon irora inu rikerike yen ni awon joint wa tawon eyan ma pe ni arthritis tabi irora inu awon egungun waist wa iyen ni ibadi wa apa wa jade sister ko tete bojuto ara e phone number mi 08030415533 elomi wa to je wipe wa tori pe o subu ni a so pe igba to ti subu lori okada lodun ko bayi
0: won le ti to
7: igba to wa ya bere si ni ran ohun elomi wa to pe ti ese kan ni won wa to won ri to elomi wa to je wipe egungun yen o ti bere si ni kako o wa bend to ba ti wa rin ara e won ti gogogo bi en to ma subu elomi gan subu loju titi elomi dere aisan to ni se pelu iso tabi aisan to ni se pelu okan ohun lo fa isore gugun ti e
0: pe lo lead si bi egungun
7: fun bi apere sa orisirisi nkan la ntoju okunrin ti o le se eyo dada ni suru
0: orisirisi eyan ra le mo lope ti gbadun iya wa e ri pe baba nso nipa pe eyan fi ewi ategbo o se toju ti won to yato tori won to fi mo ti ode oni won to fi kun legbe kila yin na duro de bi won se pe number won e ma lo si odo won tara yen emi won naturalist care to wa ni temidire bus stop opposite sweet oil to wa ni oje ni bada tabi ke mo pe ero bani soro ti won fi le e wo a tun mo pade won to a tun di ni ojo mi ojo re kunle fagbele ruko temi aisan ko ni fi ago are mi ati ko ni bi se bujoko
4: ero ma wa o e da giri ma bo o ti le ese mi wa n to kale sojele konile ogbo kale jogba e so fadan koro fo be bele ese mi wa naturalist care limited kale ka soje olon lo kuku diri e wa faku kan ti wa gbogbo ogun to n jade nile ese mi wa n pata lo wa nibe lowo ti o gajara lo pelu irinse igba lode lori ranran awon akose mo se nbe ni kale faye wa ara awon fi to wa leti wipe anfani nbe bu gbogbo adote eniyan kokon 50 ti won ba kokon de lojumo atara sasa ma bo ni ajoke plaza ni dojuko finish station to wa ni temi dire oje ibadan hello hello wa 08034051533 emi wa n lo so wipe ani faisan sodo
8: Lagiru FM 96.7.

0: etuku dede asiko yi ni gbogbo bi te tin lanfani lati mo feti ayo gbeyawo oro ikanni lagilu na ni o 96.7 fm ile fun balau felele nile ibadan atun se yin pele akiyin kabo sori eto ta pe ni gudugbe royin nibi ta tin fi to yin leti bi nkan tin lo ni ayika ti ayida ko wa wa a si nse ladua wi pe gudugbe la bi ko ni ja lord eni kokan wa o ami ni ke se ke gbe to adura mi e fowo e boju e wa je nkan lata mo sa awon agbabo won ni ijagbon ose nikan fa o eni eni o fa jagbon mo yan won ni rufe eni be ko ni roju eni a si faran mo re ono ni raye gbogbo re yo wa di fopo moyo ama sa kiko wa jomo lo ni pele kutu ka si jomo gbe gbe aye alaafia o na ni opa kutele idagbasoke awujo gbogbo ni bayi abiremi lo ko temi o akande lo ko baba to bi mi lomo oro agba bi o ba se loro bo ba pe ti a mo se lojo ale gudugbe royin o na la gbe kayin mole bi o se won ni eye ki fi apa kan fu
1: eku eti gbo wa yika agbaye ti owo ja ikanni lagilu fm oke to gajoke to nfe de lo so oni ala ago meji la hinan la tuwe kai mo titi di ago kan gerege ni ikanni lagilu fm oke to gajoke loni ojo aje adura wa ni pe kara jejeun o ka ni lowo ka mo ni ni orun be la tun kin pe aku imura sile odun leya ile to nbo gugu na la jo fi ayo sodun ohun e ka so la ko tun ti mitayo oye ladun aboro lo ko mi e ja pegbon ka ba pegbon jini jini bi eni ojo ramu aboro to fo mo luabi to ba denu e yo dodidi ani sonu ka to sonu ateyin atemi ani fa kakan je ko si ni jebe ko ni tale wa o oko ojo kan awon isele to ye kayefi ti bi atireta dale aye lati gbe wa si waju yin fun toni tori pe ibi ti elekun gbe nsokun ibe ni alayo gbe yo adura wa ni pe o kere opin aburu aye ko ni keni ko kan wa o
0: nba mi awon iwe royin ta ko wa sode loni ajo akoroyin jo Nigeria Daily Post to fi mo iwe royin The Punch The Nation won ko ra won jo si ahin bi o se koko akoko ile tin be lowo temi ni ayin won ni ajo akoroyin jo orilede Nigeria News Agency of Nigeria ina lo fi iroyin ohun lede o nibi tan tin sala yoro wi pe ile ise olopa o na ni antifi kele ofi o bi awon afurasi omo elegbe okunkun ile ti an to bi meta din ni ogun niye lori esun ti an bi kan won wi pe a eyin wuwa elegbe okunkun ni ipinle Anambra ijoba orilede Nigeria won si koroju si o
1: o da be je kemi mu akomo ile tun be nwaju temi ijoba ipinle Katsina ni won ti gbe osuba kari fun ile ise olopa tun be ni ipinle ohun lori bi won se mu iko ajinigbe eleni meje ile ti won di idamu dabo ti won damu awon yan ni ipinle Katsina won pe yinyin ni keni le se mi ajo akoroyinjo Nigeria ohun lo ko o di gudugbe royin fun tosan oni
0: gudugbe royin mi re o iwe royin Daily Post lo si ko to di royin won ni lori isele yinban lu ni ele to waye nilu osogbo oroki ilu asala won ni ile ise olopa ona lo ti fi oro lede wi pe awon oyinban ma agba bolu kan lasiko eleyi ti awon lo re fi kele ofin gbe awon eyan ti an se sofin o nilu osogbo
1: eja tun lo tara si ipinle Kwara to lori oro ijinigbe eleyi ti o di toro fan kale nile wa Nigeria egbirin ote ni ba se npa kan oni kan ru to je pe awon ajinigbe ohun won di idagiri ti da mo leyin ekun ile ise olopa ipinle Kwara oni won ti benu atelu bi won se ji awon olujosi meta ototo gbe won ni 20 amedogun mi nebudo ele ti an tin se isooru ni ijoba ibile Ekiti ni ipinle Kwara iroyin bo lori e lekun keke
0: omi na re iwe iroyin Daily Post loko to si di gudugbe losan toni ni ipinle Katsina ni o won ni ile ise olopa o ni setan o lati mu oju enikan ti se alamu legbe awon eyan kan bale ejo o to nti awon eyan marun mi lori esun wi pe won pale omo keke omo ile iwe kan won pale re mo ti o si n bere owo lowo omo lebi re o
1: o da be eja lo si ipinle Kogi ibe ni mo ti mu royin to nbe ni waju temi ile to n kan mi loju gbere bi ekun eleji eledumare ko ni je ki ina mo oju eniko kan wa o akeko kan ile to nko nipa eto lera ni ipinle Kogi on lo ti dagbere faye nibi ijamba oko oju ona lagbara kan to waye leyin to pari idanwo asekagba nile eko na Daily Post on lo ko
0: omi na re won ni ile ise olopa o na ni won ti fi kele ofin gbe awon eyan meta kan o lori esun wi pe won ka nkan jagun firearms won ka mo won lowo to ti wi pe won lowo ninu iwa gbesumomi ni ipinle iwa iwa omo ojo mo ganfe ni ipinle enugun
1: o fere gege ja lo si eko akete nle ogbon aromi salegbelegbe aro dede mo ja ibe ni mo ti mu gudugbe iroyin mi ikoyin to nsafomo oro di mimo wi pe ile ise olopa ipinle Eko o na lo je pe won ke fin ile Eko eru si kan to je pe egbogi oloro o na ni won ko be ba kan be ni won gbese le awon loud to je ti Canada ta mo si Canadian loud ile to je pe inu apo ni won di si basi basi koda won pe irin wo le meedogbon apo o na ni won gba pada to je pe o kun fofo fun Canadian loud ni ipinle Eko iroyin bo lori e ni ekun keke fun tosan oni
0: e pe bo mo ba ti mu tan bayi da mi pada saye won mo so kolon sanu eni
1: yi kolon o sanu
0: iwe iroyin Daily Post ni ayin won ni ijoba ipinle Eko eyan to le ni egberun mewa yan ni awon ti palemo lasiko yo latari esun jan bi kan won wi pe won wuwa koto layika ti ayida won environmental offenses ina ni won ni won wo to nti imo wuwa koto lo ilana eleyi to lodi si ofin irinna ni oju opopona won traffic offenses ni ipinle Eko
1: o da be eja tun lo taratara o sinu iroyin punch ibe ni mo ti mu iroyin ti o nbe waju temi to wi pe eni ti olorun ba fun ko na o tun fun elomi ko fi se iranlowo fun awon elomi ni o be ni won pe eni ti iwo ba si wa nipa lati se iranlowo fun o na leni keje o ya toju e won pe Nigeria naval ship le to wa ni ipinle Delta o ti pin awon nkan ti enu nje to nkan irin lagbara iyen fun awon opo ele ti won to bi me dogbon le ti won pe lati le ise ologun afarajo ologun ati awon yawojo to ngbe ni ekun Niger Delta ni won ti sa awon na jo ti won si ro ni agbara gege wa se npe ile ise omo ogun oju omi le wa Nigeria o pe adorin odun ti won daale
0: awon eyan meji kan re o ni won ni won ti fi kele ofin gbe won lori pe won fi tipa ti kuku jeran sunkun si lara obirin kan ile ti nko nipa ise nurse ipinle Imo ina ni sele labi ohun ti sele
1: o da be ki a lo polowo oja papapa nigba ta ba de leka ipolowo oja wa agunle saarin gbugun gudugbe royin fun toso oni sugbon ko to di pe a polowo oja won pe ajo to ri si sele pajawuri Nigeria National Emergency Management Agency NEMA o na ni won ti tewo gba mo Nigeria ile ti won je bi odunrele mokandini ogbon 329 ile ti won je omo le wa Nigeria ti won gba pada lati Nije
0: kolon sanu en omo pe iwe iroyin punch na ni aye o ni okun kan re ile ti won wo pe ojo npo ni arun opolo die je die pe lorilede island nibe ni gbe omo amosa omo Nigeria ni won ni won ti ran lewon bayi o ni kilo se ni o mu owo sunsun pe iya agba grandma re won ni ilogbe mi grandma lagun la npe a se iwo lo le mi iya ni to fi gba won na sa ti ran lewon
1: ku sanu ni awon akose ma se leto abo soro be ni le wariri won pe Nigeria ti ni akole ijinigbe ele to je meji o le meji million 2.2 million kidnappings be ni won pe owo ta wa gan ti a san fun won pe ba wa da won yen wale o je 2.2 trillion naira laarin odun kan susu awon to je akose mose nipa eto abo ni won fi oro ta be ke ledumare ko ba wa dekun ijinigbe lawojo wa kare iporo oja ni mana wa ngba ba de agunle soju agba mi gudugbe royin fun toso ni eseun te te ti si wa ten bo e ma wa gbagbe lati gboju wa live and direct lori Facebook pelu lagelu 96.7 FM okay to gajo ke mba de shun ten gbo wa

0: Come on, Paul.
1: Lori Facebook wa pelu Lagelu 96.7 FM en te ti do ti wa e seun
0: o je leye
1: e wa pelu wa o ni osan oni en te si do be o na ni atin riun amo lore pe
0: e
1: seun Aminat Ogunranti Lukman e du ore nbe on Arole Adimola
0: e seun o je leye o peyemi
1: Adiola Abidemi Adisa Adeboje Yusuf Adekunle Adebayo Rafiu Tawa Kalitu Abiodun Mobolon Duro e seun ti e duro ti wajari te n gbo wa ketekete gudugbero ina la pe ati irebi kan a ni je kiti yin o di sawon ise to n se ka akiri gumerin agbala aye e ja wa bo soju agba mi e bayi ka bere si ma ko abarabo sekere ko ma po to fun e sile oya mu kan bo
0: oda ajo akoro ijo orilede Nigeria won ni won fi iroyin elelede o nibi tan tin sala yoro wi pe igun kan ninu ileise olopa agbon ti ipinle Anambra eleyi tin gboju tin gbe oju agan si lara awon wa baje eleyi to ni se pelu imo je omo egbe okunkun won ni ninu si akin owo won ti mo si beri fun ileise olopa sugbon teje ko ti oyo won ni 17 ninu awon afurasi omo elegbe okunkun won ni na mo ti pale mo nilu oka ti solu ipinle Anambra won ni eni ti salukuru fun ileise olopa ni ipinle ohun SP to chuku ikenga ina lo fi oro hun lede o fun awon oniroyin nilu oka nibi to tin sala yoro wi pe awon agbon ileise olopa tan didi gbe kale ina lo pale awon afurasi omo elegbe okunkun ti won to bi 17 ti an je okun won ni an pale won mo o latari bi an ti ni won wu awon wa koto ni ipinle na won ni seri bi an ti wa fun awon ni awon afin to ni agbon bele ti ba won ibi ti an ti mo wu akoto won nu won ni na baya di barako yalu won ti an si sa won le leyo kokan ikenga te waji ninu oro re wi pe lara awon kan eleyi ta won ka makata awon afurasi ohun lara re lati ri kukuye cannabis sativa won ni ba kan na ewe ni ba opolopo awon kan ti won le bi seyan lose koda gan won ni awon ba roba idabobo ati awon nkan mi na ni akata awon eyan won o nigba won te waju pe ninu iforo welenuwo eleyi ti awon se fun lara awon ti awon pale mo nbe ni awon tin ri asiri mo tin tu san lo pe kini awon eyan ohun gan ni ni won je omo egbe awon ti an pe ni Vikings Confraternity eleyi tan to mo pe ni tan to mo pe won ni baga eni ti wa salukoro fun ileise olopa o ni ewo ise iwadi awon o si n te waju ni sugbon eni ti si oga awon ni ipinle na ikiyoye orutugu ilo disala yoro wi ewo imo wuwa omo elegbe okunkun mimo logun nilo kulo atawon wa abajemi koni saye fun o ni ipinle Anambra
1: o da eja lo si ipinle Katsina ibi ogbo lati kadi ale ti ile atoko oni ati gbejo sugbon bi omo eni ba da kawia ni fi saya o omo eni oni se idi bebere ka wa mu ileke ka fi di omo elomi ijoba ipinle Katsina ati gbe osuba kare osuba rabandegan to ni pelu won ki ileise olopa ti ipinle ohun fun mi won se mu awon iko ajinigbe eleni meje ototo ti won da mu awon eyan ni igboro Katsina lohun ti won ti di idagiri ti ma da mo leyin ekun commissioner fun eto abo labele ni ipinle ohun iyen dokita tabi omowe nasu muazu o na lo gbe osuba kare onu gbolohun to fita lana ti sojo aiku Sunday ni Katsina muazu o gbe osuba kare fun ije akose mose ati ijigiri fun iko eleto abo ti won ese fi lole kan tan pe ni Violent Crime Response Unit VCRU eleto je pe commissioner olopa iyen Ali Huma Fage o na lo le waju won be ina fide oro mule pe awon afurasi yi o ni owo te latari afin toni leti ti won fun awon ose le ise olopa na ipe awon ajinigbe yi ni won gbe omo lenje lenje omo odun mejo kan eni odun metala ni ojo omo lenje lenje ni ojo ketala osu karun odun ta wa yi ni bi kan to pe ni Saudana Estate ni Kastina gege bi alaye ti won se won pe won gbe omo yi lasiko ti ndari ibo lati le keo won pe koda awon eko ajinigbe yi Nora Aliyu ti o ko re sugbe mo si Nora Gawa in lo le waju won commissioner fi kun alaye wi pe ara awon mi ara nkan mi ti won gba pada lowo awon eyan hun o na lo ti nbe lakata ile ise olopa bayi o Muazu o na ni o fi di oro mule o wi pe a dupe dupe pe oko pe aseyori nlanla o na oni ko ro ile ise omogun ile ise olopa ohun ni won se ohun ele ti won si wi pe ele fi han pe isakoso gomina diku rada ona ni o mu eto abo ni okunkundun ajo akorinjo lewa nigeria ona lo gbe ta ti won si tun wa ran gugu awon lajo lajo ele to abo pe baba fi apa kun itan imo to pinni o ni pe ki won fi imo so kan lati ri pe alaafia si joba ni ipinle Kastina
0: oda je ki mo se be ki mo lo silu osogbo nibi ti an tin salaye oro wi pe gurugbe royin mo ja ti iwe royin daily post to si ko sode losan toni won ni ile ise olopa agbon ti ipinle osun ina ni ti ko jale o lori esun kan ile tin jarerin wi pe ile ise olopa ni ipinle osun na ni ti yinban pa omo kunrin agbabolu kan ni agbegbe ogoluwa nilu osogbo lako ile ti awon osise ile ise olopa ti won sisi owo won ni ojo isimi sunday ninu oro ile ti ofilede eni ti se commissioner fun ile ise olopa ni ipinle osun ibrahim gotan ti eni ti salukuru fun ile ise olopa ni ipinle ohun to si buwolu iyen dsp abiodun ojelabi nibe ile ise olopa ti salaye oro wi pe awon gbegbe si akin leyin ti awon eyan ti won ko iwe pejo ma won pe egbo awon ri fonran kan o lori ayelujara lojo keji osu karun odun ta wa yi wi pe fonran ohun nibe na ni awon ti o je omo elegbe okunkun ti won pe ni aye confraternity ni won bere si ni fi nkan jagun won ko han awon eyan pe ewo atun ni eleyi na lele na be anybody ba wa awon wonu re jade ni ati awon kan eleyi ti a le fi se awon omo niyan ni suta ninu atejade eleyi ti ile ise olopa wa fi lede ohun won ni na ba ya mu iwi ohun an si ya fi ranse si ile ise olopa lagbon ipinle osun ti won si bere si ni se ise iwadi alagbara won ni nigbeyin gbeyin ninu ise iwadi orin kini won eleyi ta won se awon wa pada kefin pe awon da oju eleyi mo okan lara awon eyan eleyi ti won ri ninu fonran ohun o won ni leyin oreyin nigba ti awon si gba awon afin toni eleyi to gayata le awon si gbegbe si akin pe ibi ti arakunrin ohun to fori pamo si o nilu osogbo ka won lo ri pale re mo nbe ka won si mu lo si akata won o ko le wa salaye nitori lobe te waru owo won ni eni ti won kefin ohun ni an pe o ko re ni semi ubaruwa na lo si je pe won ni on wuwa koto won ni o na ba lara awon eyan eleyi ti won ba awon nkan alemo giri ni nla ni lanu ti an pe ni bibodu won ni o wa lara awon ti an ba je ni ilu osogbo ni ipinle osun won ni amosa o ile si olopa awon oyin ba pa gba bolu kankan ni agbegbe ogoluwa ni ipinle osun o
1: o da be je ka tun lo tara si inu we royin daily post of feregege o di eko akete ni ile ogbon eni to je assistant inspector general of police aig ni ekun keji ti ile si olopa nle wa nigeria nbi o na ni won ti kefin ile kan to ye pe awon egbogi oloro o ni won ko sibe bakan ni agbegbe Mendelon ni Maryland leko le ti won pe awon apo Canadian loud ti won di ba si sinu le yi o je irinwo le 25 425 bucks le ti won pe to nti awon nkan mi ti won pe won fe se firewall jade ku oni o gege bi won se pe ise yi o ni won se ni opin ose ni number 10 olori adekemi ajibola street aruwo jobe estate ni Mendelon leko ile ise olopa fi kun alaye won wi pe afurasi kan turuko ti se ni odun mokanlelogoji to ko re nje ike henry ifiyan o na ni won pe o nlo yara oni o nlo ile oni yara meta tamo si 3 bedroom apartment ile to wa ni ilegbe ohun nibi ti won ko ero ohun si ti won wa wi pe gbogbo awon eru ofin patapata nkan ta ti fi ofin de Nigeria o na lo kun ibe pata won ni awon nkan ohun le ti won gba pada ni leta nwi laye ka be o na lati ri awon oko meji kan tin lo na ta mo si electric vehicles ele ti won fi de oro mule pe won tun wa lo yi gbe number are seyin re ti won pe are lo ni moto ohun ti won pe ni NY CN10SE be oni won tun ri oko kan na to na tun je hybrid ti won pe ni leopard hybrid vehicle won pe number danimo ti e na won tun toya ni ki se oju lowo won ri awon ero bani soro meto ototo ele to je android be oni won ri iwe igbelu ti Liberia won ri nbe ati card ta fi gbowo lenu ero le fo pamo meji ototo won tun ri agu owo kan ele ti won pe ni Emporio Amani won gba para nbe won ni awon to je oniroyin gba ti won se abewo si ibudun na ni awon to je olugbe ibe ni won pe afrasi yi to ni apate yi owo ogbe pelu won o won ni se na lo ye pe ma lo ma bo ni nitori na awon o ti e mo pe inko nkan buku be awon lero pe oni sowo ni be la awon ase wadi fide oro mule wi pe awon nkan ti won di ba si sibe o na lo je eru ofin to je pe irun katonu ini opolopo mi wa to si ye pe to ye pe won fe ta na ni o sugbon ti akare pada wa tu si epo bayi
0: so si se gentry ni eh awon ti ma ba yan wale
1: kilo de
0: ngba to mo gbo to se si apa te mo
1: aye na sa a ma gbo
0: to si ma so la ni ara won awon
1: terminologies won ni
0: mo lo sa ni
1: registrar ta ma nlo ni awon to se estate agent ni
0: yen ni apa te
1: o nkan mo yen lo si e fe gbale abi
0: inspection ni e ma e sa won inspection
1: won le mo lo le mewa
0: to ri ka
1: o ti ma pe le oda
0: e ja kokon mo lo e sa
1: e kokon di be na ngba ma mu lo bi ma
0: lo si
1: fun e lo so pe o ti re mi e je ma lo
0: e lo gan ni budget yin gan e ma to se
1: budget yin
0: e te ba so ah e ma to sele e kan ma san e ma fi moto gbe wa ni abi ke san wo kada bi kan wa ti
1: ile kan
0: wa le mu yin lo ah ile yen won se ko kuro nbe ni e ma like
1: e ma pe eni ti o tun ni kokoro lo pe e lo mo si de be ko si de
0: olosa ni
1: e ma fi ke fi ri pe agent bi mewa
0: won le to 1 million
1: ile
0: be ni 5
1: kilo ile wa je bi 200 naira abi 200,000 naira
0: we get in
1: we get be 400
0: total package
1: ti le ba fi le je 400 we get ile je 500
0: a je ju nte ninu mo je lo
1: en we pe won pe si bi ona bi mewa
0: ni ko si gba ti e
1: ona
0: ogun ona orun e gbo e ja mu
1: o fe lo mo en to ti e ni le won
0: gan gan gan bo ba ti ri ogba ogbo won se gbe erin odun nisin bo ona ore ona ra gbo odun iwe royin daily post ni ayin won ni ile ise olopa agbon ti ipinle kasina ina ti salaye oro wi pe awon eyan kan re o tan setan lati mu oju won bale ejo latari bi an ti ni alamu legbe molebi tan ni omo lenje omo okunrin omo odun mejo kan in la won ti setan o lati mu oju re bale ejo won ni alamu leti won ton ti awon eyan marun mi in awon ti sanle gege bi eni sa igbin inu ojo lasiko yi latari esun ti an fi kan won wi pe won pa le omo de lenje lenje omo odun mejo won pa le re mo ni agbegbe ipinle kasina ti won si n bere owo lowo omo lebi re pe egbo be ba fe fojuri omo yin pada estewo won ni eni ti salukoro fun ile ise olopa ni ipinle kasina Abubakar Aliyu n lo fi oro ilede o fun awon oniroyin lojo isimi Sunday nibi to ti tewaju ninu oro re wi pe se ri awon eyan yi ina la won sa leyo ko kejeji leyin ti won ti se idasile a e kakan ninu ile ise olopa eleyi ti mojuto isele pajawiri to ni se pelu iwodaran violence crime response unit eleyi tan se gbe kale o ti waju wi pe ijinigbe ohun n lo waye o lojo ketala osu karun odun ta wa yi nigba ti ni omokunrin omo keke omo odun mejo yi won ni ti ile keubo ni leyin ti awon eyan ohun ti won si lo re sebu e ti an pa le omo ohun mo ni an ba mu ero banisoro won si pe awon molebi e pe egbo se fe omo yiri won ni a nitori ola won tin reti en le awon eri e ba ti ri millionu lọ́nà àádọ́ta náírà 50 million naira ẹ tẹ kẹ wá gba ọmọ yín nínú àtẹ̀jáde eléyìí tí wọ́n fi síta sọ́wọ́ wájú sí wọn ní lẹ́yìn tí wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe ìdúnàdúrà pé ẹ̀ dákun ẹ̀yìn ẹ bá wa dín owó ikú 50 million ti po ju na ba ni e man ti o sele nitori pe oju ni roju sanu awon gba million 17 naira 17 million naira lowo awon molebi omo won o won ni amosa ni gbeyin gbeyin won ni aliyu ni won salaye oro pe awon igun ti agbe kale ile ise olopa yi nigba ti won bere si ni se ise iwadi alagbara ni ri pe awon eyan mefe fa ya ibe nle wa won ni won se pale won mo ni ojo keta le ni ogun osu karun odun ta wa yi koda won fi kun pe awon eyan ohun na bere si ni kaburuburu be ye baka wi pe ego koda gan awon lowo ninu bi awon se tin gbe awon eyan kan lati eyin wa ko to di asiko iki owo palaba awon ko to wa segi o eni ti wa se alukoro fun ile ise olopa ni ipinle ohun oni ego se ra awon eyan yi ta won ba ti pari ise iwadi awon ile ejo street la won ko won lo
1: o de ja polowo oja gudugbe royin futoni un tesi waju esun tembe
2: gudugbe iroyin agbokogbon lajilu fm 96.7

0: kama kwada
1: ya ba ni kama ba masasa meji
0: ten ba se isiro ba pa julo to ba pe bi word problem ni won gbe si waju e ta wa ni ko lo almighty formula to ba software tan
1: lo solution method
0: to ba lo pe to ba lo si yo le so fun fe prove to ba le prove e para to para si nje ko je to tan aye ye ma salaye are ye ni
1: salaye to ba sa ti kuri gbogun to ko ti ye
0: to ba ti le salaye pe bo lo se debi bi mo se
1: ni salaye step by step
0: mo se debi
1: to ni da iku
0: mo si tan e to so he nu ni sin o be fe bo pe re
1: lo le to ba mi agbodun lo ba mi karoyin
0: a ti bo ti de abo ti ja
1: kan ni ede
0: ti sa gbe won ri lona kwara
1: rara bi a mo le kidnap e ba ni tin ba fi le ra a so mo nu yara ni ni eyin o feran nu compound mo ni sin nu yara kan le visit nu le
0: le ko
1: e fi pa ah ko mo ba gbun mo ba ra mo yan kin
0: o ti da ko lo sanu wa agbo ti wa oni ja o
1: mi o
0: agbo kan ja lu yo ni
1: olopo o se ya
0: o pada mu ah nibo lasiko
1: won mo le ka ni
0: gbara agbo won ke si
1: awon kan sai lo lila le jeta
0: e mo je olo
1: o ti bo le mo lo
0: o bi oni sile lagbara lo
1: won mo dagun mo kan lanta la ni
0: a se ye sa mo dun a se a mo dun
1: si
0: e
1: mi ami olohun
0: e mo wa ja se jura wa lo na
1: agbara ba ka ni e se o
0: nti agbara ba ka ni ko ni da ka pari odun le ya
1: no e ka awu so wa mo fi sandali
0: yan ka won gbe se ma pe yin pe a
1: agbara yin
0: se gbagbe ijo keji le ya le so pe
1: so o
0: e so pe to ba ti ijo aje to tele ijo tuesday to tele
1: si ma wo awon eyin e je odun kan fun yan lowo bi won ba fun olowo omo re won fun lowo ilo si ni
0: awon to ti wa jo ise ijoba won ti gbo osuko to digba to ba tun na osu to ba janu
1: ah
0: kilo fi asa para
1: to ba wala wala wala wala ya lo
0: o da je ka te waju laarin gbogbo gudugbe royin.

0: ipinle na ipinle Kwara to fita ESP Adetun Ejire Adeyemi ni Lorin in lo tin pe isele on sele ni bi kan to pe ni ori oke Ajaye iyen ni ita ilu kan ile to pe ni Ikiran Village ni ijoba abile Ekiti agbenuso le ise olopa safomo ipe isele on sele ngba won gbe se leti ni ojo Aiku Sunday ti se ana lati paso lati pase olusu agutan kan to ko re nje Adebayo Abiodun lati ijo Ajaye ati Igbala Ekerin Village abule Ekerin nu nijoba abile Ekiti be o ni olusu agutan e jabo ni pe awon agbeban ti won di amara gbagbagba toju won o sewo to n ko mona ko yeri ona ni won de si o ibudu ohun nibi ti won tin kesi Olorun oba lasiko ti won se isoru lowo ni ojo aba meta Saturday won ni koda ni nkan bi ago mejo abo lasale ni won de won ko yinbo ke taku taku won fi deru bale be ni jiji ni ba gugu awon eyan nibe won ti gbemi eyan meta won si ji eyan mere dogun gbe ibi ta gbe oro ko ti ye ni keni bayi commissioner olopa be sapejuwe iwa ikolu ohun bi iwa igba ti oju wa lokun iwa ikagba ti oje itewogba lawujo ṣugbọn won fi da won mo lebi loju wi pe ekun le se olopa ti farajin lati do lawon eyan ohun ati lati ri daju pe owo te awon ajinigbe na iroyin ropin be o won fi dan loju ta fa awon eyan to wa ni joba abile Ekiti wi pe awon electoral bo tin ise lowo ba won tin to igbe won to ala gbogbo nu gbo ni won tin fo ki o lati ri daju wi pe owo te awon ajinigbe na be ni won tun ra awon eyan pe enikeni to ba kefin ibi ta awon eyan ba re pe ki won fi tan leti be oni won tun wa ro gbo awon eyan awujo o pe kan fokan bale kan na tun wa joye ojula lakan fi sori nitori pansa ofura ni lo je pansa oja aja ofura le mu kaja ojin bo le oba fura o le le ko ni pe enikeni tan ba ri ti ba rin bense bense bi eni ta bense tabi ti won le poju re ojo ta won kan te ke si awon to je agbofinro ajo akorinjo le wa Nigeria in lo ko gudugbe royin ni
1: oda iwe royin Daily Post ni ayin won ni ijoba ipinle Eko ni won ti fi oro lede o won ni awon eyan eleyi ti won je pe won wuwo daran nipa mimo fo ona mo sose lona ti oto ti won fe gbemi ara won si ijoba lorun ti awon ti pale mo la ko ta wa ti won si ni won mo gun afere lese ti won ko ti won gun won ni awon ti won to bi 15 o le ni 1700 ati egberun marun 5715 ni awon ti fi kele ofin gbe o koda won ni awon eyan to egberun 4 o di die ni awon ton ti mu latari bi pe won se e wa ran ta nta o lese titi street trading ti won pa ti oja kale pe oni moto mo te n ti mo gbe segbe titi kale o won ni a pale awon leyun na mo ton ti awon eyan eleyi to ye pe omo lanke la won ti ka ki lese titi ti won si n dale si awon bi ti o ku die ka to si bakan na ewe won ni awon eyan to to meji le ni 102 ina ni awon fi kele ofin gbe o latari pe won ni awon moju won mara bi onikini kan la ko si bi to ba ti ba won si ina ni won ti n dawo tele ti won si n se ga koda gan won ni opolopo awon eyan eleyi to didi e ni egberun kan ina ni awon mu o wi pe won n dale si bi to ku die ka to eni ti wa si commissioner fun oro ayika ati won alumoni inu omi nipinle Eko to kun bo Wahab in lo fi oro lede o nibi ti won ti n ba won niroyin soro nibi eto kan eleyi to waye o ni ojo isimi Sunday ni ipinle Eko to si n korin reki ijoba gomina Babajide Sanwo-Olu Sanwo Eko bo se n wa gbogbo ona lati je ki ayika won nipinle Eko ko tun bo mo kini sasi won ni eto ohun to waye ni Bagadu Culture Press Center eleyi ti n be ni Alausa ni agbe keja ni ipinle Eko nibe na ni won ti n salaye oro wi pe egbo awon ara bi won ni won kun ni o awon na o si ni gbalabo lati ri daju wipe ayika ile to mo kini sa ina ni nbe o ni ipinle Eko
0: o da be je ki a tun te siwaju o nibe mo tun ti mu iroyin kan ile ti o nbe ni waju temi to n safomo oro di mimo wipe odo langba kan ri ile ti won po ko re nje Ismail Abdulkarim to se pari idanwo asekagbatan ni ile eko kan to pe ni won pe ni community health department ba to won pe ni Kogi State College of Health Science and Technology jare won ni eka to won ti wa keko ti e won ni community health department to wa ni idalohun o ni won pe oko kan lo ti lo re gba o ti yo se fi dagbere faye ni agbegbe felele ni lokoja to je olulu ipinle Kogi lohun awon ti isele

0: n soju won fide oro mule bi pe isele o sele ni arojuko ile eko kan to pe ni Kogi State Polytechnic iye to wa nlokoja ni osan oju e ti Friday nigbati Abdul Karim ti won wi pe nise na ni o fe ya fun enikan ile to je pe ohun ti omo lankita mo si wi baro ni oju opopona ohun awon ti isele soju won ni won wi pe Sheri Abdul Karim yi nise na in lolo re subu ya kata si abe oko kan to je ajagbe ile to n ba ere buruku buruku bo bi yen se mogunun o ile ti o fi dagbere fun aye won pe ologbe yi o na lo je pe o wa ninu rin ajo re sodo awon abatan re ni o lati ri pe lo re lo holiday die lodo ti won iyen leyin ti o ti pari idanwo asekagba re enikan to mo keko na o na lo tun kedun to je bi akegbe re o ni pe awon ise pari idanwo asekagba tan ni o bi pe koda nise na lo je pe o fe pada lo sile ni o nisele ohun sele egbe awon akeko ile ti won egbe awon akeko ni ile eko Kogi ohun ni won ti sapejuwe iku Ismail Abdul Karim yi gege bi nto bani lokan je buku buku ni o to si je igbo kan fun papa julo fun gbo awon ti awon keko ni ile eko Kogi State College of Health Sciences and Technology to wa ni Idalohun Azan Mustafa to je are fun egbe awon akeko ti ile eko ohun oni o sapejuwe ologbe na gege bi ani to farajin po to gbajume eko re be in lo je oni wa arele to si je eni ti o je odo langba ti awon yen won wo pe o ni ojo la rere sugbon ti ku seri emi e lai roti be ni won fi atetise so wo se awon molebi re pe ki Eledumare ko tu won lokan ko si mo ku leyin mo gbogbo awon ti won ni omo nile eko to je obi na wi pe a ni foju sukun omo o ina mo si ni jo eni ko kan wa Daily Post oloko
1: egbo eyin jamu
0: ka ma lo ari
1: ka ma pali ara mo
0: ta ma tin fi apari su ha alele
1: ile to lonu
0: asi ile to lonu adupe adupe pe okun
1: na to ba
0: e seun ti e ngbo waye ka agbaye e je atu pade lola ni akotun lori akotun gurugbe iroyin alaago mejila si aago kan tori pe ma de ma ge ipe npeju ni alaafila titi igba ta pade temi tayo yi ladun aboro iloko ni e seun
1: ba ba ti de nisin to ba ti di ago kan le mo pade awon iko eto kilari gbo abidemi lo ko temi akande lo ko baba to bi mi lo mo ragba bi o ba se lo ro mo wa pe ti a mo se lojo ale akumurodun oni yo sun lo si dada

0: se o se
1: ala ni ibe
0: emi nu eko
1: e lesa
0: ba le le ba le le
1: o ga e olohun kuku je tele ipe
0: ami ami ase edumare won oni mu won na ku onbe
1: ami
0: eh
1: ngba ti awon me ba wa debi to ga a jo mo je gbadun
0: ami ami olohun
1: tori atawa ati awa re ati gbogbo ara la jo se ko le da
0: be ni
1: olohun bo wa ni meni kankan kuro
0: me ami ya robi
1: lagba lowo
0: do ami
1: bo wa ni bayi
0: eh da ni nbe ninu abidi
1: ari kankan
0: eh ri kankan gbogbo bi odo si kankan o si ni waju re ko si legbe ko si ni eyin ko si lotun ko si lapa alafia o ya ri kankan o ye mi o olohun mo je arogun ari kankan o a mo ri kankan kedere ni o
1: kankan ko tumo si pe boya ari tabili
0: ewo lo
1: pe boya ari agajoko abi pe boya ari aso ti won fi ko si
0: o si nwe mi gan kedere
1: beni
0: agbenu omi riran teja o so nle
1: wa ni eran te wi
0: eran
1: ewo ni eran
0: ko ije mi ele
1: ti won abosi ba ti wa nbe ti idahun ba ti fe ni abosi ninu lo ma di
0: orisirisi eran lo wa
1: eran odun wa yi
0: eh o se se nsoro ni sori ninu aye ta wa yi ka mo koko mo fi igbagbo bara wa rin o ko yo igbagbo to jinle to lese nle ka mo fi bara wa rin eyan ti o ba ti ni isoro ni bi oko ba nfi gbagbo si nkan bi aya ba pe ohun oni gbagbo a je wi pe yo ma yin na itesi waju ru ebi be le ni ka jo fi gbagbo rin oro yi emi ngbo to so bo ore re pe iwo o loja o gbogbo to le na loja laye ni ile yaku se otunla ore na pon mo 100 naira lasiko yi igbagbo ore yen o sise pelu temi igbagbo buku ni ah obinre to fe koko e o pe nla lasiko yi o gboro bo nu oja kore mo na pon mo o wa na pon won gbe be ba ti san kan si inu omi bayi le yen ale ko to da rojo keji te ba ti buyo si yo gbe joba le ni o se fere gede ni o ka bo mo wa wo pe e wo yawo temi lemi to ye gbe ojojumo bayi ni mo ntewo mi si olohun oba leto dakun o owo ti mo na yi ofo mo na mo je nka pada lofo
1: atemi na olohun o olohun ku rinu temi na pe emi fara mi emi na ki tewo temi so giri odo olohun na ni mo wa nte owo mi si lojojumo
0: pe lo wa je pe
1: o fi anu
0: ba
1: oluwa re se
0: bi ore ko ro po veri lodo olohun se to pomo ni ko ju ba lo lobire na pomo ki
1: oko mi so ti wa bi oninu ni nigba ti emi ti wo bi oju le se ri
0: pe bo oju le se ri kolo wo won kun
1: o rerin lai gbodo wi kan ku ti emi fara mi ko si fe kora mi ni aya soke eyin le ni si bayi aguro kankan o lo duko to ta nwo le le ni sin a mo poko baba bi yo ti bakanrade emi o si fe go bakanrade lona
0: do ikara kini mba ki ara dan so ni ye so re mi awon eyan wu le mo mi won mo mi
1: emi ti salaye bo ti se nlo fun won ni
0: eh
1: o ni mo fi lo napo ma jani laya ye o ti e mo di ta fi n pe ni ajani laya to ni ko be lowo re to mo tala o ni pe pomo yen se mi se mi ti ri pomo ajani laya ri mo wa ni mi riri o ni awon pomo gbigbe ti o je pe ki se pe boya tutu ni won pe teyan ba kan lo gbe loja mo gbe o je pe ru bag kan na ni eyan le gbe
0: to jigbe
1: rara o to ti o gbe ti o fun won lowo ni
0: olohun iye mi bo bayi iye mi bo bayi
1: islam o pe ka fo le sodun ti e ba ni ore ofe ati lo gbe odindi bag wi pe beyan ba si pero po ko ni le je tan gan ni igbodun
0: pomo nikan
1: pomo ajani laya ni
0: carbohydrate lo ni ni abi
1: ti eyo da sinu omi lo kan la mo gbigbona
0: to
1: fi yo si to ti fo daada ti o mo ti o ti wa mu omi tutu mi ti o to paro re ti o ajo mi tutu ja gbe yen sori na ti yan mo wo yi ti o fi yo si na yo aso kale bo ba je pe bi ideri alerinodo o ni pomo yen
0: lo mo ni gbigbe
1: nigba ti o wa ni gbigbe nigba ti o ba se pe
0: yo fe bi map africa ni
1: yo se se re yo gbejoba le o ni mo pe ni pon ma jani laya islam o si so wi pe
0: kan mo lo ajani laya
1: ki a lo mo jale bi owo eran o ba wa ni yo keyan gbe kankan feregede feregede bayi si ore o je
0: fa won mo ti ta wa le jo si pade powo eran o ni yo
1: ti o fi ko bẹrẹ ile to se
0: sori ti n sele ni pe
1: emi
0: fẹ ko mọ tori pe adoju ti ni ọ
1: mo
0: si ni gba adoju ti ni ninu ile yi sori ibi ti ọrọ ẹran de ẹran to jẹ pe to ba mu bọ tawọn eyan o mọ ki ọ pe a ku mura ọdun ọla o ọdun ayọ ni a se o iru ẹran baun to fa lọwọ to fa wa si adugbo tawọn eyan o mọ ki ọ pe ah ẹran ikoja abẹ ẹran re ẹran re abi oyo eyan ni 900,000 lọwọ lasiko yi bo si ma ma re omo jibola olori kele si un
1: omo mi abọ omo ti mo bi fun
0: oni oko lewaju ninu fifi eran kan ki
1: seyan gboro fe eran
0: kan olu beni ko wa mo fi eran 900,000 kan ke wa pe eran dede mu di lo eyin ni ko ba dide mo Olorun Eledumare mo je ki ibi ko selu ni
1: amen
0: mo ja wa na pade ibi lo se ogbeji
1: amen tori pe iye to pe
0: eran 900,000 wallahi beyan ba ra fomu fun ton tesi inu yara koyo te AC le lori o to be oju be lo 900,000 nkan gboro se ko gboro ku gifa emi oni ra eran loni koda bi won ba ra eran ni ola
1: okay
0: owo olorude iru alago mesan ti won pe mo jade njo si
1: ewo mi mo
0: ti ere kan je yin o tan tin so so ku so si ori fone to pe ki lo ti e pe olorun ti e to pe
1: oni
0: gbodo jade
1: eyin na le mo
0: gbogbo e bi fa o bi fo gbogbo olu si gbe yan ase ilu oda ilu oda awon eyan fe ku
1: gbogbo eyan ni o jowo
0: awon eyan sa won sasa
1: emi
0: o kan mo ti won pe ki iru awa te ran sita ka mo ba olorun
1: ki lo wa fe fa
0: ngba ti gbogbo yin ba sa wole
1: ta lo ran yin
0: awa ti ah le salai mo si nta
1: ki lo wa se
0: o ja wa gogo yen abi oyo eran yen sa
1: ki lo se eran
0: lagbara olorun nigba ti yo ba fi di bi owo ago mesan sile lale ola todun kola won mu wole ti o si po mo kan to so ri raari bi ti ya re yo wa pe o nfi eran temi lori kan eran na ani won fe eran 350 han mi eran 350 wala eran yen o mo mama re olorun
1: ebo wa le ti ri yin
0: kini eran 350,000 to ba pa awon eyan ni ki o
1: wo ko fun mi
0: won ni ki o iru won ni awo won ni mo sun kalu won be bayi ko ti e ni gbera abi oyo ka gbera rara yo ti kokko do mi na ko be o to jina
1: ko owo 350
0: eran tan pe 350
1: ko fe mi
0: ti n ko 350 ko wa rira pon mo olorun ni je ki rogun pon mo nu ile ta ba ti e fe odidi odun kan ta fi je pon mo ngbo odun le ya tun de lodun tuntun ibere odun tuntun mi
1: olorun oba lawa gboju
0: lawa tun pe pon mo ni ka tun pe to wa pe kan adekile kun abi ki lo pe
1: ma
0: ja ni laya
1: mo gbo pon mo to lo fe lo mu
0: ta ni o mu pon mo ki olorun ni je ki ero okan re o sele mi lori inu le
1: e to lo fe lo mu wa lo lo mi te ki je wonle
0: emi wonle
1: eran alago mesin
0: wonle ki eran to ye pe
1: rumba mi o
0: moto nla ni egbede bi ki seran pe kini
1: ko
0: iko pe ki sa ti keku ki seran to ti yen tan ko ni bolegi tori omo re ni isele do ni bolegi abi ti dodo re yo koru rara iru yen ko lemi fe mu wole awon yen wole ya
1: ọmọ rẹ bi pe mo ya awọn ọmọ ti mo kọ wa lati ile wa
0: bẹẹ ni
1: o sọ pe awọn ọmọ wa
0: so je ko oluwa re oni si le nisin jibọ lo tukun lọ ro eran ni o pe o n lọ competition pẹlẹ eran temi ti ba se pe nkan o ba kọlu yan eran te ra ti 1 million ti n ri sẹyin ọmọ kan a gbe kọri si vidi ko pe ore ebi kan
1: tori mo ri poju re ile
0: o lọ oke o o lo oke o
1: ati mo te fe mu wa na e je ka tete so
0: emi ni e ti mo te fe mu
1: wa mo mi so ti mo so ka tete so bayi to pe ko ma jade laya
0: o ti
1: e wakati
0: isi
1: emi
0: sese mo ona so ma gbo ona meji le yan ma gba sori
1: so pelu wa re oni mo bolu wa re
0: ore owo eran temi mo ti mo pe gbogbo e ti pe lale ola eran wole ni ti lo ko o ko se eran ti mo fe lo mo ti ni pe ki won kọkọ si lẹyin won ti kọkọ mi si
1: mi o si sibẹsibẹ na won ni gbejọba le
0: afa hamadu
1: won ni fi gbogbo ara so pe mo duro mi
0: won ti kọ si la
1: mi po ma ja laya
0: emi o ki n debẹ lale ola e gba owo yin e tu okun lerun lorun eran fun mi
1: emi wule ti so fa won mo pe to bo eran ba yo alhamdulillah
0: eran yo lele
1: yo ba si ti opo ma ja ni laya ikokan ni kankan ni o gba
0: so eni kan mu oko 200,000 wa soja mi temi ti lo re na eran lo ba pe ohun fe ra eran won ni bi elelo ni ka won ba yin wa o fe ti ko mi le ti ro pe mi ntaja me ni mo oda bi elelo le won pe oni oni to ba te ri bi oni 200,000 money e je e wo opposite
1: kilo ni to
0: won ta won buko
1: ba kan je se ka won to wa fe lo
0: awon obuko olosu mefa olosu meta wa nbe e ro 200,000 be ye
1: ki
0: se laarin awon agboti won ni wo
1: e wo te ba fe ra
0: kini
1: te ba fe ra agbo
0: eh
1: to ba je pe kokoja boya bi 2 to 300,000 le ni lowo e pe mi ke fo won se ka so
0: ewo ni akokan mo ina ni o kan rude no didi fun eh kini
1: se won ni da ko mama yato fe ran ni
0: won iro n go ba ru pomade to ko na ba yo re
1: si won ki won sa fun mi bi ti
0: to lo to a se yawo won na lo ni ru re asiku e taru I can't do so fe
1: iwo lo wa mo pe iwon ni won le yan ki mo yan mo won ara re eni to je pe
0: ka ta wa e ko se ran 200,000
1: iro ni o wa
0: awon to wa odo won odun eye omo eran
1: eh
0: o go de yo itan re gan bi bi eti eran lori eh mi ri gbogbo e eran gidi to ko mo agbo wole bayi oni 900
1: te ba ni 300 e pe mi
0: border mi
1: kemi ati jo duna
0: border mi kan won fun baba wa gba leran meji ti won korin ni jebu wasiu ainde olori omo ba ijebu won fun calling ti ila baba kebe alagbado won fun won ni eran meji eran mejeji 3 million naira ni 3 million abi oyo
1: iwo lo ba won ra ni
0: kini sori agbon agbo ti won ra meji re ni 3 million naira yen
1: Ko
0: ba yo ti bi iwo atomo re se mo jeun ninu le
1: iwo atomo re
0: na wallahi
1: abe ke ya atomo re na ni
0: agidi love ri apa kan pin fa won yan ti won o re ran pa fodun
1: se le ran ibi to
0: ni eran yen
1: ibi to to
0: ko le ma foju size e
1: to to bi de
0: abi oyo ka ba pe oni 200 ah
1: me ba fe ran 200 na ko wan dodo mi
0: eran yen won lati koko so iya re mo le ti mo fi sare ja ohun leyin re
1: ti
0: mo wa ja kini ti mo fi mo wa ja kini kini won so iye tori pe iye ile kan yan pa omo ti o ja lenu omu ti mo wa mu wa si ti mo wa so ja pe ka we yo ra bo
1: ni laye re te ku wa ni kan ni lagelu 96.7 FM ko sa joke te ba ni owo lowo
0: kan ko wa fun o e mo da ko isanwo school omo tan abi eyi ti mo pin fun pe ko san ti e lo ku ti won bi ni won mo le omo lose ti nbo tan bayi ni se
1: abi wo se ri mo ba se mo ni ka se je kini yen to wa je pe po ma ja ni laya lo le se e bo soja e ra bayi
0: mi o advice
1: to je ko ni kan ra ni daddy yi tele tele ko du
0: o wala e ja pa nla last resort ti pe ju po mo yen lo
1: okay to ba je pe pa nla na ni o ja gbọn temi fi wo pe pon ma ja laya ni ewo ni e je wa sumo yin
0: e za so pon mo je
1: bi gbe ra so
0: e na mo so
1: bi gbe eh eyin o ti ri mi ti mo disi e de de se loni ngo ye yin
0: tori mi wa ye gbe e le ro pe yo gbo ni pelu suru to je pe e ni lo bi jo merin ko to di pe yo so ra le ti to e gba le jo te ba fun awe kan ajede de kanu ni
1: iwo
0: lo mo koko epe ni o gbe ise tori pe
1: koko temi sabo ni pe lodun odun yi
0: te ba gbe yin leru e to tun wa wo white
1: odun ti odun
0: ya ele ti o ra dogbon si agbada gini
1: odun ya
0: towo lojo odun abija labia
1: eyan lo ji eran eyun islam so pe ka ji eran
0: beeni
1: islam so pe ka je
0: gbe beeni especially se ti odoju ti ana
1: won ti so pe eko
0: e mo re eja to je pe atari won I mo lokuta iyen na tun lewu kene eleni mo wa fi okele amolagbe okuta
1: se bi won si fi ori yen se sara
0: ti ori mi ti mo run so be ah olohun mo mo je riru e lodun yi o kini yo ti run si inu obe yen e we se ba gbe eyin le bayi
1: like e o tori pe awon mi wa to je pe ajo gbonra wa ti ajo ni anfani si
0: ah ko ba gbo gbawo bi igba ti bombu dun ni
1: ero 2 million to fe pe ka ma ra se ki awon wa ko laye ni a le ko laye laye laye be ni awon ajo sodun ina ni
0: so ti ri ona abayo wa se ri ojo keji odun eran te ba pa njo yen na tun ma nwole ya laaro ojo keji odun
1: be
0: ni eran ojo yen na tun wole ya haaro ojo yen eyin eji roja awon eleran yen oni fe da pada ale ah o ti yin na owo re wale ko ye yin eyi ti an pe 350 loni toje kini sori
1: o ti pe mama
0: sori ona meji ni emi ti mo ni mo fe re ran lale o kola temi ye mi so tun wa ri nkan
1: samu samu wole
0: awon kan game
1: mama wole
0: game aro ojo odun ni ibe die die ina owo eran ya ma ti ma wale die because awon ya ti ma wo pe ta mi bayi lo yidi tan de ti eran tun si wa bayi nigba ah
1: odun melo gan lo si
0: ni
1: kara
0: to ba wa di ojo keji o gbele o to ba ti debe laaro bayi eran 350 over ba 150 Benny, a mimo so bad for Mamma bon later, I buy.
1: La Bobasa, say, Ukuri, Bobasa,
0: Bassi, or Lauren, and Lauren, found a tiny quee, so funny.
1: I want my cake, any calamac, but one day I want my two ones about what we are. Now, some what more money will yes, so from a bikini. I feel it when you drew, laying but a basso dutta. We will be laying, the way I lay, and so go away from one. Tofi da pocket, I want no ballet, but look, but my damn liar, they were better, and mean ten more.
0: Because that's again, ni size ti won je tele ni odo to de yo gun ti o to bi gbangba bayi eyi ti o ba kambe e fokun di ko le ka
1: emi o like to mo kai to mo nara le bayi
0: ah oni kika omode ni o fe je ko kapo ko mo gbe yin le ni bi kan o pe ju pe ko kan turaka ki omo gun ni mo fi ti o gba mu
1: abi o
0: ah amo amo emi se ladua te ba ni igbagbo pelu emi ko ye yin ninu ore t'olorun le se owo eran kere po nbe
1: tun ni o e tun je ka se be mo je ka fi
0: t'olorun iya lenu yen
1: be ni o
0: ti eyin te ni gbagbo pe peran te ti gba f'olorun pe b'olorun se se t'odun inu
1: be ni ke
0: te fi wa ri eran pa to je pe inu o tun bo awon eyan pelu idunnu ninu odun leya to ko tun lai
1: be ni
0: olorun o se
1: amiya
0: bo ba tin se tin yo se temi na
1: amiya hala
0: gbogbo apa bi taya wa tin ja yo se ti gbogbo wa lapapo e ja wa mo fi owo gbagbo un ka mo fi ba olorun soro lo e
1: ri pe yo sele
0: eh mo ti soro kun mo ba mo ba won soro kun mo mo olorun o se eran
1: ni si wa
0: la se olorun
1: o da na
0: ki la ri gbo ni
1: ki la ri gbo le to lo lowo lowo ni kan ni lagelu
0: yes
1: okay gajo okay gege be ti mo bi se wa bi pe lo gbogbo wa bayi ba se mo won ba yin re lati ojo aje titi di ojo bo Thursday o na ni eto kilari gbo lo ma wa se ti gbo yin adupe lowo Olorun bo tun ro wa lowo pe ka wa ti yin ka tujo buru ara wa loni loruko Olorun oba yi oga agba
0: loruko oba
1: Adebayo
0: kabiyesi
1: Muritala Akade MFR ona to ma bi bayi o ma se gan
0: oni gan lati oni lo ti bere
1: fola shadi aja
0: o ti e ngo je ko ikenu logo debi kenu logun debi
1: o ti se
0: kini
1: eh baba ti a lagba olorun oba oju wa yo ma rodun odun eleyi ta wo lo kan yi idunnu atayo on la fi se
0: agba
1: lowo olorun fola shadi ajala ajala loruko temi
0: o
1: ni abeke
0: number 1
1: gege be ti mo
0: won
1: pe lodun yi oko mi so pe enu obe oni se
0: eran gagara
1: pe mo ma jan laya so mo e pe ki ma so mo pe
0: ninu le ma je ki n gbo pon mo mi fe gbo pon mo gino ti en se ego kini kini si ogan to je pe oluwe oluwe atabana si ta gbangba wa de ki sobo iru kini e
1: ko si iru obe te le se woko mi yo re pe mo go ara ze oni kekeke o ti ju su ena
0: ti okun gbeyawo gan ba ti ngun to ba ti ngun ju na ari fi mo wo be
1: ogbeni
0: boya ke yo so mo gimbi kan lo
1: do us party
0: ni yarwa ni ka wa ma si fi oni si finish it ve po ju na
1: o si an ka ti jo ba na
0: pe o lo ai te mo wa lasi
1: ri yege
0: yege
1: o
0: ka na
1: po mo kika
0: ah
1: o ya kile o da aki gbogbo lojo bi e ku odun loni
0: aki
1: o lagba olohun odun
0: aye ya ki soli lere
1: se soli
0: o pa baba re je o na tin ka baba tin be lorun bayi
1: oh ina ilai wa ilan le rayo
0: odore na la pada si kono o di gbogbo omo eyan to ku
1: ni ah lere ti wa ah baba
0: anu anu lere se mi o anu re se mi o anu re se mi awon kan ni pa baba yen 110 ni pe baba je
1: Akuba. One thing.
0: Mm. Ah. Mm. Wicked in the family. They are very wicked. Wicked set of people.
1: No
0: one
1: know the delay. Adam, as you put your long them about what say.
0: Ami.
1: But by what I was lying, no longer by your dawas.
0: Ami. Ami.
1: Ami.
0: Ami.
1: Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami.
0: Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ilabila lele azin oluwa sinna alayo ogo ede ofo ma le so fa loruko temi nje alani re
1: ekun
0: oko abeke
1: ah eran
0: gbo odun le ya todun yi e pe fe to be lale ola eran wo de
2: Lagilu FM 96.7 Asena, awon Gunners ti koja gbogbo ijilile lati de ibi yi.
3: Leandro Trossard, attacked in by Bukayo Saka, history makers.
2: Ni iha keji, awon defending champion lowo lowo gba ni imura sile pelu agba bolu to ngba Ballon d'Or, Ousmane Dembele. Shekagba, UEFA Champions League ti gbogbo aye reti re o. Lati ilu Budapest, ṣugbọn yo han lori big screen. Mu mawuran gbangba ni ilu Ibadan. Champions League Magic Night 2026. Ele kẹrin di logun. Iriri wiwo bọọlu to tobi ju to si kun fun ayo ati idunnu. Iwo na ma je kan so fun eleyin. O ya wa nipa iriri to po gan. Ba ti n gbo orin ote laarin awon ololufe bọọlu ere idaraya. Bi won se n soro, sefe fipa itupale ere lati odo awon amoye to dara ju. Lori ifese won se bo se n lo. Ebun lorisirisi n be nle lati fi se faje. Saturday May 30, 2026 ni o waye o. Ilekun yo wa ni sisi ni 3 p.m. Iyen ni of 21 ni Ring Road Ibadan. Wa pelu ife re fun bọọlu je ka fito bale. Champions League Night 2026. O Mobility lo

0: ti lo mo ti de o mo lo mo de o sorry daddy nkan ton fe ton fi npe mi latojo oju pe awon bobo inu ile odo wa won jo kinde ku electrician ko wa se iyen ni won se fi phone le mi kiri ka so pe won ti pe mi lati gba yen sin pe ah awon fe change awon bobo kan ni o ni inu ile o se ma ti pe o electrician yen a lo ko se ni lo pe emi npase ti mo lo be sori ti mo ba ti record daddy bye aya mi man gani kini e ti o in fact o ti wa fe o ti fe poju igba tan nilo eyan gan fun nkan to se pataki mo ani je ke eyan mo imagine fun nkan to gan je pe ba mi ko mo electrician e o ko wa ba mi se kini o eh
1: checking soro fun e o ko mi
0: gbogbo e o
1: awon yoruba so pe igba mi oro awa ko ni saye igba mi aya wa wa ko ni soro
0: be ni yoruba ma so sa
1: sugbon mo dupe tori leni bayi oro wa temi gangan fe so aye de tun wa eyin yi o ki mo re o ore to lo nse fun yin eyin ki mo
0: o tun ni ejo
1: eyin ki mo pe anu le ri gba pelu ilu iru awon baba te ni
0: e mo dupe yin e tori daddy da won de ma ko si bi ton le bo omode
1: o dupe to tori to ba dupe gbogbo ru awon ejo ton ro yi ko oni ma roru ejo be fe mi
0: pe nkan ta kan le ran owo ni se pe ko lo se fun wa ta tun sese wa sapa baba baba lo
1: se gbogbo gba ko le mi ma so fun e wi pe daddy bo ba se ka ma lo sibe ni gbogbo osose ka ma lo sibe ni ipari ose se mi ki so fun e pe baba e to je baba oko temi to je baba olorire yen o to ba ye fun wa lati ma lo sibe ni ipari ose ka lo ba yoju si won se mi ki so be fun e iwa de so pe tori kini
0: o da o pe ki ndu
1: pe o da
0: mo mo pa ayo pe
1: yo wa je ki mi wa soro fun e so mo wi pe tele tele na o ti se solar fun daddy
0: e be ni
1: to je pe bi awon te change bulb won gan won se le lo ina ti won de ma ri ran ri gbogbo nkan
0: won fe mo pe won gbo pe na de ladugbo won ina ti le won otan ye
1: sugbon reason ti
0: o le mo pe
1: ma gbo reason ti daddy fi ni ko wa baba dada o fe ri enti eni
0: o ko soro a fe ba won se nu a
1: baba to fe le ti mo so fun pe ko je ka ma lo be ti wa de ni yen gini kan sori eyin te ba ti ni ore ofe to da bayi e ki mo yi e baba mi soro wi pe lasan ni ko le joko lojo igbeyawo awa mejeji ni
0: ke lo sele o pe mo ni ko salaye to wa me so fun ni njo yen pe ojo ro ti igbeyawo yen sin eh o lo tin lo bi odun mefa eh ta ri se ta fi denu le ara wa nbi
1: ki mo se baba kan to ma rorun mani
0: daddy e
1: soro pe lasan ni mama mi ko wa kuro nbe
0: ni e se military man ni won ni
1: to ba te je military man se ki ba de rorun tori o ti lofin to n guide awon yen to je pe o lawon nkan tan gbodo se atawon nkan tan gbodo se sori baba eleyi o le ta ile kan fun eya mejila gbogbo ara kiki jani
0: land grabber ni daddy
1: leyin igba yen ti wa la ba tu wa de lori ile yi o nkan tu wa duro si ta bayi ijo mi o le dede so pe en to ba bi danu nu yin ko jade ta olonu mama mi wa ko wa bonu le ba won wa mu gogo le kon wa ti mo wa iba ma so jele ibe la ma wa ijo to ba to so pe ka jade ni be lo to leyin na de ma guro orisirisi ni ita
0: won ma wan ja de bi pe e ma guro ori buruku ti ban ma nko se mo mi e o mo kan to fe won ni
1: emi o mo tori ngba ta wa fe ma dagba ta nse ta te ri wa la buruku a so fun mo pe kilo sele gan eyan gidi le eyan ma nwa fe te wo ni kini nigba to ya mama mi o sa ni eyan sa ma wo ntin o titi nigba ti wa la ipo to je pe ti baba wo ni kilo to ran yin ni igba mi bayi to go ko ti e mo meyan se se nse yayaye momo ko ti e mo geyan se se kankan o le de bi pe gbogbo adugbo wa ma to
0: loruko daddy yin
1: se o fe la ni abo fe lowo ewo lo fe se nu gbogbo
0: se yen lo wa fa pe mo mi ko yin kuro nbe
1: o mo pe lati kekere na ti koko won ti ko wa kuro nbe ni e pe gan to kankan fi ranse fun mama mi gan pe kini to ba dodo ohun lati wa ba ohun fun nkan kan fun omo gan lasan ba se ri leleyi aha mi ta gbori are sa so pe mo de salaye fun e na pe to oro temi ni ba o mo salaye o abi mi salaye
0: but igba tan se
1: na o le duro ti
0: o ye ki daddy yin na sa awon akitiyan lati ri yin na leyin igba yen
1: won se looto o bi mama mi se je ko ye wa o sugbon ṣaduro n tosi ni ọna to je ni won ti to wa dagba si won yanyan
0: ipaya ye gan mu ki mommy yi jina si won
1: won jina bawo
0: sa ro pe mo so fe enjoy mo ni
1: ongo de kuku fe ri yin kilo kan pelu nkan ti o kan kilo nilo iyawo
0: mo so je ka ri daddy e je ka ri daddy e o sa so pe
1: ninu le wa bayi ogbo ko ngbowo lo bank o ma mu owo e to ma ko nkan si inu apo saka pa bayi ni ko si nkan to kan pelu to ba ngwa ah mi te mo nkan ti mo le fi qualify won tori pe eyin gan e wa nu le pelu baba ohun gan e ba digi ni iro ele ta ma lo sodo baba en si to je pe bi pe ka ma
0: fu gbo
1: ti gbo awon omo yan ma fara ro won ti won ma se baba mi o le fara ro ki lo je fe fara ro
0: baba won tin dagba nsin o ti ye ki nkan ti ma yato so je ka gbianju lati wa won re o
1: ah emi o ro pe nkan yato gege bi
0: bo wa ni baba de tun wa ri pe omo awon tin loko na ti do lomo wa tun atoju wa tun wale die
1: so mo pe tori pe taba ni ka ma ko baba mi bo kini ya pe wa oni mama mi se ni ati awon aburo e kokan ti awon yen je nti won so pe ka rora segbe yawo wa yi ta se nibi ta wa
0: tori taba o sa won jo e ti ro so mo ni se daddy ele ni to duro bi baba e ninu
1: taba ke owo baba mi
0: awon ko ni e
1: taba ke owo baba mi bo
0: mo sa won so pe se baba e si wa laye o lo wa
1: koda won ni bo se ndagba si na ni gbogbo en le si fun tori de yi keyin ma dupe lowo olodun fun baba te ni ni o be ni mo so fun ta ma so pe ko tun wa lola o je tete lobe ta ma so pe ko tun wa losun lo je tete lobe baba eleyi baba ko bi yi ah koda olodun kan fi paro fun mi pe o ni baba gidi sagba ile ki yodo meji ma sa je ku
0: iyen tun gangba
1: so bo se so fun pe ko ma wa yen fe ma ri e ni gbogbo gba ni teyan ba de ni ru baba be o da ko fe ri mama mi o ni kilo o fun lomo awon obirin to bi mo fun ko ti e lo nka gba to di level kan ko ti se nkan kan to n gbe le so fe tan
0: okay
1: ko de si nkan ti o ni ah lori oro le ogun ni o teyan ni baba kokan e ma bale ke le dupe tin
0: iyan ni agbara o mo sa mo pa ma mo lojo kan
1: erun ti wa de bi o soja aunt emi mo won ni awon nu le tutun to ba
0: de
1: ni
0: site be o mo pe bi gba ta wa le won nu le won ni
1: ha
0: ko ko se ko ma re papa to jo ba ti e je pe ojo ro wa tu jade a ma segun won na de
1: lo ku e agbara mi o gbe kini ni soja aunt yen
0: o iyo o ti ye mi yo ko fun yi gbogbo ile ka ibi ton ba ti wa ri won ti won sujo si dayo si gbogbo àwọn nǹkan tá a máa ṣe
1: àti nílé tán ti rẹ náà àti kinní náà a
0: máa pe lérè kó wá bá wa ṣe fumigation díẹ̀ a máa borí wọn.
1: ọlọrun bí sáìtì ṣe wù mí tó kí ọrọ sójà àǹtí
0: yóò fún mi lọ èrè káwọn ó gba lé ni wọn ń ṣàyẹn
1: wọn lè gba bí o àwa ti wá bí
0: àwa sọ fún wọn pé àwa la níbí ilé wọn ni nígbà kan ní ìsìn ó ti di ilé tiwa
1: ṣùgbọ́n wọ́n ti rẹ́ gbogbo bí náà
0: kò lè má rí bẹ́ẹ̀ wọ́n lè má ṣe bẹ́ẹ̀ ọlá pé kì í tún ṣe lé ta ti máa ń da omi ata da omi epo síta nìyẹn
1: tó yẹ kó underground
0: ló lọ
1: omi lọ
0: ṣùgbọ́n
1: díẹ̀ tó bá yẹ pọ́n tún depo
0: síta nìyẹn ìyẹn aburú gan ti ẹ̀ nílé sùn
1: ìtẹ̀lá
0: wọ́n nílé sùn ronú lé bẹ́ẹ̀ pàrí wọn lóru tí wọ́n máa dáná gbá dáná àwọ lóru ni bẹ́ẹ̀ ni
1: a jẹ́ pé àwọn tó bá fẹ́ lọ sí sáìtì kan yà tètè prepare ti

0: lo ma mi ki wa le wa ba bo bayi
1: e lo oko mi ba oni
0: dada ni
1: o awon o da o koda to ba ri diwe bo se se pelu mi lasan o le mi si tani to so pe o ma ka won eyan ko na mi olohun obi mo
0: se tele se beyin ati baba kekere ata won
1: emi ati won lajo koda ko te wojo mi le so pe fe jo mo le bi e rara owojo awon mo le bi e o olohun ohun o lo mo emi o se iyawo ohun emi o se kini kan to ba ti eri gbogbo aworo to so bi mo ba se fe se bayi o mi mo ba se fe se o iwa buruko owo e ko ti e fi sile rara ko fi sile
0: eni suru mami eni suru o mami e wo se ri opolopo awon nkan wa to je pe teyan o ba se dada o ma dojuru o o ye pe ke je ki baba mi mo wi pe ile bi ton wa gba ladugbo wa yin I pe oko mi na wa lara awon to kole sibe kina fe se fe wa ati ejo la won
1: gbogbo eni mo salaye fun won ko alagidi okan kan ni gbogbo eni mo salaye fun ko ti e so pe un gbo un fe gbo rara to ba bo se le mi si tase ko ti e turo tawon to imo le bi e rara gan ko ro tawon mo le bi e gan
0: ejo kina wa lo fe wa fe sele ladugbo wa yin bayi
1: mi ti bo boya ka ta ba tun awon ta tun le lo fi be pe ko dakun to ba boya tu ona ba ma won bo se awon boya lo ipa ofin ka po ofin ni abi ki lo ro
0: e wo se ri te ba tun aye mi wa to re le ti bo bayi eyan gidi to ni to lopolo leyan ma tele
1: bi o se ri na re
0: ha ha
1: ko bi o se ri re
0: kai se baba mi ejo ti won wa so wi pe ki a do wo le wa ni ko ye mi
1: aleyan so pe o ko kan ohun olohun ba fe se o ni bo se kai lo gbele yin kuro nbe ke bo ohun fi le ohun le
0: mami eni suru laarin emi ati yin ka jo so e je ka jo so looto emi ati yin se mo pe kosi se yan wa nbe yen
1: ko se ni kankan bi
0: mami ejo se baba yen le de bi wa fun looto
1: mi bi yin fokunrin meji abi so momo ni baba meji meta ni
0: ha
1: eni ti mo bi yin fun na niyan ko se pe ko po meji ko meta
0: le ti wa ko ru agba ko be yen se yin gidi de lawon be yen bayi
1: kọlọn sasa emi mo ke bi wowo igbo tun se n darugbo to bo se tin dagba to mi mo ke bi wowo e se ma ri niyan ati e tun ro tateyin wa ko ro kankan o to fi mo ri awon mole bi e ni o ti ero kankan gbogbo wa lo le jade
0: gbogbo yin na le jade
1: gba lo le jade o so bo ni wa toko re o se wa se bayin
0: e so fun won pe oko abeke ni
1: gbogbo ti mo wi ani gbogbo e ni mo so fun mo je ko ye pe omo re ma ni omo re oko re lo ni le o ni ko si n to ko hun boya ko gbele kuro nbe
0: won wa so be
1: ko gbele ko fi le eleyin to so nu
0: o ti da o ti da mami ma pe yin pada
1: o da ko si wa la
0: ma pe yin pada
1: lo ko yin mo si

0: Aki yin kaabo pada sori kilarigbo. Hey.
1: Oko mi ko ye ko se be fe mi. Ko ye ko se be fe mi tori o mo baba mi ko to fe mi.
0: Rara.
1: Mi o ri baba mi ki to bi mo fun e.
0: Baba be mo pe. E ka san.
2: Eh.
0: O jare.
2: E sanu anti abe.
1: Egbo.
0: Ki baba e sanu mi.
2: Ki sejo wo se mo pe mo baba re ke to fe.
1: Egbo.
0: E be ni.
2: Wa la mo buruku se. Na buruku ni o se ni.
0: E o ti wa dele ba ngba mo ti mo pa na buruku n ba be. Ko ga luku yara won. Oju mi ko ni wa lode mi to fi ma wo le yen.
2: E lo wa le mi, e lo wa le mi ke lo kole.
0: Ta ba de ti ri le yen. Ile akan la le wu lori ade ma gbe be.
1: Ah, o ko mi ko ye ko se bayi. Ko ye ko se bayi fe mi.
0: E se, e se.
1: Ko ye ko se bayi fe mi.
2: E fokan bale. Won
0: se le yin
2: lo.
0: O ti gbo. Yes ma. O de ti gbo.
1: Ah.
0: Hello e ka san.
3: Eh. E ma ko akoko ye.
0: O jare o. E seun.
3: O ko mi ni sai da ta kan.
1: Eh, ata o pe gba mi. E gba mi ata gogo.
3: Eh, ri nkan. Eh, o gba suru.
1: Ti mo fe se.
3: Eh, nkan temi lero yi po boye se na ni pe e ti kokko lo si oda awon molebi.
1: E ma kokko so beyen. E ti ma so beyen. Eh, gogo yin la so pe kokko e kokko. E ma gbe ke kokko yen wa.
0: O le mi se fe le sile.
1: E ma gbe kokko yen wa.
0: O ri laarin won lojojumo wa mo ti wa se.
3: Ki lo de ti eyin fi won pa mo tele.
1: Eh, ah. Olorun ma je keyan sa ni adanwo mbaba. Olorun ma sa je keyan keyan wa lati bi to ho. Olorun ma ya je keyan sa ba won aladanwo to po.
3: Oro kokko ni gbangba ibi to wa gba yo si gbangba iloku die ka to.
1: Kini mo wa fe se?
3: Oko yawo. Eh ju gbogbo e lo na. Ki e je kokko ko lo lo bi ose kokko.
1: Ani e ma so pe kokko.
0: Ose kan le yanju ose kan le yanju e.
1: Oko mi ma ma so be mo.
0: Lori Facebook awon eyan na
1: wa
0: nbe. The flex akin yin mi.
1: O ye ke se be.
0: Germany ni Bayern Munich. Won ki wa be ni won pe hey boda la ni oro sorokun. At only oro yi ti di oro suru. My advice is to call the government about this. If you have the original document, please don't hurt Abeke.
1: Abi.
0: Oro government won so ile ejo ko won ti gbadajo. Abi Mbola Olugbenjo.
1: Ko ye ki oko mi
0: ti e kokko. Well done sir. Ku mo ra odun yo ba wa layo.
1: Ku ye ku ti e so pe demi ma lo na.
0: Olarewaju Funke Rashida. Won ni ejo nitori Olorun boda la ni. Won ni e ma le anti Abeke. Won gbo won be mi won de tun so so ku so boda la ni agbonrin.
1: Ah.
0: E ma le anti Abeke.
1: Ah.
0: Iru awon baba yen po laye. Oju baba yen ma to bo e ma worry e je ki n juwe ile mi fun yin e ma kobo anti Abeke e ma worry Ogunsola Michael o wa ni but anti Abeke should do something about it at least he is her father Rashida Taderin to
1: e se mo gbe se ko yo ni
0: Oluwa fi Kayo Akinwumi Olusola won ni pomo is very rich in fiber and help digestion. Anti Abeke is always funny. Ewo ni pomo ajemo laya. Welcome on board. Adekunle Kale. E se ma Muhammad Saliu Fulani lati ile Ogun Eseun. Sikiru Folorun so e se gan. Bakan ni Mafuje Peter Lipede Musibao Idowu Ifanla lati orile Ilugun. E se won lawon gbadun eto. Ibose Bola. Boda la ni omo baba ajagun gbalẹ le lo fe. Ha oga o Adekunle Ojo Christiana e seun Said Oseyawo Sikiru Volon so bakan ni mo wo line ka mo dupe abiodun omo ni won ni tabi ke lo haya awon soja fun baba ki won le discipline baba yen ati and if baba refused to hear Bose Bola Bello Zainab be ni mo ri dogun mu Ola Dimeji David won ni anti Abeke beware of your broken home. Try to go to the family house to report your father.
1: Ola Nkamudupeni,
0: boda Alani, you and Auntie Abeke should go and see Baba first to know the reason why he is behaving like that to your wife and seek the forgiveness. Eku eto Toni lati Elebu watching you live. Ati opolopo awon eyan be ti won wa ni apa abeyen loni. ti won wo wa oro yen o ti yanju o
1: ah oko mi ko ye ko se bayi
0: oro yen o ti yanju rara
1: ko ye ko se bayi fun mi mi ori e kin to fe baba mi mi o de fira mi pa mo fun e pe to baba ti wi baba to bi mi o na ni iru baba ile kin ko se bayi
0: baba e ki won wo ile temi fi ti mo ko ah ki de ba wo ran ki wo de wa nu ile
1: komi
0: ah
1: mo se pe mo mi ni e
0: lagbara lo oro yen o ti yanju wa koko lo leyin le ni na boya to ba sun ojo
1: kan
0: to ba wa pada de
1: aro
0: na abayo
1: ni
0: o se mo niyan lori kilari gbo loni eto ti wonu ara won titi ola nla go kan te tun pade wa lori kilari gbo oluwa sina alayo ogo ede ofo ma le so fa nle mi nje
1: falashadi ajala loruko temi nje o lagbara lowo olohun ola le lanfani ati pade wa lori eto kilari gbo eleyi ti o suma wa lola lagbara lowo olohun awa ti yin ni o lase edumare aku morodu odun ayo lase 26.7
4: Bekan ba le kole laye talakun ju skelebe lo to sin lele ti e lori epe eda to wo ba rogun si lowo to ba fi dogun faaji ati se kari mi ko mo gbagbe pe biriki kan ego kan ni o abe mo owo tin ba faaji lo o kere
5: oni temi 500,000 to promise mi lana nko
6: baby mi mo ti di sile fun e rure
4: pelu ato to nu mi se o 500,000 wo le lodo obosun king ni wo fe fi se birthday fobirin I like asi ese gbesi aye re o
6: ah igbesi aye ari mi lola ni mo ngbe asori mi o pe
4: ori re pe o lo ni mara gidi ni obosun king estate o ti wa laye to derun lati kole si inda ti wo be kini salon bo ba nile to je oju mi dara lati kole boso king estate ni ko ti ra oju taye lo wa lo re fi gbe peli 500,000 ni plot kan o amasa to bara le kan ni plot kan edinwo nbe lori e boso king estate wa ni bako apata ire ambadan aye wa bo fe sanwo le lemeji kan si wa ni crispo building mobi bus stop odu ona apata ambadan telephone 0706281 7806 tabi 0071036974 kan si boso king ko donile oroke

0: Bawale alase ati olurari ile ise bosun kim property ta mo ni boss ta mo si boss won ba igwewa tin tale to mi bare to mi gbogbo Nigeria ti
1: ti o ba gbogbo awon tin tale
0: Olorun go ni fun
1: oru e
0: Olorun go ni fun Olorun go ni fun
1: bosun oba o tojo meji o tojo meta ara lu fe mo ibo ni le ku si bo le wa
0: ko si ile o le tan ile o le tan
1: lowo
0: ta ba so nipa ile obitibiti le le mi nta ile to gbe ibadan mi emi o tun tale fawon ti o tun leta ni e tun ba to be se state mi o tun leta fun tale fun ma tale fun tun tun leta ni
1: o to be se state o won wa ra le lowo yin tori le tin gbele mi wa lowo
0: be ni lakoko mo nile oko lowo mo nile ton fi nko le lowo mo nile ton se state lowo ka ko so run pa le oko to bi Nigeria se ri nsin awon yan ni dati dako lati back Nigeria up e o gbogbo nkan le de gbogbo yan ni
1: ise agba pada so
0: be ni ta ba ni won so nipa eka so pa eka emi ni kan na mo poro eka ju gbogbo Nigeria eh tori pe mo mo pa eka ile oko olodun fi ro mi lorun to po so ma gba la tori awon ti o ni nkan kan ta won ko pass mi ton se jade ton fe se farm ni won fe se gokan ni an lati kokko se kini nkan ikeke ti si won a ba so ro nipa le 1 acre
1: acre kan
0: 5 acres
1: acre marun
0: 10 acres
1: acre me
0: 100 acres loju kan ta ba so ro
1: ba so ba yede
0: mo se bere ni
1: ti le
0: loju yin o te eyun a musere ni e mo wa gbo 1000 acres loju kan 500 acres no wa loju kan o mo ni 5000 acres loju kan mo ni 7000 acres loju kan
1: ti lo hectares
0: beni mo ni 10000 acres loju kan beni mo ni 15000 acres loju kan ti Oyo state Ogun gan Ogun Osun le fara pon to ngo me tan go le to le ma to le fi ran won eyan lowo pe ko ma da ko lo ke bi ma pa wa Nigeria mo ni 20000 acres loju kan e ba so ro pe eka Olorun fi ran mi ni mo ni eka lowo ile to ra to ni ridamu lailai bosun oba ni ntale tin ta ekale to gbe ile mi bosun oba ni
1: kabiyesi ta ba soro bosun oba o kon la ni ta ba soro nipa ile tabi ile gbe mi so o si fun bosun kings lori oro ile bi sa ọgbẹ eka loju kan wata se eka loju kan ni gboro gbogbo ni ka foju si pe awon ile yi wa
0: kin to koko bo sori iyun ojo tin pagun bo ojo ti pe mo ti wa lori edo ni sin so tin sumogun odun bo bayi emi la koko eyan ti koko lori edo ni gbogbo Nigeria ti mo tale laye awon boda mi o si wa laye won si ni ku bayi awon la lo mi awon bo iga la wa emi la koko gbogbo Nigeria gbo ya to fi de ko de gbo ne gba je mi ni mo tale ti mo tale lori radio so to ba so bi sile wa ni gbogbo ko sibi ti mi o ni le si mo ni le losogbo mo ni le nlorin mo le makatari mo le labekuta mo ni le ni mo le nsagamu mo ni le lepe mo ni le saki mo ni le seyin mo ni le ni barapa mo ni le lesa mo ni le nife mo ni le lekiti mo gbogbo ni mo ni le si mo so ba so pa ikale ko sibi ti ni le si
1: eja wo bayi akoko ta wa yi si akoko te won kaduku be pada soko lo sogbe ni awon le ogbin oko wo yi baba awon le oko farmland
0: o na ni mo daruko yi
1: awon
0: ni eka ile nbe saki ile nbe seyin ti seyin go se ko abekuta ma fo la le fo labekuta ni
1: lati fi so
0: bo fe 10000 eka labekuta ma jade wa fun e bo fe 10000 eka ni o ni osun state ma mu wa fun e so ni badan mo nile ka ki gbogbo bi kibi ni gbogbo ni gbogbo ni gbogbo ni bi kibi ni gbogbo le yoruba
1: fa ni awon to ngbo wa se e je nbere loko won ase o won ju bayi si o se pe yo lo ki gagaga
0: baba amo bi Nigeria ri ba kon ba kon bo la ba to gbowo le nkan na o tun li awon eyan seyin eh bi bo baba a se lo popo fun na.

0: National Museum of Unity ti unless lawyer yi a ma ri pe orisirisi ipele ipele lo wa nbe ta ba wo awon owo gan ta ti no seyin
1: currency wa
0: owo eyo awon coin awon kobo wa ta ti no seyin gbugbe na na se on se lojo sibe fa awon eyan lati ri.
1: Yes, jenji ma so fun yin pe ta ba nsoro nipa nti awon eyan fin wole nbe owo ranpe ni owo kele se ni owo ti ogun rara ni sugba wo ni soye lori ategun sugbon ibi ti eyin ati ebi yin te le lo ni te ti le lo gbadun ara yin yato pe e wo awon kan to wa nbe nipa onje ati nipa ohun ti e le gbemu gbugbe na le ba pade nbe to je pe inu yin o si dun dada pe gbadun ara yin dada pe e si ri bi lo e si lo awon bi to je pe fe so yi pe fowo yin juna rara ati rara ni ori eto e je ki ma so fun yin pe curator National Museum of Unity Ibadan won ti wole pelu wa madam Pamela Otuka to je curator ti Ibadan Olorun tu wa se last year ni won wa lori eto wa curator Ibadan nikan ni won sugbon ni isin agbara ti kun agbara boya tori e won ti e ti wa fi pe de bayi ise ti po lorun bayi won ti wa di southwest won ti di southwest bayi agbara ti de bayi bosun agbara ti de bayi
0: gbogbo museum
1: gbogbo museum
0: ni southwest Nigeria ni
1: Oyo Ogun ni o Ekiti ni o awon lo ndari e bayi madam Pamela e ba ki awon ara ile
0: ku won ti rin tin lati aro
2: e ka san gbogbo le o wa gbogbo wa ni National Museum of Unity Lankin pe e ka san o e ma binu pe ape.
1: Yes, ka se gbogbo e papapa congratulations 50 years anniversary National Museum of Unity Ibadan na lo nsele ni ose ta ma mu e ba so kini awon lakale te ni fun ayeye 50 years se 50 programs la ma se ni abi bo ni oya e ba so
2: mo dupe e je ka dupe lowo Olorun pe National Museum of Unity ti pe 50 50 na ki somo kekere so ni jo yen a fe aroye pupo nkan ta ko fe lodo awon eyan ni pe kon wa ba wa yo to ma de wa gbogbo nkan ta fe se ni a fe se
1: ojo oni o bere
2: o ma bere ni jo Monday next week
1: Monday
2: ni first of June to 4th
1: okay ojo
2: grand finale grand finale yen ni June 4th
1: okay
2: nkan ta fe se ni jo yen ni a ko fe se ayeye a ko fe jo a fe dupe lowo Olorun pe despite everything to nsele ni lu wa
1: yo
2: a de fe ba awon to fe ba wa yo a ko ma gbo good way messages latodo won ijo lo ma poju
1: eni jo se npe awon eyan ni
2: a npe awon eyan bo pe kon wa ba wa yo nko ayo ni ti on ba pe 50 eyan na o se mo kekere ninu aye so 50 golden jubilee ewo ati pe nkan awon nkan sambaye ta gbe kale ijo yin awon eyan ma wo on ni sanwo
1: ofe
2: ni ti
1: mo
2: lo
1: nu
2: ibi
1: ti mo lo tori
2: ofe ni o
1: mo bi le kan mo ni se npe awon eyan ni
2: be ni an pa
1: e
2: mo
1: le npe awon sugbon owo wole njo yen ofe ni ojo wo lo ofe yen na
2: seri ijo the first day that's June 1st a ma se nkan ta npe ni open day
1: okay
2: seri awomode o agba o to ba wole
1: lo
2: fe yes te ba open day ta nso yi we are opening the museum to the general public to come in and take a look. I want to put that money. I want to listen. Wo shikini ta man son 1,000. I want to wa ma boni join. Wa wo nkan se mbaye. E wa kwa iko. E wa wo awon nkan ti baba wa gbe kale fun wa ta wa na inherit nkan te awon yibo npe ni patrimony. Inheritance wa ni. E wa wo awon nkan ti a nlo ngba kan once upon a time. Gbogbo awon ko ijo yen free ni. Awon mode o de lo ma ni ton wa jo gbogbo na ton ba wole free ni sawari ijo keji emi curator mo ni je curator njo yen o omo kekere kan bo wa je curator o lo se curator ijo yen
1: ijo ba ni abe ko
2: ijo ba ijo yen nikan
1: ijo yen nikan
2: ni
1: fi ori ape e fi city nle
2: fun omo na ade fun ni ebun tori to ba le sise curator nkan

e kuro le o asiko ise lataro oba oke yo fere sise ko wa wa iroyin agbaye la mu wa si eti gboyin lati kan ni lagilu 96.7 fm le fun wa la o felele ni le ibadan abi demi akande lo ni royin yin saju e gbo ko to wa ni royin na egbe oselu apc agbon ti ipile eko na ti kede oko awon moye fun ilegbimo asofin ipile na awon adi amara bandit ni won ti lo re se ikolu si ile ise olopa kan ni ipile kwara ti won si se ikolu si afin emi kan nibe bakan na to n ti mimo pale awon eyan mewa mo ijoba ile Iran ti se kilo kilo wipe ko ti sumo wipe awon ko wo bo iwe ade kankan pelu ijoba orilede America lagbon iroyin ere idaraya iko egbe agbobolu Remo Stars ni won ti fi die mule wipe awon ti ja borele si league onipele keji ti orilede Nigeria iroyin na re lekun rere

ile-ise olopa agbon ti ipinle Kwara lo ti fidi e mule wipe awon adihamara banditi ona ni won se ikolu alagbara si ile-ise olopa ele ti nbe ni Yashikire Police Division Headquarter ton ti afin emia ti ilu Yashikira ele ti nbe ni ijoba bile Kayama ni ipinle Kwara isele ohun ona lo wa ninu atejade ile ti alukoro fun ile ise olopa ni ipinle na SP Adetun Ejiri Adeyemi to filede ninu atejade ohun nibe lo ti salaye wipe awon olubi eda na ni won se ikolu si agbegbe ohun ni nkan bi aago meji ajin ti won si da ina si awon abalabi kan ni afin emi ohun eyi ti won si se be pale eyan mewa salo wayo ile ise olopa oni won ti wa fi oro lede wipe awon osise ile ise olopa ti won be lenu ise loru ojo na na ni won sise akin lati gboju agan si awon olubi eda na ne baye eni ti se commissioner fun ile ise olopa ni ipinle Kwara CP Ojo Adekimi lo ti pa lase fun awon osise eleto abugbogbo to nti awon osise ile ise olopa awon ode asogbo to nti awon ode ibile lati topa si awon eyan na ki won si mu won bale

ni bayi ninu iroyin ile okiri ijoba orilede Iran lo ti se kilo kilo wi pe bo ti le je wi pe awon tin se aseyori die die ninu mimo ko bo iwe aden pelu ijoba orilede America ko ti sumo wi pe iwe ohun ni o se ko bo lati mu opin de ba ogun tin lo lowo lagbon arin gbugbun ila orun iyen Middle East leyin atejise ile to ti jade nile Washington DC tontile Tehran bo ti le je pe owo epo o na lo tin se segisege ti o si jawale die leyin ti lara won ti won sise popo pelu ijoba ile America Marco Rubio to ti fi oro lede pe o sese ko je pe laarin ojo kan si meji won ko bo iwe adehun na amosa eni ti se agbenuso fun ile ise ile okiri ni orilede Iran lo ti salaye oro wi pe iru oro be ni o to si enikeni lenu lati so wi pe won ti fe ko bo iwe adehun wa yo eni ti se olotu ijoba ni orilede Pakistan Shehbaz Sharif eni ti o gbe oro hun leri ti o si wo ojutu bi won se pari gbogbo ja ti nsele laarin orilede mejeji na ni won ri ti o nse ipade papo pelu eni ti se are orilede China Xi Jinping nile Beijing bo ti le je pe awon omo ologun ile America ati ti ile Iran na ni won ti ki da won bonu ako lati ojo kejo osu kerin odun ta wa yi ti won si nwa ogbo ona lati je ki gbugun gun ohun ko wa sopin

lakotan leka iroyin ere idaraya iko ebi agbebolu Remo Star eleyi ti ogba idije Premier League orilede Nigeria saju ona lo ti fi idi oro mule wipe awon ti jaborele si ipele keji league orilede Nigeria iko ebi agbebolu ohun ona ni nkan ko si so mo lowo leyin ti won gba ami ayo pelu iko egba golu Benden Insurance ninu ifigagaga to kayin ninu league sa todun ta wa ye leyin isi ohun awon ti won je adari ninu iko egba golu Remo Star ni won ti wa sala yoro ike ni bayi na awon ti gboju mo wo gogo ba won ti se ninu idije onipele keji ti orilede Nigeria nitori pe ki de ba ni ka yeri gbogbo mo ni kan loro iroyin agbaye ko ni ju bayi lo ni role toni amo ka to mo lo egbo koko to wa ninu re lekan si egbe oselu All Progressive Congress APC agbon ti ipile Eko ni won ti kede oko awon moye fun legbimo asoju sofin tonti ilegbimo asofin ipile Eko lasiko ye awon adiamora banditi na ni won ti se ikolu alagbara si ileise olopa kan ni ipinle Kwara ti won si so ina si abala bi kan laafin emia iyi ti won si se be pale eyan mewa mo ni ipinle na ijoba orilede Iran lo ti se kilo kilo wipe ko ti sumo pa won ko bo iwe adun kankan pelu ijoba orilede America iko egbe agbebolu Remo Stars na ti fidi e mule wipe awon ti jaborele si idije league onipele keji torilede Nigeria fun awon iroyin yi ati iroyin mi so waju e kan si wa loju opo itakun agbaye wa pelu www.lagilufm.com e le fife han si wa loju opo x wa pelu lagilufm 967 e tun le ba wa dore loju opo facebook pelu lagilufm 96.7 Tunde Olawo lo tu royin yi pelu iranlowo Chinwe Chochu Abidemi Akande lo ni royin yen se n te n gbo wa o e mo yi kuro nbe e to so bu mo pelu Kayode Adiosun ni mo bale suri agbagbe aku murodun yo ba wa layo

0: ilu ibaba ni oke kajoke ni le oluya denbi 96.7 sani osani frequency ti tiwa o esi te nbo wa
1: kari mode yi apolori omo salami lagilu fm 96.7 felele lawa ta tin pase bi oba

0: Ola Sunday mu iwa Oladele Sunday mu iwa won ni eku eto san lati gbare mu oloba abi nbala olugbanjo lati yana felele nbi titi abi nbala Ola Oluwa Ido won kiwa o Aro one lati seyan ona kiwa Eje oya oya ta lo wa nbe e bu mo sa eni ba bu mo ni o pe wa hello hello hello ma
1: Agueto
0: yes sir
1: Osa Adioye Atajia
0: Mr. Adioye Latajia se Ajia ti Badeku jago
1: Ajia de ale
0: na ni nbo Badeku wa
1: na be na
0: ah won ni se Ajia ti Badeku jago Ajia si Badeku soto 500 ni
1: Rupotobe
0: mo be ni 100 ni anangbe leyin Ajia lekan Badeku e de ti koja ni ode yale e ti koja ndi osi oya baba ibere kenidi logun
1: kenidi logun
0: ikenidi logun egboda da
1: kenidi logun
0: 24
1: ben
2: ibere kenidi logun 24
1: ben
2: ibere yin lo bayi gboloyin o wopo ni le ibadan koda awon gan awon kan ma nlo gege bi ebu amo ko kin se ebu ibe ko la nlo leni awon kan ma fi se eke ebu amo ko kin se ebu lo bade bo ibe ko la nlo leni a ma salaye lojo waju ile na ni won pe ni bawa sowa awon ibadan ma npe ni layipo won ko ni odun 1936 won ni agbegbe wo ni ile na wa ni le ibadan
1: ile na wa le ibadan
2: agbegbe wo ni won ko si
0: agbegbe bo adugbo bo nlo wa ni le ibadan
1: oke are mani
2: ejuwe dada
1: oke are mani
0: nbo la agbade be
1: a le gba ona ja abade be
0: baba doja ba nbo la ya si
1: a ya sapo kan ni
0: loja ba oja ba wa ni
2: daruko bere ni
1: bere
0: baba se en ye we wo ni aban so fun yin
1: ye we fun
0: e wa nda kon
2: an soro
0: layipo e wa loke e wa loja aba
2: to wa ni gbagala
0: e wa ni amo binu e sadugbo to wa baba mi fun yin leyin mo fun yin laji nbe won ni ibadan lo mo o mo layipo bere lati gbe okada abe abi ka eni se loke are mo e ma wo to ga fiofio bayi
2: to je pe teyin ba wa lori ile yen
0: gbogbo igun
2: merin to wo ilu ibadan leyan ma ri ibere kejila won ni igi kan o le dagbo se to bi je bege to je pe awon ba wa nile yoruba won ma ni awon igbimo ti won jo ma nse isakuso se n pe nile ibadan na Olubadan wa nile Ibadan won ni awon igbimo ti won ma npe ni Olubadan council ti won ma npe ni awon agba oye be gele na lu ni lori ni ilu Oyo se npe awon alaafin na ni igbimo ti won npe ni Oyo Mercy se npe olori Oyo Mercy oni ba sorun igba keji won ni

0: agbakin won wa ni awon meje ni won ni ninu awon igbimo marun to seku ke daruko meta ninu won
1: ilojo
0: be ni sir
1: ba so awon
0: mo ti daruko ba sorun awon oyo mesi meje ni won ba sorun ni olori won agbakin ni gbakeji won wa ninu awon igbimo marun to seku ke daruko meta
1: meta asipa
0: asipa apena osi nbe asipa wa nbe ko si apena nbe
2: ipo apena jina lati awon adifala
0: asipa e ti gba oku meji
1: oku meji oluwo
0: osi oluwo nbe
2: ani eti se baba lawo awon oye awo se baba lawo niyin ni
1: okay
2: ogba wo le enda ko oluwo
0: te ba ti daruko eyo kan si te ba ti si loju ona ani fun yin
2: ki le pe
1: asipa
0: e ti daruko asipa akoko dare ka daruko meji si
1: ya lode
0: ba mi e ma ba wa bo
2: aba ilasan 0912307086 75 number tan fi npe wa niyan en da wa lori itakun banidore ti Facebook lagelu 96.7 fm mo fe fe bun be ebun yin re ma da ko yin e de mo faka number yin be loju ese ma mo bi npe se ti ri
3: oya lubulubu ta ni o lo aja to ba dale o
2: silebu melo ni agbalagba ati pe ami ohun ori re ami wo ni silebu melo ni agbalagba

0: gbogbo
1: emi gan lare won le ti wa oran ba si mo ti wa baba mo ti e pa to fun tore se dada kale gba keji ni recharge card le ba gogo gba sugba akin akin agbodo lu won logo enu won se dada
2: lubu
1: 9123006 75 Show bu man le to yi fa won to gbo fa to mo fa an to gbo fa to mo fa to mo pe ifanta lo fa ya so ga mi ba ba mo pe ifanta lo fa bi awon rofa ba mo pe ifanta lo fa ala fa la le yo mo ko fa la rofa
2: owo ba raja oloko bobo ba lo
1: 09123708675 Hello, talo ambe o.
3: Hello. Hello.
1: Baba se bu mo.
3: O fe jobe o.
1: O fe jobe. Eh, dara yin loju.
4: Dara yin loju.
3: O bu mo, bu mo, bu mo.
1: Ah eh, igbe iberu lo ta se yori.
3: Se
1: bu mo.
3: O bu mo, ri na ta ta.
1: Agbegbe bo le tin pe wa labe okuta.
3: Ose ele ni, won sa de
1: pato. Ose ele, baba se di jemu lori eto iri.
3: Mo ti gbe mo pe ni lati ti mo ni mi olomo mo ni baba meji ti mo ri lati mo
1: pa le be gbowo baba e lasan on sa pada se ni sa pada loni
3: asibi o pe ni
4: oye oye mu bere
3: ati mo ni bere karun
4: ibere karun ti lo
3: ibere kedogun
4: won ni ilu Eko lo ni okun ati osa Ibadan lo ni aseji re.
1: Eh.
4: Won ni kini ti ilu Iwo.
3: Iwo.
1: Iwo olodo oba.
3: Asa mi ti bere bi lesi. Eh ba mi bere re kan si lo.
4: Ilu Eko lo ni okun ati osa. Ibadan lo ni aseji re. Won ni kini ti ilu Iwo.
1: Ki le pe?
3: O ma teni bi je ni.
1: Baba. Ilu Eko egbo leketa ka do ja
4: Ilu Eko lo ni okun ati osa
1: eh
4: Ibadan lo ni aseji re kini ti ilu Iwo
3: emo
4: emo
1: ese ese

0: ni e ba mi bo ebi ami le bi seto oro
1: abinu eni e wa bi gba oninu ire mo ba eyo olori ire laye mayin
0: emi na ti so meji lekan remi mi rere remi le do abi
1: beni
0: e je ka jo jeun e ma bo
1: mo ko le tuntun e ba mi yo
0: hey mama dun ko wo mi lo le mo ti fe ayan fodun ni sodo lani yen ola le lori ofe lati gbo wa e wa gbo daada be ba pe lola gere ta ba ti pari iroyin e gbowo

0: da pada so di na California le bo odun da da lola number ton fin pe wa wole bayi awon bere wo lo wa nbe ta ti da
1: ibere ta bere ridwan lati abekuta yen e tun ti so idan fun won pe ilu eko lo ni okun ati osa ibadan lo ni aseji re o du oba ni ti ilu iwo egbin gangan ti daru ko re bo tori pe won o mo ko je kan le
0: lo se mo ni iwo omo olodu oba
1: odu oba na de ni tori pe won o mo ko je kan le du se re a de so pe kini won pe oru kini oruko ti won pe awon ma laafin oyo akeyo ni won akeyo ni won pe oruko
0: awon ma laafin oyo
1: akeyo ni won
0: akeyo ni won pe won
1: akeyo e won sun kini akin oyo oni won so di gbali bi akeyo akeyo oni akeyo
0: ni gbe yen lo se ko sibere ta ti da mo
1: ko sibere mi ni le
0: mo oya a tin pe number en

0: Hello.
1: Hello. Eka so.
0: So aro le wa Boston lodo yin si America le ti je ni.
1: Hello sir.
0: Bye bye.
1: Sir.
0: Kayode lo ko mi mo npe yin lati Lagelu FM.
1: Ben sir, Ben sir.
0: Se n gbo wa ni.
1: Ben mo gbo yin sir.
0: Se ta ka se ni.
1: Ben mo ta sin, mo ta sin.
0: Se ta ri.
1: Mo ti ta ni bia 2 days ago mo se ti wa ta ni eni igba te mo gbo program yin nisin.
0: Se jeri.
1: Mi jeri sir.
0: Baba e ma ti je 25,000 naira bayi.
1: Oluwo se.
0: Abe ni die kin fellow mi.
1: Ewo mo ni die jo, ejo mo
0: ni. Ewo le be den be mi eyin le ta. Baba oruko yin adugbo Obojo.
1: Ati Sagam mo tin pe, ati Sagam.
0: Ologun State.
1: Beni.
0: Customer care ma pe yin, wan send owo yin sin, e send account number si won.
1: Okay sir, she sir.
0: Eh, ni wahala. E ma relent o. Te ba jagbo lola se Christian ni ni.
1: Christian ni sir.
0: Ani Oluwa so mi pe Christian ni o ji agbo dola. Ah, Olorun. Bi ah, ngba Pastor Matthew ba lo ji agbo. Lola bo lati ase oya
2: lara awon bere ta bere ni wipe pe ki won daruko awon igbimo oyo mejeje ani basorun ni olori won agba kini gba keji ade ni kan daruko awon meta miran ninu awon igbimo marun to seku awon igbimo to seku nbe tan je marun to seku na ni samu alakmini akiniku ati asipa ko ju beyin lo
0: do ba tan ewo ope pataki lo awon tun fun alebun lori eto yi akiwon o ben alu han logo enu ani tin ba mi leru infinity ti pastor ba je agbo lola ti afa alaji o de ri je se bo ninu o se dun to bayi
2: ko se terun oto
0: si ni tin mi ri mo ri pe prophet abi pastor kan lo lo je ki lo ni tawon muslimi o ta daada
2: ko si ewo nbe en tori e ba ti ko
0: mo ewo olohun be mi o ba le taki yawo mi atawon mo mi ta ma ta o ya le wa lagbo sole ti ade osun kayode loruko mi alagba bosun alayande la moju ere fun sata wa yi eje sare ki awon tin fun alebun lori eto ikin lu won logo enu ka to ma lo abiola yari baba albaika mo kin ye ku odun e se o antoni badun antoni bi baba e mo se wale shote ashote maru wa gbogbo dallas ni texas Future Harvest Farm, Baba, e se o gbogbo gba e je ngba gbogbo e se won jo gbogbo Folakemi Fadu gbagbe iya albarika e ni tan e mo tan Titi lo pe so boyejo e se Anthony Baduni Anthony B gbogbo yin pata papa julo ile se Kemo Lab Store aso mama yin lola olorun je ara won ti o gba o ba eyan ba je bere kan boya mama fi ta lola ni ile ise kemo lab store ni oke ado ani wanti adi osun kaide loruko mi ire ata la fi pade lola e ku pale mo odun ayin la se lojo wednesday oya
2: dagbe la ta tun ba pade ni kete tan ba ti ka iroyin tan ni ago merin olamile kan olawo infinity
0: ombo gawa joko o dabo a pade lola lẹyin iroyin e se o te n gbo wa so boomer

0: ibaru ba onisegun ibile ko pe meji jake idado ile ibadan
1: ara o di pe ninu ekunrere alaafia ni gbesi aye ifokan bale ti mu eda gbadun ise to foju aye se alaafia o si igbadun o si idini yi ti oba oke se si agbe kale baba ibaru ba to si fi ojutu ewe ati epo ati ba ti lo le won lowo agbaraga da okuta ogun ibile ti koju awoka arumale egun lapo egbe abi ko mo korin o ma mu na lo gbari airorun sun dede bi eti ba ngoye abu fe ma se gbon yin owo ke se kan gbodo ma gbon ririri abi ki nkan ba rin kiri are eniyan ara tita abi ko yo ma ko yan loju aya si le ma lu kikiki o dope lodo baba ibaruba oba isan ara iyana uba bank ni mo lete ni badan leyin le baba de ribu gangan adoju ko people's girl grammar school 08033881008 abi 07018211111 irinse igbalode la kokofi sayewo fun yin alaafi ara wa ko ni gbadanu bu bi elubo

0: tin gbo nipa ba mi dele omo adeyanju to n tokan ojokan asayan eto to gbe dani to si larin ta ba wa soro nipa sise wadi hule hule orin atijo ati tigbalode ta tun soro nipa abuda ipinya pelu abuda ajose to n toka ibi orin atijo atorin igbalode ti gbe jeyan kan gba ara won e ma wa lo jina dele adeyanju agba ma lo so to mo ya so e ma jan pata ti mo ya so joso lo
1: mo ki n le yi lode yi dele adeyanju loruko temi ti ọpọlọpọ n pe ni agbaletu laarin ọdun 2018 si ọdun 2021 mo wa ni ikanni te tin gbọ mi yi lagelu 96.7 fm oke gajoke ọjọ monday laarin ago mẹwa si ago kan loru le ma ma lori ofe ati pade mi lori eto ta pe ni agbaletu
0: Eto agbaletu pẹlu Dele Adeyanju agba man te ti mo bi eni mo wo te ti ma ngba nigba kan ri ni lagelu 96.7 fm oke gajoke lo ti tun pada de bale bage Dele Adeyanju agba man

ka le o nibi gbogbo te tin gbo mi lale yi e ka lele asiku ataro wa ni gusu mu ki wa lariwa ki wa ni wo orun mu ki wa ni la orun Eje mojuba folon oba ni dide ti mo de mojuba feyan juba lowo akoda mo se ba lowo aseda juba lowo gbogbo alaafa patapata o ba lowo gbogbo woli gbogbo iba lowo eyin lesson bile Eto ba wa se lale yi a le da se sa da se ni homa iba kan ogbodo homa logun akan o mojuba folohun oba mojuba feyan

a je pe ni o ko olotu eto lawuju eyin agbalagba adresina omo alawode omo agba to mo se agba le mi fi nke yin ka bo sori eto yin eto lawuju agba le se radio elero ami onjinjin le se radio ti lagelu ikani merin deni ogorun to ndo to le meje oke to gajo ki ta wa kale si le funfun balawo ohopona felele ti nbe ni ilu Ibadan DJ Spider ona ni amoju ero ohun nikan ko o omo ya afẹ ajo wa ninu yara agbo nsa fefe ni oju oni ti yin e sami e tun gbe to amirin a lo ko awon ta wa na jo n tu ko ito yi japo japo omi ade o lowa Ismail Akere Akere Goro omo won le Akere ajo wa yara agbo nsa fefe ni o moke Olorun Olorun Oluwa Olorun be leleso oju oni ti o pelu ase Olorun oku aduro ti wa bakan na ni Abbas Oloye Abbas Egun moke yin o ese adupe oju oni ti yin pelu ase ti Olorun oba Alaji Marufu Abiola ni akoyoyo eku aduro ti wa Alaji owo ike nko Nuruddin owo ike Adebolu omo awon le Adebolu ojo ni ti yin pelu ase Olorun ogurugba loogun akawo yin na tun re lale yi araye e ma je nwa na nira o inira oda eyin na o ne wa na nira be se wiun sugbọn e gbọ o nto gudugba ba se lo gudugba gba o aro awada ko nte ba se leyin na gba o te eyan ba nse bi to wa ni araye e ma jo won wa na nira o ntara e je ni o iya awon ti won na ti fi nu nira iwo na je o gba iyawo ri o gba nbe oko re o gba nbe awon omo re na o gba nbe nto o ba se formula keji gba to ba fi won formula keji ni won yi san fun o adura ko ipe ko aye e ma je wa nu nira inira o da e ku kale

0: to mo ki wa ka lele kan si mo si ki wa ka bo sori eto yin eto wa eto lawujo eyin agba ile ise radio elero ami onjinje ile ise radio ti lagilu odun ileya edire kabir ki lo bi odun ileya inu ore alaji Sikiru Ayinde barista ologbe kolomba ni forun ke won won ti yanana nto bi o anabi Ibrahim loju omopon awon na ma ni jo nla na boju omo ba pon yan koda to fi disin yo ma so pe to lo nba ti e so mo fun ohun o se bayi aimaye wa ni oje omo gan ah tolorun ba se ile kode fun mi tolorun ba se ra moto fun mi ohun o si se bayi adeun to lagbara ni o be lopolopo ni o se ka adeun kun o awada lelomi ma fi se to ba so fun mi daddy mi mami mi e ba mu nkan bo ki le ba mu bo n bo ra suit bo to ba nbo wale to ba ra suit ma o ti ye adehun o iwo olohun oba lelejo o en lopolopo ti ma se adehun ti o ye won ti ba yin ko le o enikan e sa adehun ko ye o n to ba ti ni lagbara iwo mo sa adehun re e ri pa won asiko kan wa ti an ni mo sa adehun fun yan pe nti won o se ni asiko bo yo ri nkan dunnu ah en se bayi fun o o le mo le se mo tabi asiko tinu ba nbi o mo soro odi tabi nkan bayi ni o si sele ah ni an fi so pe adehun o lagbara ngbo oju omo pa anabi Ibrahim en lo di wi pe ah Olorun oba mi o to ba si so mo fun mi omo yin na ni bi na ngosi fi josin fun o njo to sade on lo ranti lo ma o lo ma o ojo ti gori ojo odun gori odun Olorun so mo fun anabi Ibrahim Ismail on tasiku malaika kan si ore wa latoju orun ni o loju ala ade nto se njo si pe ti n ba so mo fun o nto abo ti gbagbe bo le yo si mu ome to so wi pe to owo ara hun lo mo si fifi to nge pa kabiyesi oba mi eledumare oba tori koko ati gbangba eda o wa mo yin pe anabi Ibrahim looto ati lododo en lo wa lokan pe to kan lo hun o se afi ko hun o fi rubo fọlọrun oba o gbe obe oke bayi Ismail ni ki baba ohun o fi aso bo loju ko won mo ba ma roju e dinu ti an ba fe peran loni e ri pe ti eran won dabo loju ni lawon ti an ma peran leya iru awa ibi ta lojode ti an ba fe ba ni peran leya awa asa wonu le lo ni tori nu eran ti an ni ka ma paju nu eran ti eyan ba nsin ta nu e o se eyan ogbo be oke malaika jo o mu owo e waju e ora gbo funfun ni na nte fi ma pa le yanu eran mo fi ropo Ismail ni didi lati gba na wa en odun le ya ti en lo ton odun le ya eni ti n waye odun le wa wa n waye ni odun odun kaluku eni oba ti tu eran pa nem pera lati fi le ma aranti ojo kan sosun sugba nje opolopo wa wa mo tun me ran ta n pa bi igbagbo elomi ni pe sa peran ka jeran koran ti n to bi eran pipa gangan e se pe mi na ka lagbara mo fe peran tabi elo won tenran e lo ra mo lu ma lu la pa lodun e e ma jeran yoto yoto melo ni ninu wa toran ti wi pe adeun ti anabi ibrahim to bọlọrun eje to je nigba na e lo bi eran pipa se wo wa mu adeun re se to ka gbeyan ti segbe kan tori bi ta lo lale yi opolopo elomi ni o fe koja ye bi lu se ri ni sin ilu dun po ta ba ni puro tanra wa je en ba ti gboro lale ina ori ni o mo wi pe ko si wo lu ko lu kankan bi ti wule okere mo koda awon onimoruwa won fe le ma lo nu agbole ki won lo ma peru tori osiro koda awon gan o le igbowo le won o le igbowo le oko ngba ti osiro ton gbowo le nton so fun a wi pe ilu le en ti o le ran bayi ni sin owo nla ni o eh ko se ran 20,000 o ko se ran 50,000 o to ba peran le ya ni sin o ma mu bi 100,000 lowo sa mo 100 lo eh o le se yo le o ba sugbon ko bere latori 100,000 ma to gba to ari o ri me bi soro na lo 100,000 elu mo lo tori opolopo ni o fe koja yi e elomi o wi pe dole ohun ni dole ko o ro ogudugba logun akan o ko si dole wi pe utagbara ba wa eyan o se o sugbon ti o ba sagbara ma se a funra wa maran lale awon ti oro le ya ba ye ni o pe wole ti won mo wi pe to adeun lọrun anabi ibrahim lo fi bọlọrun se o je wo na so madeun re se imaran waye feran le ya ta fe pa imaran waye sa ko koja aye wa abi ama koja aye wa si a lo je gbese reran le ya ki mo le so pe awa na peran a loju oja aba toju oja de ipe o bere si wole omo ya fe dan lo
1: Lagilu FM 96.7.

0: o ye ke da si lale yo ka gbo oro lati enu yin ke fun awon eyan ni imara ha so hello
1: hello
0: e kale laarin iseju aya tora arojo mo solukun
1: o gba fera mi solun
0: ami o oda ejeu a le fera ko le ipe kankan ma wole mo ipe ka ojo ti lo adupo epo lo gugu eyin te ti nba ni dasi eyin ti e ngbo wa ninu ile eda kun le dagun duro baba mi ujesa eseun o bakan na ni oloye alaji si akaraje elegba o eseun barista ni yi aburisade magaji ile ajagba mo ki yin o magaji ile magana oloye alaba di oye eseun iya ajoke alagbo iya na olode nidu local government akogun jide olanena ni uk afa tirimi si yu omo olola renta lomi adiwe se oloye ta ori idakani omo lesin mere din logun eyan baale bakatari oloye engineer said abiola lawa magaji ile efun setan bada to fi dori oloye masoro abiola rulogun gbanka balogun tile badanu oloye wasiu aderoju aladorin are gbe omo tolubadan le ibadan to fi dori magaji ile ma fi kuyomi alafara olubadan eseun oloye doctor ayodejinu ma fi kuyomi magaji ile olosun lagbe ni akunmora odun olosun bayen ni mo si ki baba mi alaji akinjide nile iseu to mo lo loni a pade ni ola lori eto yin eto wa eto akoni igba wa se e pe mi sori 08023821 5909 08023821 5909 o ma yo lasun oko kan laji ani dimo ayibiri o da aro

0: Kajoki.
1: Lagilu FM 96.7.
2: Eku dede asiko yi o gbogbo eyin te ngbo mi nile loko oruko temi o yi pada o omolara abosede adebanjo si gbogbo yin mo si iya ara le mi nje mo ni alejo pataki kan nile loni onisegun agba si gbogbo eniyan mo daada baba ibaruba ti gbogbo aye mo si oba isun ara mo di adugbo omole te ni badan leyin ile baba adedibu opposite people's girls grammar school mo ri awon eniyan ti won ro ketiketi idi ni yi ti mo bi so wi pe a gbodo se iforowanilenuwo fun baba yi e ba nki awon eniyan kaabo
3: eku dede akoko yi gbogbo eti to ba la anfani ati ma gbo mi gege bi atokun ti wi baba ibaruba lo ko mi gbogbo eyan a si ma pe mi ni oba isan ara ise la se debe o odun ni mi isa imo foloko gbogbo awon eti to wa si n gbo mi ri o mo wi pe ki se tuntun ni osupa loju orun ki n to teso waju e kokko gbo ero bani soro 080 33 88 10 08 tabi 070 18 21 11 11. O ti pe ta ti n fa oyinbo je nbo ko fo be ni ko ni fo elewe are mo la wa o itoju gbogbo ara aye pata la si yan laayo ise ta mo ta ko ta daye ba ta si wadi ijinle si na lo so wa do lokiki taye fi n pe wa ni baba ibaruba loni a tun jo soro lori awon kankan abi meji e wa

0: lala fi alaye ta wa nfe wi ategbo ti bile awon baba wa se iru ewe ni won pe ni elewe are mo awon ti won se ona bala fi a o ti wa ni jebe
1: baba eje ka sare wo awon esan tin da emi awon eyan legbodo lakoko yi tabi tin so awon eyan di arugbo osan gangan
0: ese atokun opolopo esan ni so awon eyan di alaabo ara telomi si ti darugbo koja ojo ori e lakoko esan kan be ti an pe nla ku egbe awoka losan losan fasan fasan awon esan to ni se pelu inu eje to je pe kokoro inu eje ni yo ti kagbako ti o mo ko ba eje are eda eyan ti awon san tin be lara ofin ni raye rin de bi to ye ko raye rin de ni o ba di pe eni to ye ko rin buso meji pelu erin ni o ni le da opo na meta rin ti o fi mo mi gule gule elomi isire won mo fa wonu moto won mo gbe bi gba ti an ba n wo apo ewa ni elomi to ba rin die yo mo mi gule gule elomi o si mo so wi pe egbe kan dun ohun to ba fowo kan abi ti o ba fowo kan aisan kokoro nu eje ni itutawo kan si n pa o si lateyin wahala ti kokoro nu eje dale opolopo yin o ma so pe apa kan ri nfun awon ye ni gbogbo igba elomi isire to je wi pe yo mo ri nkan bi kurukuru abi pe ifi abi ile ti fe su losan gan elomi a si ma pariwo wi pe to n ba sun ati didi o ma wuwo bi igba ti won ba gbe gige duka ori ibusun gbogbo n ta n so yi aisan ni arun ni ati ka toju e nigba telomi n ba n lo awon ore re o mo duro de ni ese elomi o si se jakute debi pe bubo bata le ko ni mo bowo bata ko ni mo elomi yo mo te okuta mole ko si ni mo ko n to okuta mole aisan ni ta gbodo moju to bo ba ti di pe eyan n sun loru eyan n ji eyan n seyo bi igba merin marun mefa kile o to mo o gba furasi opolopo okunrin si ni o se deede nile mo opolopo ejo be la ti ri lori ayelujara lori imu mawuran eko mi o se dede eko mi o se dede elomi se kan sun lo won ati e mo fe elomi se yeye awon baba ti ati han bi awa atawa ta n soro yin na awa na o salai mo moju to ra wa awon baba awa o loko won o lodo won si soju si won lodo awon iyawo won elomi nu won gan o ni iyawo eyo kan meji meta merin abi ju be lo tawon iya na o si mo wo ta ntori nti han fe wo nta ti wa nle opolopo omokunrin lo je bi pe nkan didun to je ati bo ti lora re atopolopo aisan to ko nile igbonse abi le ewe abi bi ti won o toju daada nlo ti so elomi di lakurete ti o le pe pepepe mo opolopo elomi lo je wi pe apa kan re bayi atese kan yo mo gbon bi ba si ti ngbon be afi ka moju to tori pe bomi mara ki npa eloruko ta npe aisan tumi le ki n fi ele nloruko ta n pe arun o iwo na o tu sita ni pe nkan bayi n se mi o bo ba dodo wa baba ibaruba oba isan ara ni eyin ile baba adedibu lo adojuko people's girls school to wa ni molete ni badan ibe la wa ta n fa awon oyinbo n jeun ko fo ko si ni fo opolopo awon eyan wa nile nigeria ipapa nle yoruba ni won ma ba se teni eleni n se je iṣẹ́ tèmi ti ń ṣe láti ogójì ọdún àtọdún mẹ́rin tí mo wà lẹ́nu rẹ̀ yìí làwọn kan ó kàn gbé báàgì wọ́n mọ kiri gáréèjì ní wòrò òdù lọ́jà bá láyẹyẹ ní mọ̀kó ní bẹ̀rẹ̀ àti káàkiri pé àwọn ni bàbá ìbàrùbá o bàbá ní káwọn bá wọn mérò wá sí mọ̀lẹ́tẹ́ mo ní eléyìí èrò tó wà gan àti ìdán lóǹtán àárín èèyàn kankan ṣẹ́ o àwọn tí wọ́n sì ṣerú iṣẹ́ bẹ́ẹ̀ tọwọ́ tó bíi méjì ọkùnrin méjì inú wọn tọwọ́ tó àfimú wọn dánrin náà ni a sì fi hàn jófin iléeṣẹ́ wa ò sì sí lórí òkè ìsàlẹ̀ lọ́fíìsì wa wà ibi tá a wà láti jó àti wà náà la wà tẹlifóònù wa náà ni tẹlifóònù wa aṣọ oògùn míì tó kọjá ìwé ààrẹ mọ kára ó yá gágá kéèyàn ó lu ayé pẹ̀lú ìgbádùn ẹni tí ò tí ì kú ló ní gbóòkè ọ̀hún àti gbóòkè yín àwọn irú àwọn ọmọ ìta àti wá kìlọ̀ fún kìlọ̀ fún kìlọ̀ fún tí wọn ò gbọ́ lọ́wọ́ ba méjì nínú wọn bàbá ìbàrùbá ò pé méjì ọ́fíìsì wa ò sì pé méjì kò sí lórí òkè ìsàlẹ̀ ló wà lẹ́yìn ilé bàbá adédìbú ní mọ̀lété nìbàdàn tẹlifóònù wa ò sì yàtọ̀ tẹ́ ẹ fi ń pè wá látijọ́ yìí òun náà là ń lò táwọn èèyàn fi ń pè wá 08033881008 ẹgbọ́yún lẹ́ẹ̀kan sí 08033881008 tàbí 070182111 070182111. baba ibaruba leyin ile baba adedibu ni molete ni badan o doju ko people's girl grammar school ni be la wa boro ba doro la ku egbe abi nti won pe ni to sugar abi ki fun pa eyan o mo ga aboro oju abeti olodum moji arogun ropa rose abaro molegun abawoka awon to wado wa ti mo awa ti an wa ba na si mo awon ti won wa sodo wa bi won na ba de loni iwo na ri wi pe ero ogbalode la akoko fi sayewo fun o to je ero ogbalode eleibo ngba ba se yun tan la mo bi ta isan lugo si la wa bere ese to ba ti lo ba se ni olu ko si tin je po ndegbe on worin bi moto tin ko gede ko si tin je po taputu nle ogbodo taputu ni won mo ki o pe ababa ti bere si taputu ti an ba ni baba o ni gba baba o ni gba baba ibaruba ni won pe be o alaafia ara wa ko ni gbadanugu bi elubo
1: baba iru awon eyan wo gan ni kun won mo wa sodo yin
0: eseun atokun eni ti o ba ni gbagbo ninu iwe ategbo ma wule wa eni ti o ba ni lo ogun ta ba fun ko ma wule wa eni to je pe to ba de ayin ti o ni se ba ti ni ko se ko ma wule wa o awon ti o ba lo ogun ba se ni ki won o lo awon to ni gbagbo ninu iwe ategbo awon ti won o si ni ki won o se ti won le soro jade pe bayi ni se mi ta si sayewo fun won ta si fun won logun won tara won o si ya e ma bo leyin ile baba adedibu ibi kibi te ba ti de badan eleyin lo molete awon eyan wa lati ilu oyinbo eleyin re molete be ba de molete e bere ile baba adedibu ni adojuko people's girls grammar school la wa 080 33 88 10 08 080 33 88 1008 tabi 070 18 21 11 11 070 18 21 11 11 aisan oni kain woroko bi awo gangan o aisan oni teyin woroko bi opa alu e ni burinburin jiju esin ni popo oju ate ti oni re lede yin ami nikan ko o ke nde nle fuya ke wa jade soro ara yin elewi aremo ni wa o baba ibaruba oba isan ara awa loko awoka awa loko la ku egbe bi aisan aile se dede lodo bere ba si foju kan wa yo mere sa ni o 080 33 88 10 08 080 33 88 1008 tabi 070 18 21 11 11 070 18 21 11 11 alaafia ara wa oni gbadanugu bi elubo a ma reti yin pelu ogo Olorun oba ese kupo.

Etugba radi fun cash etale yi. E sare bere si ni ta le ni eji. Ni meta merin. Awon kan tun ma jebun lawo le sun. Wa je owo goboy. Lofe lofe. Pelu cash.

0: so o le ma ko le o ti fun eni.
1: Okay.
0: So o ti fun eni tun to le ko ni si. So awon wa lori ike na lo nju mo so pe ko para para to strike awon wa n gbe ilege.

0: 나는 띠 할 거예요. 오늘 띠 할 거예요.
1: 예, 그렇지. 예, 그렇지. 할 것도 와.
0: 그렇지, 그렇지.
1: 뭐가 하는
0: 거야? 띠다띠띠다띠띠띠띠띠띠띠띠띠띠띠띠띠띠띠띠띠띠띠띠띠띠띠띠띠띠띠띠띠띠띠띠띠띠띠띠띠띠띠띠띠띠띠띠띠띠띠띠띠띠띠띠띠띠띠띠띠띠띠띠띠띠띠띠띠띠띠띠띠띠띠띠띠띠띠띠띠띠띠띠띠띠띠띠띠띠띠띠띠띠띠띠띠띠띠띠띠띠띠띠띠띠띠띠띠띠띠띠띠띠띠띠띠띠띠띠띠띠띠띠띠띠띠띠띠띠띠띠띠띠띠띠띠띠띠띠띠띠띠띠띠띠띠띠띠띠띠띠띠띠띠띠띠띠띠띠띠띠띠띠띠띠띠띠띠띠띠띠띠띠띠띠띠띠띠띠띠띠띠띠띠띠띠띠띠띠띠띠 ọjọ́ ọjọ́ ọjọ́ ọjọ́ ọjọ́ ọjọ́ ọjọ́ ọjọ́ ọjọ́ ọjọ́ ọjọ́ ọjọ́ ọjọ́ ọjọ́ ọjọ́ ọjọ́ ọjọ́ ọjọ́ ọjọ́ ọjọ́ Anisan ni lo ba wi ya ni ese le le le le ni wa di abi o wo ba re ni gbe san ni ti ya ti ke ya ti je na ari o we da di ko ya ti ko ju te o di ese le te o le ke ya ya san ni le le do ta pa pa